93.9 IFM, Pugnan Pini. Idol, adlaw na gyud nga Sabado, petsa 4 nining buwan sa Hulyo tuig 2026. Happy weekend. Lami ag pangapi ni Idol, oh. Lami kay ga pamainit. Nakatugpa na ba kahani? Or natay mga kaigsuunan natong naminaw karon bago pa siguro naabot na sila mga panimalay. No, daghan tag mga trabahante nga naabitaw sa panggabi nga duty ang atong mga security guard. May buntag. Ang uban ani, dubli-dubli pa ang shift Idol. Mo nang panahon sa rest day, pahuway good dul ha. Mamawi good in town kay lisod nag paninglan tas atong lawas. No, atong mga kaigsuunan nga naa sa call center industry. No, kaya ang operasyon na amang gyus panggabi mo na nga panahon gani sa RD basin og gibawi po ni mug tagay og taman ha. Kani kay RD hala mag tagay tag taman. Mag binuntagay lahos Domingo hoy. Ayaw bayaan na dol ha dapat maningkamot gyud mo nga makapamawi no kay di gyud in town lali mo kitay paninglans lawas dol. Ana bitaw sa atong pagmatas adlaw mo gyud nay dapat nimong ipasalamat nga gasas kay tas-an. Magnify your blessings Idol no nga maoni no ka nakamata ka nga buhi ka or nahuman kas imong trabaho nya finally makatugna no naka mata ka nga gilong agan pa kasi mong ginikanan no napay ready nga kape sa naol. Pero again, happy weekend kanatong tanan mga idol ha. Matapos na gyud ang semana, nahuman ra gyud ang semana. Paspasi din na diradol kay 5 minutes ra baya ang weekend. Ano jud kang korting dalia aning Sabadog Domingo eh. Standby na mo mga idol ha, programang IFM Balita sa Buntag. Go ba ninyo hang chinita nga witty idol Mikey. Dagang kay taga atangan karong buntaga mga idol. Ayaw ninyo sipyata. Gikan sa itong headline sa atong mga balita karong buntaga. Ato pong taga-agpagtagad mga idol ang mga diskusyon, live reports sa itong mga radyuman, ang mga pagatukion ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM. Unya, syempre, ang ato apong kusina sa IFM. Kao ba na babay sa pikas linya nga silang idol chicksie? Unsa man ni ang ato ang kusina sa IFM, exciting man kay Nikki. Mo ni tambals kainit, diba idol chicksie? Mora ba ni mga paborito na mong chicksie? At ang ininyo, unsa ni siya nga IST. Ma-excited ko ani maabot chicks da. Tanginin yung mga idol ha, unsa man di siya nga IST karong taon-taon sa itong kusina sa IFM, ayaw si Piyata. Alas 8:13 na ang atong oras karon. Join us diri sa itong Facebook Live Idol ha, IFM Space 93.9 Space Cebu. Unya, ang ato apong text line, mag-attendance check na ninyo mga idol, 0923-112-8701. Akong balikon, Idol, ha, 0923-112-8701. Grabe kay taka, malipayon mga idol, kay tungod nga, syempre, ang buwan sa Hulyo, nagampatagpaukyab nga, kinahanglan ninyong atangan, gikan sa atong buwan sa Hunyo nga, nangapunapuntag bugas. Asa kakitaan ng makalukdo, yung kagikas na po, nga to 50 kilong bugas. Tandao nga pa, be! Wala si Idol B, porting kugihana nagsuroy-suroy sa mga barangay. Palanuga lang ganyan yung hang radyo, mga idol. Kay Gikans, buwan sa Hulyo, sa itong papremyo sa Hunyo ni Idol. Padayon ta sa buwan sa Hulyo, at tangin ninyo, unsa na po kang atong sorpresa. Basta ka mo dira nga naminaw, ayaw si Piyata, mga idol. Kaya, kung masakpan mong maminaw, automatic yun ang mga idol. Daga kahit ang mga angay ninyong atangan sorpresa para kaninyo. Ayok si Piyata Dol, ha? Again, 0923-112-8701. Si tawag ini. Pahibaw amig asa may muduaw nga mga lugar. No? Ang namig, Idol Mikey, doawa may deris ka ni. Ana, ha? Pahibaw amig mga idol kay parang ato ng malista. Unya ato din ng duawon puhon-puhon para sa pag-apangapod-apod na itong papremyo, okay? Again, mga idol, 0923-112-8701. Idol Mikey, duawa sa bidiri sa Palmview Village. Dapit ilang anhing Noy Teban, kay dugay naman gayod kami nga wala na... Ay! So
Santos ato nagduawon dol di mag-uol ha sa Palm View Village. Asa ni Dapita dol? Ay na mo pangluod go dol ka mo bigol. Sige lang dol, ato nang ilista dol ha. Salamat kaayo. May buntag ay dol, may kinamino mi diri sa Bunbunonon, Presidenta Carlos P. Garcia Bohol. May buntag. Again, 0923-112-8701 ang atong text line. Pahibaw amig asa mi muduaw mga idol. Ayaw sipyata o niya nga to ang Facebook page, idol. Dapat naka-visit na mo, naka-like mo, naka-follow mo. Kaya tanan na to mga updates, idol. Ato rin ang ipang share dira online, okay? Ayaw sipyata, idol. IFM Space 33.9 Space Cebu. Alas 8:15 na ang atong oras karon. Kagahapong adlaw usapod ka maanindot kayo nga selebrasyon ng ato pong gitambungan mga idol. No, congratulations to Idol Tweety and Kent sa ilahang wedding kagahapong adlaw mga idol. Grabe kay taka malipayon aning new chapter nilang Idol Tweety mga idol and sa whole family nilang Idol Tweety and Kent. Again, congratulations. Stand by, idol, ha? Itong taga-pagtaga ng atong mga pagatukion karong buntaga, kininyong chinita nga witty, Idol Mikey. Oras sa IFM, alas 8:10, size na.

0: Maayong buntag, Sugbo, oras sa IFM alas 8:21 na. Adlaw kalga Sabado, pecha 4 na buwan sa Hulyo, teg 2026. Ania na ang headlines sa ato mga balita karong buntaga. Alang sa ato mga balitang lokal, anti-bullying sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gihingusgan pinaagi sa usa ka ordinansa. 22 milyones nga gamit sa pagpangisda gihatag sa Kapitulyo sa mga mangingisda sa habagatang bahin sa Sugbo. Samtang sa laing balitang lokal, spaghetti wires sa Sugbo tanggalon, underground power distribution system ipuli. Sa balitang negosyo, Department of Agriculture mapahunong una sa pag-angkat sa 5% ng broken rice. Sa balitang paugnat sa kusog, Gilas Pilipinas gipildi sa New Zealand sa double overtime sa score ng 106-102. Sa ato balita, gawas sa naso, 16 ka mga bata nga naa sa dili maayong kondisyon nga kahimtang sa panglawas ang na-rescue sa usa ka gamayng balay sa Ohio, 4 ka mga suspect sikop. Samtang sa balitang entertainment, inilang aktres na biktima sa phishing scam. At tangilang ninyo ang detalye sa itong headline sa itong mga balita karong buntaga. Kininyo hang tigbalita, Idol Mikey, di kapugnan sa pagatod sa lagunang balita, Tatak IFM Balita.
1: IFM Balita Showbiz.
0: Sa dili pata diri sa atong init nga mga hisgutanan karong buntaga mga idol. Ang ato sa taga-apag taga diri sa ta sa chismis, oy. Pastila naman lagi ning mga phishing scam bisag asa na lang yun mga idol labi na karon sa kamodernos panahon mga idol. Dili gyud ta magpataka na lang yun in town og kana bitaw nga himog mga transaksyon dira kay na biktima in town na wad-an ni kwarta kining inila nga aktres human kini ba biktima sa usa ka phishing scam mga idol. Suma pa niya nga maskin pa man og na biktima na kini, iya na lang sa kuno gipasagdan kay lisod na kuno kay gukuron labi na nga di gyud kuno siya nga kana bitaw nga ingon anak kami tiko loso sa pag-check kuno sa iyahang account mga idol. Moni ang gibutyag sa maong inilang aktres nga kanibag taliwa bitaw sa pag-sige og issue ani mga cybercrime mga idol. Unya suma palagi niya nga wasad gyud siya magdahom kay tungod lagi anang confident ra kaayo himog mga transaksyon dira online mga idol. Unya nakurat na lang siya nga pag-check kuno niya sa iyang bank account mga idol ngadto na nga na minusa na iyahang milyones. Try lang wa bitaw ni gi-mention bilang katidad mga idol pero nakuaan gud yung kwarta dito sa bangko. Say bitaw mga idol no mo bitaw ning usap pud sa mga hagit sad bitaw aning I don't know if kay asa gyud ta dapat mo ku ano kanang mo klaro bitaw aning although of course dapat makigalayon gyud sa gobyerno apart aning ato ang mga nagadaiyang kanang dagko nga mga banks bitaw mga idol kay kung kabantay mo masken gani kana bitong official nga kanang unsa may tawag ana nga text line sa mga bangko mga idol tanawa ra gani nay magpapataka nimo og click og link. No, so man ang careful gyud ta rin yung mga idol. I think usa sa mga banks nga wala na nagpa-OTP karon kay kani si BPI or tanan na ba mga idol? No, wala na nagpa-OTP. Kanya to na gyud mismo na gyud nga ikaw na gyud mubutang sa imuhang PIN. O niya, at the same time, i-check po na rin yung mga nakarehistro dira ng mga devices sa imuhang bank account. No? Muna yagi, klaro aning Kailin Alcantara. Ito na lang i-reveal Idol Kenny. Wala ilain pa si Kailin Alcantara mga idol. Nga doon na niya gi-reveal nga sagit siya magdahom, labi na nga iya masagitugad nga nakaklik lagi siya link mga idol. Na posibleng usa sa mga hinungdan nga may resulta sa maong phishing scam mga idol. So muni ka na nga hagit yun na to sa modernong panahon mga idol. Labi na karon nga tanan na one click away, one text away. Pastilan o niya mga kanang scammer nagkalata na dira. Sus! Muna nga extra careful, extra mindful gud sa atong mga pagabuhaton gud online mga idol labi na sa maghisgot ang transaksyon kana mag-involved og kwarta bitaw mga idol no. Pipila na nato nga naatiman diri maskin gani sa atong complaint center kay sus Ginoo ko. no mo na nga extra careful gyud ta, pero suma palagi ni Kylie nakat-on siya sa mga experience mo na nga extra careful siya, kanunay naging siyang nagmatngon sa mga links o di gyud magpataka jud og click sa link gyud mga idol, no? Alas 8:26 na nga tong oras karon, karong tawto tagaan natong pagtagad mga idol ang uban pang detalye sa tong headlines sa tong mga balita karong buntaga, pero ang mga tagalabangon puwerte din natong lanuga di dira di ay. Salamat kay Idol, hadagang kay sila nga naghuwat ninyo diri sa sityo Kalihon 11, kuno. Gikan ni siya ni 715. Idol Mikey, si Rubilini Duawa, puntaon mi diri sa Doña 2, Doña 2 Village, Punta Princesa, Cebu City. O, text lang mo, Idol, ha? Asa man mi dapita mo duaw, ipanglista ta ni Idol B. Kay parang dali na lang ang pagduaw ni Idol B, o masagpaanan ni natong mga papremyo. Gikan sa brand new bike by City Avenue Bike Shop, natin mga pamugas, gikas na po ato 50 kilong bugas. Napagitay mga cash or GCash nga mga papremyo. At ang ina siya ninyo, unsa na po na nga itong kanang sorpresa sa buwan sa Hulyo, mga idol. DJ Mikey, doawas at midiri sa Minglanilia, o gikan siya ni Abner. Salamat kay Idol, ha? Idol B, klaro haglista dira, Idol B. Idol, standby lang ha, kaya ito ni nga taga ag pagtagad niya. Daghan ra batag mga headlines sa mga, unsa tawag ini, kinibitong mga naguna mga balita, sukad pa kagahapong adlawa. Ining mga panghitabo diri sa ato ang dakbayan, and of course, lukop nasod po mga idol. Samtang naminaw mo dira, sa dili pa ning init na ito nga mga hisgutanan, pangapi sa agad mo dol. Of course, wanay lain pa, EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya, para sa mga mahiligon kayong puro nga kape, napuntay EXL Black Coffee, idol. No, ang EXL Coffee Mix 17-in-1, aduna kini native purple corn, mga idol. Aduna kini daghang antioxidant properties nga makalikay sa paghahi sa agyanan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, aduna pud kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, rosehip. Una pagit sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag kanatong hinlo nga digestive system. Mana ayog si Piata EXL Coffee Mix 17-in-1 sa atong pagpaki batok pod sa dengue, idol, magpahid pod ta ninyo gamit pod ang EXL All-in-One Skincare Oil para nga likayan nato ang kanang posibleng dengue, mga idol, pinagi sa paak sa lamok. Mura gyud atong ipahid, no, natural nga insect repellent property, mga idol, nga makatabang yun para nga mahilayo ta sa mga lamok, mga idol. Ayog si Piata EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Black Coffee, unya EXL All-in-One Skincare Oil, no, nga mga produkto, mga idol, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. O niya, syempre, pwede po sa mga butika sa Rose Pharmacy, 360 Bing, sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Liluan Pharmacy. Tunghaan sa langtad naga na sunog ganinang kadlawon, atong paminawon, idol. Ang kompletong detalye sa report, makauban nato si Rajuman Paul Lauro sa gawas nga bahin, ani an Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
2: Duwaka, uusa sa duwaka classroom sa grade 10, dito nakita ang pagsugod sa pag-ulbo sa kayo matod ni Fortunato Pacquiao Jr., ang watchman sa maog tulungaan nga atong na-interview atol sa live coverage kaganiha sa programang Unang Radyo, Unang Balita. Ito paminaon, si Fortunato Pacquiao Jr. sa atong interview sa iyang pamahayag na ito, Attorney Rufin.
3: Okay. Asa ninyo nagsugod ang kayo? Akali, second floor?
4: Taas,
3: o. O, grade 10, no? Mura grade 10, no? Diya, asa man eh, kining pirmiro, katun dito yung kadoa?
4: Kanagyan
3: siya?
4: Kadoa na karong datong gatupan.
3: Ah, nagtapad din. So, diya, nako lang ulbo?
4: O, pag gali kayong kayo, mga dos media niya, ang tawag, mas please nga, punta kong bumbiro sa kuan.
3: So, nakatawag kayo kag bumbiro?
4: Kuha mo kong radyo. Mula kong buwang radyo.
3: Yun sa manay mo. Oh.
4: Guna may motor to gawa sa dako lang kayo. O to sa barangay ng tawag tanot. Kasi yung barangay ng bumbiro. Una pa, wala. Dako na kayo.
3: Dako na kayo. O sa mga oras ha?
4: Hapit na mga stress na.
3: Hapit na mga alas stress. So alas dos pasado ba yun din? Alas
4: dos pasado na.
3: Huwag kayo na dungog na buto before sa labantayan ni mga ni Kayo na siya?
4: Muntan na ako. Ipit ka.
3: Oh, pero nagbuto-buto na pagka kusog sa kayo.
4: Oo, pagka na kusog.
3: Diyan man ka, diha ka sa imong guardhouse.
4: Oo,
3: na. Pala imong guardhouse, diha. Oo.
4: Buwan ako, Wala, dalhin kayo. Gutom taga ko, ang telepon. Puno ko.
3: Wapo kay cellphone, baka dayal
4: ka. Wapo cellphone. Na, kasi ang tip mo, sir, kung taga
3: ko. Isa mo na yung balay? Isa mo na yung balay?
4: Cinco taga, diya, dito yung bay.
3: Ah, so naalis sila yung mga telepono siguro diya. Cellphone.
4: Na, ano tali niya, wala, doon na may kagawa, gamuto po ito, ta. So, barangay, ito, tanong po ito, biro.
3: So,
4: umutong ba? Umutong ito, kung nanako nga. Kung nanako nga.
3: So, niabot rin itong bumiro, kuha na, kaya, tugay mo mo nakatawag.
4: Kaya na, dito, abot.
3: Kung sana, alas 4 na.
4: Dugyo, abot na kuyo.
3: Oo. So, alas 4 na. Abot sila, kaya alas 2 papasado ng sugod. Sige, ano mo, tay?
4: Senyor Pacquiao.
3: Anong tinadgan?
4: Fortunato.
3: Fortunato
4: Pacquiao.
3: Pacquiao Junior. Ilan na edad mo tayo?
4: 35.
3: Dugay na ka diring watchman?
4: Mga 70 po eh.
3: Good morning, Al. Placido L. Senior National High School. Oh. Inigwana. So, pilap ni ka building diri? Naghani?
4: Gani, napatuloy yun.
3: Dugay na ni nakuha na tukod? Dugay na? Dugay na tukod? Saan ito higa na tukod?
4: Kung
3: ano yung manong
4: idong.
3: Idong
4: man
3: eh. O, taon na din. Sige tayo, salamat, no? So, mo ito ang watchman dili sa lugar, no? Ining maong sunog mga higala dili sa may buntag sa langtag.
5: Okay, Paul. So, Moto, ang iyang gisulti mga electrical wirings ang hinungdan, pero kumusta man ang sabig sa kabumbiruhan sa may ilang initial findings?
2: Wapa sila mo hatag yun ato o kuhan na Tony Rufil o Daniel Samahog sunog kay padayon pa ang ilang investigasyon kay kinikong origin sa kayo kining ipasabot ni Tatay Pacquiao na nagigikan yun ang kayo si Ken Flor ni siya na himutang kining duha kalawak sa grade 10 o niya luyo na Tony Rufil doon ay ground floor type nga upat sa kakamangalawak lawak sa grade 9 ang ugdaw sa totally born sa no? So hangtod karo na ato kabumiruhan wapa mo hata kung sa yoy hinumdan sa maong sunog apan matod ni tatay nagduda siya na kuryente so unsa kang pagkitabuhan sa kuryente na pagkay maibot or unsa no kay klase man yun kahapon dawa kay Bernice o niya ang mga appliances ka wata kay baw pero ibisigar pa hinoon sa atong kabumiruhan kay matod pa ni tatay katong gwardya private guard to siya watchman adiha man jud niya nakita sa usa sa duha kalawak sa grade 10 sa second floor ang pag oilap sa kayo niya kay washer radio washer cellphone nadugay-dugay gyud ang kasayuran nga nadawat sa atong kabumiruhan imagine wapay alas 3 nagsugod namang ulbong kayo niya nadawat sa atong kabumiruhan Pero emergency 911 alas 3 na pasado Attorney Rufil. So, paano yung kayo? Kabot na lang responding fire trucks. Dako na yung kayo ang pag-uwirap sa kayo. May kao na yun sa tibuok duha ka kwarto sa grade 10 o kining upat ka mga lawak sa grade 9 yan na sa ground level Attorney Rufil. So, pipila ka mga maestra kung nainabi dito Ubay-ubay yun sa ilang mga gadgets, sama sa laptop, guban pa ang gamit nila nga ilang ikumdiyansa lang ay gibilin sa ilang classroom ang na-appel yun sa maong sunog Attorney Rufil, no? So, ato ka pumiruhan, himo pa ang dugang pakisusi, wa manoy na angol sa atol sa maong sunog na ginagkadlaon, eksklusibo sa nato nga gitubag Attorney Rufil.
5: Daplin so, naman sa kasada po, no?
2: Siya gamay, Attorney Rufil, gikan sa National Highway, southbound ka, right side, doon ay gamay iskina niya. Unahan na yung gamay sa eskulahan yun sa Langtad Naga Elementary School. Kailahin na doon ay eskulahan niya. Unahan na gamay, dahil ay gamay ang eskinita. Makasood naman noon ang fire truck niya. Doon ay simbahan niya. Anak ka niya, musood, Attorney Rufil, anak ni mo dumduman kining maong Placido El Senior National High School Attorney Rufil.
5: So, kanya, kinini ang, kung atong tanahon, Paul, di ba ni makabot sa kinini ang kwan, kinini ang South Gen Hospital?
2: Lapas na kayo ni Atty. Rupil kay.
5: Lapas na.
2: Last man siya nga barangay sa Laga, kining Langtad, humanani, lungsod na San Fernando.
5: Ah, okay, okay, okay. So meaning, miagi na ta sa lungsod sa Naga, kung gikan ta Cebu City, padung ta South, miagi na ta sa lungsod sa Naga, padung na sa San Fernando.
2: Padung na ni sa San Fernando. Muna last barangay sa Naga, kining Langtad, sa di pa na tumabot ang lungsod sa San Fernando, Atty. Rupil.
5: Mm-hmm.
2: So mani, ang update sa maong sunog sa eskulahan.
5: Bako magsulti, Pilaydan News, tanan po?
2: Wala pa, kaya ang ilang investigator ito na upil, panayin pa nagsusisusi dito kay kada classroom, iyalang disubay o kunsay mga nakasunog dito para ma-appeal sa pag-estimate sa danyos gawa sa structure. Kay mostly, declare ni sila damage ang structure pa man, pero doon lang mga belongings dito sa asod sa mga classrooms, ya, mga gadget, ma-appeal ito nilag kwinta, Attorney Rupil, mo na yung ilang ikuan ang danyos, no? So apa sila kahatag na pag-update sa danyos. So na yung ato yung follow-up kining maoga pagkasunog sa eskulaan niya sa Langtad Naga, Attorney Rupil. So mo na yung update, no? Ako inyong radyo man, O Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
5: Okay, salamat. Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Aratas tunuga mga iskutanan, mga sukit di Bumanao sa tapagpadayon sa mga issues. Atong hatagan o kapagtagad, may gala si Presidente BBM pag bisan pa man o dunay rally sa Iglesia ni Cristo, pag primirong adlaw sa rally, wa mga higala makadayon sa iya mga appointments. Dunay kabalaka mga higala. Sa ikaduhang adlaw, muraog na control na to nila mga sukit di Paminaw, o kunya ni Larga siya dito sa Canada. Dunay mga appointments dito sa Vancouver, Canada. O niya kininiang duna mga higalay blessing ba to day sa Jollibee dito may gala sa Vancouver sa Canada. Niya sa gawas na may mga nag-atang mga tao nga nagprotesta mga kagalaan. Ang mga Pilipino nga to dito sa Canada. O muna yung pagkanaog ni BBM dito mga higala sa Canada. Mga sukin tigwa minaw. O niya kininiang diha ni mo masabot ba kinibita mga surveys karon nga negative 15 kinis BBM survey na mahigala sa Pulse Asia o SWS tong latest no social weather stations ilan ang survey mga kagilaan wa man nila maapil og survey ni mga OFW siguro dai pero nganong lahi man ang mga OFW og mga kwan kani o kani nanay say kwan dong nanay say audio dong giputistahan sa BBM. Pas BBM, okay, payungan sa BBM. Asya na nagpayong. Isundan ni sa mga Canadian police. Corruption ang ilang giprotestahan. Protesta ng mga kwan ito, Pilipino. Marcos Layas man yung plakad.
7: Makakabog.
5: Nahilaw taon sa BBM dito.
7: Makakabog. Makabog.
8: Pana. At galit na galit. Dahil walang kawalang hustisya sa ating bayan. Mariin namin kinukunti na ang pagbisita ni Bongbong Marcos.
5: Uh-huh.
8: Ang king of corruption dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaking...
5: Aralis na yun. Isag toas Canada, giputistahan sa Marcos. Corruption na ilang isyo. Shame on you. Shame on you. Giputistahan yun. Oh, nagrally mga Pilipino dito, gilalihan mahigalas BBM. Oh, Marcos Layas, ano ko na? Nisibat siya sa rally sa iglesia dito, pagabot dito, gisugat siya sa laing rally. Abuino at ipadayon, tuntutawad, humalamang mahigalas pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom, standby. Alas 8:42 na.
9: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
10: This newscast is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Point sa IFM. Straight to the point sa IFM.

0: Recombinant Polycarbonate. Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na drong. Mapugnan pa ni! Ey! Hawak mo ang beat, hawak
2: mo ang IFM Balita!
3: IFM Balita! Sa Buntag!
4: Oras sa IFM, alas 8:53 na. Ugma sa dingadlaw mga idol na puntay mahinungdanon kayong activity diri sa Mindao, sa may Mandawi Sports Complex. Alang sa itong Run for Roots 2026. Ugma na dingadlaw idol, alas 4 gyus kadlaw dito ta sa Mandawi Sports Complex. Para ni siya for a cause mga idol, kita ng mga proceeds sa maong event nga Run for Roots 2026. Musuporta kini alang sa itong mga environmental initiatives, lakip na ang tree growing activity diri nga nahimutang sa Balamban, Cebu mga idol. No, daga kay salamat sa tanang mga nagpa-register, sa tanang mga ni participate, no? Unya, dagang kitang makaigsuunan pud nga naginamhinam nang makadagan gyud ani mga idol. Registration again mga idol ha, sa tanang mga nagpa-register. Salamat og salamat kaayo ninyo ang official na gyud ang Run for Roots mga idol ugma na gyud ning adlaw. July 5 alas 4 gyud sa buntag ngadto sa Mandawi Sports Complex mga idol. Kauban pud nato ang of course ang Rafi, daghan kaayong salamat, no? Ato ning suportaan mga idol ang Gunstart, ang 12 kilometers sa alas 4:30 sa buntag, sa mga mudagan og 6 kilometers ang Gunstart alas 5 sa buntag, sa mga mudagan og 3 kilometers ang Gunstart pod ani mga idol 5:05 in the morning. No? So sa matag mudagan mga idol naa pod kay matanom nga kahoy. So nindot kaayo ni siyang support mga idol. Unya ato sa ding i-congratulate. No, congratulations to Eleanor Frizil Clarion Cabonillas, graduate of Bachelor of Arts in Psychology asa kani magna cum laude man din di ay. Congratulations again to Eleanor Frizil Clarion Cabonillas. Or Cabonillas banidol, again congratulations. Sa tanan na itong mga graduates, mo din porting, tawag ini ka nang naghuot ang dagan sa trapiko kagahapong adlaw, kay daghan man ding mga graduation celebration, mga activities sa eskwelahan di ay, no, mo itong nakapangatol o di katuli mga driver kagahapon, kay porting huuta sa atong mga kadalanan, no? Standby mga idol, ato na balikan dungag panghisgutanan ni Attorney Rufiel, kay maulag ini, naka-ipsot lagi si kanang BBM sa rally deris Pilipinas, pero pag-abot niya dito sa Vancouver, gisugat gahapon siya rally. Sus, kinuo ko. Ato ning taga-agpagtagad mga idol ha, ang mga pagatukiyo ni Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
2: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM. IFM.
5: Gamitan mo yung microphone kayo. Lanog kayo.
6: Unexpected yun eh.
7: Makabog. Makabog.
8: Pana. At galit na galit. Dahil walang kawalang hustisya sa ating bayan. Mariin namin kinukunti na ang pagbisita ni Bongbong Marcos, ang King of Corruption, dito sa Vancouver. Ang sinasabi niyang investment mission ay walang hindi, iba kundi isang malaki.
9: Okay, so muna yung koordinar, Marcos Layas, oh. Akin eh, mga video na ito nakuha may gala dito sa Canada. Dili ni atong video sad, with due respect, may kagalaan ito lang acknowledge may gala ang mga tag-iya ini, ang mga video, mga sukitig paminaw. Dili ni ako, no, dili ni atong kwan. Ato lang nang gikuha may gala courtesy sa mga nakakuha ini mga video. Mauni ato nakita, no? So, kanana ang, imamanggong magkumparar may gala, doon naman ko yung nag-chat na ko nga, kanana ang ngano kuno unsa mang hitabuas kang Duterte nga dili man inana ang kang Duterte dai mga Pilipino dito inadto hangop man mga kagilaan, no, hangop ka ba nga ni ay atong presidente ni bisita na to mo hangop man kini mga higala medyo protesta may nasugatan hinoong BBM dito mga sukitig paminaw inay may likay sa protesta sa Iglesia ni Cristo pag abot dito protesta maghapon. Tingali kini ato mga OFWs manggod. Tungod lagi karon sa internet, tungod mahigala sa social media, tungod mga kagalaan sa television o uban pa mahigala, radio, TV, mga newspapers, mga media outlets, lain-lain lang. Magka-monitor sila. Bisag asa kadapit nga suok sa kalibutan, mahimo nimo monitor unsay mga panghitabo sa Pilipinas. Sumuna nga pag-adto pa mahigalang BBM, di ba yung alalim ng naamahigala inyong presidente niya tuagog ka sa gawa sa nasod? O makakita ka mga higalag isig ka Pilipino dito, tinuray lang, murag muhangop ka mga sukintig paminaw? Kita ka isig ka Pilipino dito, Nestor? Muhangop ka? Kay lahikod sa mga sinultian. Labi pa unta, kung doon ay mo bisita mahigala nga official ba sa Pilipinas, knowledge than the president ang naa, nga muhangop ang mga Pilipino dito. Pero unsa ba mga Pilipino sa Vancouver, Canada, mga sukitig paminaw nga protesta may ilang gihimo batok ni BBM?
10: Straight to the point.
9: Di po na to sila mabasol, no? Nga, kana, pag mapuna sa ilang katungod mga higala. In fact, dito po may higala sa Canada, gitagaan na sila po mga higala ga, higayon nga mohimo protesta kay kaning Canada, may higala demokrasya mga sagunin nasod, na po nila ang freedom of expression. So kinigalanog-lanog ang tingog, oy, kay mga buildings ang naadag ko, ba kay mga buildings? Nga sulti ni mo na sa microphone, mga kagilaan, nga gamitan yung mga trumpa o mga bapols, ha? Mauna nga maglanog-lanog mga higala. So ilang gikundem ang BBM administration o matod pa BBM king of corruption, oy.
10: Straight to the point.
9: Uyawa ng kalakiha mga higala. So, dinis Pilipinas, tanaw na ko, may sulubi, gi-appeal ang mga OFW, pero muna iyang nadangatan dito, magkapangutan na takong sulubihon ka ng OFW. Unsa makadi ay to ay rating ni BBM?
10: Straight to the point.
9: Kay kining sulubi, may gala, ang performance rating niya, negative 15. Di ba, manis Pilipinas yung mga sulubi? SWS may sulubi, ani ha? Dili ni ato, mga sukit, di paminaw. Ato lang gi-acknowledge ang SWS sa ila mahigalang trabaho. Onya ang Marcos administration satisfaction rating negative 13. Tiaw mo na. O kana mga higala o inigtaak ni mo nga to sa field o sayop ng survey na inigtaak ni mo sa field, hangop ang mga tao ni mo, makaingon ka mo lahi man ang nigawa survey, lahi man ang actual nga incident. Ha? E taas ka mga higala survey, inigabot ni mo sa ground mga higala, musugat ni mga tao, muhangop ni mo. So muna makaingon ta kining surveys, indicative ni mga higala. Doon naman tayo mga higala ay gitanaw ng mga credible ng mga surveys. Good. Ay itong apila itong ubang survey nga why Clarex day. Arita lang sa SWS kini mga Palace Asia. Inana. So sa survey sa SWS, negative 15 ang rating, performance rating ni BBM. Ang Marcos administration satisfaction rating, negative 13 po. Nag-adto ni BBM sa field, kung lain ang reaksyon sa mga tao, nga nihangop ang mga tao, mag-ingat na kining survey ha, binuang ni nga survey, di man ni ma-ODI. Kaya mga tao hangop man, pero kanan yung di katag doon dito sa pag-abot ni mo sa field, murag labaw pa na sa makaingon ka mapanaminan, tani mo ba? Unsa may buhaton sa BBM administration, mo ship up mo. Tingali umuhi mo og mga projects o guban pa. Tingali unahon mahigala kining action ba? Labi na ito mga eskwilahan panalitan nga nagkuwang o mga classrooms. Ha? Mo'y trabahoon ba? Kahit tingali anang paagiha, makakita man mga tao, mana mahigala na buta na mga tao, bungol, mga bright man na, kahibawa man na sa gibuhat. Sa pagkakaroon man god, ang utatak sa mga tao, ang project ni BBM, mauma lang ang impeachment ni Sara. Kunting sama agyod, kanang maong project. Pero mingon ka kanang concrete nga mga projects, medyo wa pa man god. Mo siguro nga ang mga tao, negative 15 ang iyang score. Hasta niyang performance rating, negative 13. Pag-abot ni mo sa gawa sa nasod, kining video ha, di ba ni Ato, di ba ni gama-gama nga video kay may manag kuana. So kini, gipang post ni sa mga Pilipino nga to dito nga ilang giralihan may galas BBM pastilan.
10: Straight to the point.
9: Alas 3 na. Manakong gingon, inay nga mag kuan ka na ang mohang

0: kanang puntuha, dili na ikasakit ni BBM. Although, muragusag na hilaw-hilaw, pero iyan ang himuon nga kanabang sumbanan o himuon niya ang cue o muragkuwang pangatong performance, ngita tayo pamaagi siguro nga ang mga Pilipino malipay sa atong pagdumalas nasod.
1: Straight to the point.
0: Kainaning hitabua nga wa sa magdaho, mahigala nga muadtos Canada, iyang gibiyaan din na protesta sa Iglesia ni Cristo pag-abot dito eh. Makaingong niya ang mga hiyapon protesta. Paggawas niya na sa Jollibee, paggawas niya sa Jollibee, mahigalab, gisugat o protesta. Gi-eskultan siya mahigala sa mga Canadian police. Para makuha ng iyang mahigalang seguridad. So muna yan hitabo, mga sukit di Paminaw, sa iyang pagbisita na, na July 1 to 4, muna ang iyang schedule sa pagbisita, karon mo pauli, mahigalang presidente, unsa kay mada, mahigalang sa presidente, pagpauli, no? At least muna iyang ipa-press conference, no? Muna, nakakuha tayong mga investors, na, no? Nakinig ko mga investors, sad, mga sukit di Paminaw, day, tinuray lang, ganahan ang musod ang investors, imbitaron ni mo, pero maniid mag-usa sa political climate sa nasod, muna tinuod.
1: Straight to the point.
0: Maniid sila sa peace and order sa nasod, ang political climate sa nasod, una sila musod. Og malinaw ng usa ka nasod, stable mahigala ang political structure, ganahan mabubuhunan ang mga kuan, kinini ang mga investors. Pero imong imbitalo ng mga investors unya nagkagubot din ang mga higala, medyo kuan, delikado kay ang kanamang investors, maniguro mo sa nanistor. Basin unya inoon og malkansi ilang investment, way klaro ang stability sa ilang leadership diha. Muna makuyawan sana sila. Muna mahigala nga kwan. Kay lahi man og si Duterte sa una mo adtos gawas nasod, sugaton man mahigala hangop. Kani Ron Marcos ang adto gawas nasod gisugat man og protesta.
1: Straight to the point.
0: Unsa naman ang kalakiha mga kagilaan, ha? Okay. Ato sa dawaton ang laing report usa sa mga kaubanan, mahigalas dili pa tawbalik sa dugang pa mga komentaryo. Kini nga portion aton kalato mga kaigsunan sa sugar troll, daghan karon ang dunay gipamati, mga balatian sa mga ining insomnia, constipation, high blood ug inguman diabetes. Kung ikaw na anini dunay food supplement nga para nimo, kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine muna nga epektibo nga makatabang mahigala sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, high blood o inuman makapugong pagsaka sa blood sugar level nga may mahimong hinungdan ining diabetes. Maong sama ka nato matag adlaw nag sugar troll.
1: Straight to the point.
0: Alas 9:06 na mahigala sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon inyo nga tulumanon.
1: Straight to the
0: ato sa balikan mga kaigalaan, dili pata mo alis sa unahan sa atong dugang mga discussions may gala gahapon ang IT park nakadawat sa bomb threat. Naunsa naman yung kalakiha may gala mo niya kung giingon nga challenge ni in the part sa NBI, challenge ni in the part sa atong cybercrime unit sa kapulisan nga mailhan kinsa kining likod ining mga dunay mga Facebook account nga magpost-post o mga papanghulga.
1: Straight to the point.
0: Kay Rizal man kayo, nain ang hulga pala to sa Cebu Eastern College. Nga bag-un hitabo tong takloban. Og imong ibaliwa na simbakog matinood nistor. Di mabasol unya ang mga kadaguan sa eskwilahan, mabasol mahigala ang mga otoridad. So ang gihimo, gipadtuan gyud, gipacheck mga higala, dahil nahago silang tanan. Ha? Unya niingon pa nga magpasalamat mo na ko og way klase kay mamusil ko sa mga freshmen. Kinsa may nang sa likod, ana. I hope ma-check na mga higala. Kana maghimo-himo bitaw mga Facebook account ng mga kuan, mga way klaro, kana bitaw mga isa ka na mga trolls good. O kana mahigala maghimo mga Facebook account nga gamiton sa pagpanghulga. Sa dinala ng mga trolls usahay kay kana ila politika lang sa ilang mga opinion ato lang sang respetaran. Kaya doon naman po iuban, mahigala yun nga, magkalahi na itong opinion, ato lang saan silang hangupon. Kaya lahi po ng ilang opinion, basi lahi po ng like experience. But doon na po yung mga trolls, mahigala, himo kag mga troll farms nga naa, maupo na ilang mga higalang gihimong panginabuhi sa
2: Oh!

0: atong pinaka-concern nga maghimog Facebook page, maghimog Facebook account nga gamiton sa papanghulga. Nga dunay bomba diha, mo ni mauna. Mo ni hitabo sa Cebu Eastern College. Kini karon diha sa may IT park atong tagag pagtagad. Unsa may nahitabo mahigala sa bomb threat gahapon? Ato pa minaw una ang report uban ni Radyo Man Paul Lauro. Paul.
1: DYHP. RMM report.
2: Radyo Man Attorney Rupin nagabid-an jud tungod kay diha pud ang presensya sa atong City Mayor nga si Nestor Archibald no ni appeal og nagapakisusig jud sa maong hitabo pero wa pay alas 4 Attorney Rupin dunay tawag ang atong base control sa Cebu City Police Office gikan mismo niining establishmento nga nagpahibaw nga taga-admin siya unya nakadawat sila og tawag jud sa pahibaw nga dunay bomba nga mubuto sa maog central block no so dali dayon gi dispatch sa Cebu City Police Office ang ilang SWAT team unya ila din gipahibaw ang command center og ang EOD so dito dayon ang atong puwersa sa command center ang atong mga quick response team kini mga disaster team og mga medical team og ingon man ang atong SWAT og EOD ni abot din dito ang atong taga BAP no so deploy sila dito tanan ay simbakog do na gyud mubuto nga bomba ano na gyud mga samaran sa unang hugna sa pag siksik sa atong
0: unsa ula sa gyud exactly na dawat ang alarma ni Paul.
2: Mga alas 3 ni si Attorney Rupil pero gi-disseminate ang information mga alas 4 pasado na to Attorney Rupil.
0: So natugaw in town ang mga trabahante dito Radyo Man Paul?
2: Pag-abot, gi-kuan pa, awa pa ikisaw kayo Attorney Rupil, pag-abot-abot pa lang sa ato mga responders, di alas sa vicinity, kuala sa nagplano, naghimo o mga briefing, command post, onya dayon na pag-abot sa EOD o SWAT, ila rin giunag siksik ang second o third floor niya. Mga dayong alas 5, ilang gideklarar ang pag-cleared ni ini sa area. Pero pagka dayon ng alas 6, Attorney Rupil, dahil yung ngayon na iabot ang presensya ni Mayor Nestor Archibald, ilonggan nga nagabinan dyan ang pag-siksik sa kinatibuk ang bahin sa maong building ang resulta kay Y bomba o nga Y eksplosibo nga na sigpatan. So tungod ini ang atong kapulisan ipuno na po ni nila sa katong eskwelahan nga kuan ilan na sa niso taon o ilan naman itong ipatawag ang nakadawat dyan sa tawag o nga ilatuntan ako dito ang klase sa number makaha. Wa pa kay nila i-detalye Attorney Rupil kay ila pang padayon pa nila gi-trace kinsa na sa ding nagbinuang nga dunay bomba nga gibutang o gitanom iya ni anang maong mall Attorney Rupil nga na may mutang sa barangay Apas ning aton dakbayan sa Sugbo kay duha mong guning Ayala Central Attorney Rupil no so ay Ayala sa Ayala gyud dunya tapoy Ayala Central Block sa barangay apa sa IT Park. So kining sa IT Park mao ay giulga gapon na dunay mo ulbo nga bomba sa maong mall Attorney Rupil. So mao lang way kumpiyansa gapon nga atong kapulisan ug imutan aon sa mga video ni kasamang GQ guys, kasamang GQ mandayo ini talo upsad ay ni dayo pagkahapon. Makita nimo diha iyang video nga mura jud ga drill. No? Gamit kayo ang ilang mga earthquake drill, fire drill, huwag ka ng mga pump threat drill. So, gamit kayo, pahimutan kayo. Naanay yung kumampos, giplastada na yun dito. Nga pagka apunapon, pag-clear na sa second or third floor, ipagawas na yun ng mga empleyado, empleyada, Attorney Rupil, hinahinay lang, lakaw, o gibutang sila, o area niya sa ground mismo, palibot sa mall, doon na specific location nga gipahimutan sila nya ato mga sakop sa BAP o mga taga Cebu City Disaster naghimo pod og command post no so onya ang atong SWAT og EOD Explosive and Ordnance Division mao ini penetrate dito sa building mao ini siksik sa giingog nga bomba attorney Rupil, pero wa yung bomba nga nakita hangtod nga nagabinana dito sa Amaog nga mall. So si tan-aw nila okay na, mautong nga back to normal sila karong adlaw attorney Rupil, no? Pero ang problema ron, ang investigasyon sa itong kapulisan, kinsa man yung mga tawhana nga nagsunod-sunod naman, in fact, doon ay kuhan gani sa kuhan sa kanang replano at Turner Rupel, so, japon sa, no? So, marunong ni CEO ba? Oh, ni Gara.
0: Marunong nanungog po na po, nanungog po. Gisungog atong otoridad, no? Ha? Gisungog kapasiti ba nga ka nabit ang maka-check nga kinsa yung naas likod, ani po?
2: Oh, na, gisungog yun niya. Magkuhan activate biya na to ani atong Facebook account at Turner Rupel, gamit biya ni Simpak. Magamit pa yan yung gaani. Anong, mo niya ang pangutana, usaw ni nila pag-trace, no? Considering registered man siya, pwede siya mag-alias-alias, maulag itong nahog lagi ko kumidya to ni Rupil, na kinidig magpa-registered tag Simpak o maghimo tag Facebook, pwede rin na ang sunggoy mo atong kudakan. Oh, mautoy na itabo ato. So, pwede rin eh. So, nahuko ko medyo.
0: Basta naalay ko nuhay, naunaw nga nabutang niya, Apple. Mayroon na anak lang, pastilan.
2: Yeah, kinisimpak o niya. Sa mga nang pag-trace kung kalilitan, iyan na ninyi bali, iyan na ninyi sunog. So, sa mga nang pag-trace sa atong kapulisan o sa NTC, once nga ma-register na ni, ma-verify ba siya asa o kinsa yung owner ani. So, mauna, trabaho na na sa atong kapulisan attorney Rupil, no? Kay dili naman sama sa una gud nga abi sa unsa Simpak wa may mahitabo nga pag-register mo mo ka pangkuan na ka sa imong Simpak, no? So karon registered na ba yaon
0: karon registered sa mo pa hinon kadaghan ni mga scammers, Paul. Napay mang hulgag bumba na daghan man ni daghan may noon
2: nga mura mag naglisod Japon ng atong kapulisan. So ilan na ng trabaho attorney Rupil, no? Kasi sila may authority na kapag-trace aning mga klase sa bugal-bugal o tao o pagpanghulga o kinumidya baka ning iya, inamaw baka ning iya, ay wa pa mo sa judge-like one, nagpadayon pa man ang ila kunong pakisusi ni ining maong klase sa binuang attorney Rupil. So, mauni, okay raman noon. Wa manoy na nga lamba. Wa manoy na nga sukamod. Di na ganay. Maayo raman ang pagpagawas sa mga empleyado yung piyada sa maong nga mall at Turner Rupil sa Dangi. Cleared ang second or third floor gahapon. Hangtod nga ilan na yung giurot o siksik ang possibility kay matupan nila ang bumba kung ano yun siya. Either CR o kanang basurahan. Ay, di man na mahimo nga, ibutang niya yung bumba, musood siya dito sa lingkuran as manager. Di man pwede nga musood siya dito sa cashier, dapit. So, mostly sa mga bumba, matun pa sa taga-IOD, ibilin, madali nilang bilin sa basurahan, CR, kay maumay, dali na yung masudlan sa mga outsider o mga tao nga musood gawa sa mga mall at Turner Rupil. So, hopefully nga maundang na ni ug mahibaw-an pud ni sa atong kapulisan aron mapatubag ning maong klase o matang sa mga binuang attorney Rupil. So, gikan sa kapulisan sa Subo, ako inyong radyo man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
0: Okay, salamat Rajiman po Lauro sa imong report. Nagatulsong oras may gilala sa 9:17 na atong isgutan mga kagilan kay kagahapon, nagkaukos na mahigala ang mga senator judges. Kay karong Lunes, magsugod na ang impeachment mahigala nga kaso ni Vice President Sara Duterte. So doon na sa gihimong kaukos kagahapon, niya doon na mando ang impeachment court signed by Senate President Win Gatchalian ngadto kang Sara Duterte mga suking tigpaminaw. Atong hatagag pagtagad kinimong mando. Standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdo mga kagilaan. Alas 9:17 na.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Baon Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
5: Basta Baon Bounty Fresh!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.
9: So

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We'll by the power of two.
0: Sulit ang glow on.
3: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
4: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
5: Oras sa IFM alas 9:19 na. Diritaan lang sa atong mga detalye sa atong mga balita karong buntaga. Anti-bullying sa Dakbayas Lapu-Lapu gihingusgan pinaagi sa usa ka ordinansa. Kompletong detalye sa report atong makauban si Idol Aiko.
6: Ottoman Report.
7: Gitinguha karon sa kagamhanan sa Lapu-Lapu City nga pakusgan ang pagpahunong sa physical o online bullying pinaagi sa gibahigayon nga public hearing alang sa usa ka bag-ong anti-bullying ordinance. Gipanguluhan ni Councilor Annabeth Quizon ang principal author o ba ni Attorney Susan Baring aron basayran ang mga sugyot gikan sa mga tunghaan o barangay alang sa pagpalambo sa maong balaod. Mupasaka og mas klarong silod o sistema sa pag-report ang maong ordinansa nga gipangingusgan karon aron masubay sa mga lagda sa DepEd, CHED o TESDA. Alang sa dugang kaayuhan, gidawat sa konseho ang tanang rekomendasyon aron hingpit nga mapahapsay ang koordinasyon sa komunidad sa di pa kini opisyal nga aprubahan.
8: Kini nga balita, hatod kanato sa Lampin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in si baby, tungod kay 100% cotton ang Lampin Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, ug uban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pagkatod sa nag-unang balita. Tatak IFM Balita.
5: $22 million nga gamit sa pagpangisda gihatag sa Kapitolyo sa mga mangingisda sa bagatang bahin sa Sugbo. Kompleto detalye sa report ato makauban si Idol Chixi.
6: Ottoman Report.
9: Kagamhanan sa probinsya sa Sugbo nang hatag og 30 ka mga high density polyethylene kun HDPE fish cages nga mubalor ngadto sa $22 million alang sa asosasyon sa mga mangingisda sa ikaduhang distrito sa lalawigan sa Sugbo. Personal nga gitunol ni Gobernador Pamela Baricuatro kauban ng Provincial Agricultural Office sa daang lungsod Jim sa Oslo ba ang mga HDPE. Matud pa ni Provincial Fishery Officer Joel Clapano sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Visayas nga ang mga cages ay ligon alang sa mga dagko nga mga bawd sa kadagatan nga makatabang sa stable nga pag-harvest sa mga mangingisda. Nasayran nga tumong niini nga hingusgan ang food security sa lalawigan sa Sugbo. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixi sa IFM 93.9 Cebu. Di kapungan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita!
5: Alang sa itong laing balitang lokal, may ang spaghetti wires sa dakbayan sa Subutang Galon Underground Power Distribution System ipuli. Kompletong detalye sa report atong makauban ng atong UP Cebu intern na si Maine Marmon.
6: Ottoman Report.
10: Nakighinabi si Mayor Archival sa ubang mga representante sa Visayan Electric Company Conveco sa planong pagpatanggal sa spaghetti wires nga anaa sa mga kadalanan sa Dakbayan. Unang asikasuhon ang mga dalan sa Carbon, Osmeña Boulevard o Colon. Kagahapon, Hulyo 3, 2026, gipresentar sa VECO ang mga strategiyang pagabuhaton lakip na ang alokasyon sa oras aning proyekto. Usapod sa mga nahisgutan ang pagpuli sa naandang overhead power lines sa alternatibo nga underground power distribution lines. Kini proyekto ha kolaborasyon sa ubay-ubay ng mga telecommunication companies sama sa PLDT Smart Communications Globe, Sky Cable o Eastern Telecom Philippines. Matod pa sa mayor, kauswagan kini sa infrastruktura, mauman ang paghatod o public safety. Dungag pa niya pagpangandam sab kini, aron malikayan ang pagkaguba o grabing interruption sa serbisyong elektrikal panahon sa paghapak sa mga kalamidad. Kini si Maine Marmol, UP Cebu intern sa 93.9 IFM Cebu, di kapugnan sa paghatod sa mga nag-unang balita, tatak IFM Balita.
11: IFM Balita!
12: IFM Balita! Sa buntag!
13: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
14: Ang keratin na may plus!
15: Keratin Plus!
13: ang keratin na may plus.
1: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
11: Ganun po?
1: Ana! Oh, lying pose na pod.
11: Okay po.
1: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
14: Dugay naming nag-ilis, direk.
15: Ngad to sa Rice Energy Pop in grape flavor.
16: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
17: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag-rice, rice, energy pop.
18: Lamig mag-rice, energy pop.
19: Lami mag-rice energy pop. Great! Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sa sari-sari stores.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
22: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
24: With regular use.
25: Naka-empress. Nakaka-impress.
26: Try mo na, sis.
27: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
28: Ang kinis na niya.
29: In fairness, nag-glow up.
30: May budget.
31: So-so!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, walk by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
5: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mapaspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Metosalicylate menthol to cover acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kining corned beef na lang usab, okay na?
4: Mami!
3: Angeline!
4: Di man sa'yo pang okay ra.
3: Pero,
4: sa Star Con-

0: Nutrimeats ulam na. Sa mini sarap o sa kadaghan sa choices, taugjud ka.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug pangawas.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni.
9: Lain na daw.
8: Mapugnan pa ni. Ay.
10: Hawak mo ang beat. Hawak mo ang the beat.
11: IFM Balita!
12: IFM Balita!
13: Sa Buntag!
14: Oras sa IFM alas 9:30 na. Dagang kayong salamat sa tanan nato mga idol nga naminaw diri sa atong programa ha. Ayog si Piata again sa mga naminaw nato diri karon palanugan lagi na inyo ha mga radyo mga idol. Nya atangilan ninyo kung unsay surpresa nato para sa buwan sa Hulyo. No dagang kay tag mga papremyo nga angay gyud ninyong atangan mga idol. Dagang kay tag mga surpresa nga kinahanglan jud nga inyong pagatutukan kaysa sayang kaayo pareha tong mga tigil pardo porting dako ug ting sa diri nagdawat silang mga papremyo. Unya malipay kaayo ta ba kaya ngato intong mga winners kana bitaw mga deserving kaayo mga idol di lang ingon nga kana bitaw nga basta-basta nga listener idol kana yung suki jud nga kanang kaila memorize yung mga DJ oy. Grabe. Again, salamat kayo ninyo mga idol. Ha? Ato sa gito, gihimo ang papremyo sa hunyo ni idol kay abag to nato sa tinunan og mga ginikanan. So again, congratulations. At tangi na po ninyo kung unsa na po yung sorpresa nato nga giandam sa atong buwan sa Hulyo mga idol. Alas 9:31 na nga itong oras karon sa ato usab nga pagbalik atong tagaag pagtagada nga itong IFM panglawas mga idol. Ayaw si Piata. Salamat usab di ayno kay dagantag mga kaigsuunan nga naka-join diri sa ato ang Facebook Live. Salamat ka Ayodol. Ang naka-join nato diri again IFM Space 93.9 Space Cebu si Nicholas Labra. Happy Sabbath do gabi in a traffic to IT Park Terminal nasakay Idol Aiko Modern G. Unsa man ni nakasakay nimo sa Idol Aiko? Unsa man ni Idol Modern Jeep CSB Transport Corporation driver. Salamat kay nakasakay ko no plate number CDA 3940 kompleto ma Nicholas Labra. Salamat kay Idol ha. Feeling ako gwapa kayo sa Idol Aiko gahapon di. Ay, kay kompleto guni sila sa kanang kompleto Ricardos guni sila kagahapon, no? Sa wedding celebration nilang Idol Tweety, no? Moratog si kanang Nadine Lustre si Aiko kagahapon. Si Merlinda Ragasaho day pa shoutout ko sa Santa Teresita Village Tisa. Salamat kay Glenda Lagos. Shoutout ko ni Hope akong anak diri sa Tisa. Daghan kaayong salamat. Amor Sanchez, shoutout from Long for Short Apparel. Salamat kay Dol. Kaya wag pangan gud ani Dol Long for Short Apparel. Asa man idapita? Dorim Adrukan, Dondon Aying, si Joselito Bentoy kani pinaka-idol na ko ay si Insik Kevin Christer na Dala Paz. Kumusta naman kadira? Mao kadira sik. Ayaw lagi sik pada palabig padato lagi sik oy. Ang Case Cebu Events Management Services. Kani siya si Kevin Christer na Dala Paz mga idol. Ngari mo mag-message niya kung namoy mga events kay grabe kinimudag serbisyo. No, kanang grabe, way kinutuban. Pinaka-idol sa tanan. I-message din nyo ha si Kevin Christer na Dela Paz kung naamoy mga inquiries para sa inyohang mga events, mga idol, gikan sa mga ginagmay ng mga events ngadtos dinaggo. Again, K Cebu Events Management Services. Ang inyohang i-message idol, kaning ganganlan o Kevin Christer na Dela Paz. Or na na ba mo page sick? No? Kung naamoy mga needs sa inyohang mga businesses, mga idol, no? Kanang inyohang mga events, ma-local man, no, mapa-national man, grabe kining K-Cebu events. Oh, ay, unsa man ni na-reveal na ba ni siya kanang sick? Or for sure, no, nag-ticketing na ba ya, no? Powered by K-Cebu events, dini ang bini sa July 11. Kanos asa gani ni sick? Uy, nindot kaayo dini July 11. Asa man ni mo perform ang bini kay mo adto kuno si Kenny? Ah, sa SM Arena. Grabe naman ni. Uy, pang-national naman ni si Insik. Uy. K Cebu Events Management Services. O, diba, Bini, inig ka July 11, powered by K Cebu Events. Kailan pa ka dako, sik? Bantay lagi ka. Yang Chris, sister nga si Christine Paz and Christian Paz, kinaminaw po nato karon. And iyahang Mama Sotera and Papa Crisolo Paz. Good morning! Grabe, oy. Again, Mama Sotera, Papa Crisolo, or Crisolo, Sister Christine, og si Christian, nga naminaw nato karon. Dagang kayong salamat. Pinaka-idol, ikaduhan ng adunahan sa dakbayan sa Sugbo. Sik, salamat ka. And to wifey di ay, oo, nga si Keith, salamat ka ayos sa inyong kanunay nga suporta. Congratulations sa K-Cebu Events. Atong oras, alas 9.34 na karon ang atong itagag pagtagad mga idol, kabahin ni ini mga panghitabo dito sa Senado. Daga kay tag-issue sa nasunog politika mga idol, labi na karon sa paglingkod aning Senator Win Gatchalian. Atong ning tagaag pagtagad, unsa man ning mga panghitabo diri karon mga idol, pwede kay mo paambit pod sa inyong mga opinion. Makauban na nato Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
9: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
11: Senate Impeachment Court. Muna ka na, order na kini sa korte. In the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte, case number 004-2026. Notice. So, gitagaan nag-notice may gala si Vice President Sara, Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President Republic of the Philippines, Fortun Narvasa and Salazar, Council for Vice President Sara Zimmerman Duterte. Mauni ang iyang address sa mga sukit di Paminaw. Unya, mauni ang gi-mando ni Win Gatchalian. Okay, at tumasahon ng unod sa maong kamanduan mahigala. Matod pa, pursuant to Rule 7, mauni ha, pursuant, ako naging pabaglisan ang importanteng mga portion, no? Pursuant to Rule 7 of the Rules of Procedure on Impeachment Trials, and in accordance with the writ of summons issued on 19 May 2026, directing you to appear before the Senate of the Philippines upon notice. So sabi ni Saya, paano may gala, subay sa Rule 7 sa Rules of Procedure sa Impeachment Trials, o pinasubay sab sa writ of summon nga gi-issue natong 19 Mayo 19, 2026, nagamando nimo sa pagpatimaw dito sa Senado upon notice, ha? Nini mo pahibaw and to abide by, obey and perform such orders, directions, judgments as the Senate of the Philippines shall make in the premises according to the Constitution and laws of the Philippines. So, maning gisay-say may gala. Nga pa timaon, pero gipaklaro ni dere sa ubos-ubos na ha. You are hereby notified, ikaw gipahibaw, that the trial will commence on the 6th day of July at 2 o'clock in the afternoon. Ikaw gipahibaw nga ang trial, ang husay, ang buruka, magsugod na karong pizza size sa Hulyo, alas 2 sa hapon. Dili dalas 3 day, alas 2 day ni day. 2 o'clock in the afternoon. and are further directed to appear. O ikaw gimanduan nga mo patimaw on the said date, nga nang maumpitsa, in person or through counsel. So, ikaw mismo in person or pinaagi sa imong abogado. Before the impeachment court at the session hall of the Senate of the Philippines, Pasay City. So, papatimaon ka or ang imong abogado, so doon ay option ha, si Sara Duterte ang mapatimaw or ang iyang abogado sa impeachment court diya sa session hall sa Senado sa Pilipinas, Pasay City. Issued this sa second day of July 2026 at Pasay City, Philippines. So, gi-issue ni second day of July, so, naman itong Huwebes ni. Ah, gipirmahan may gala ni Win Gatchalian isip Senate President, mga suking tigpaminaw.
12: Straight to the point.
11: Okay. Unsa may but ipasabot, mga suking tigpaminaw, mao nga gimanduan si Vice President Sara Duterte nga mo patimaw ngadto sa Senado or through counsel. So, not necessarily nga si Sara maugyod personal nga muadto, mga suking tigpaminaw. Pwede nga muadto siya isip maumang higalay respondent ining maong kaso or pwede nga represented siya sa iyang abogado. Namunay po pasabot, in person or through counsel. Pwede ra nga siya or pwede nga ang iyang abogado nga mo-represent niya maoy mupatimaw dito sa impeachment court.
12: Straight to the point.
11: Now, doon na magunin sui generis, magunin kasuha, may galang impeachment. Lahi man sa ubang mga kaso. Sa milabay nga mga impeachments, ang duha ka mga impeachment cases la, so far, ikatulunin kang sararon, nga nalandig yun sa impeachment court. Ang una, katong impeachment ni former President Irap Estrada, nga naabot yun sa impeachment court, although wa tumahuman, pero kadto mahigala, kinimagong impeachment, naa mga higala sa defense team ang option kung ilang ipresentar ang respondent ngadto sa korte or dili ba. Pareha kini sa criminal cases, mga kaigalaan, sa atong husgado, nga magdepende na, depende sa strategy sa defense kung ilang ipresent mahigala ang accused or dili. So, sama ining impeachment, naara karon sa defense team kung ila ba mga higalang ipresent si Sara Duterte as witness or dili, inigabot na sa actual impeachment trial.
12: Straight to the point.
11: So, karong adlang Lunes, pwede nga si Sara mo adto sa Senado. Pwede sab nga dili. No? Mauni ang mga mahitabo, mga sukid di paminaw. Kay ang panahon ni Irap, amanto si Irap, pampatim out today. Bisay panahon ni Corona, mapos Corona mo adto. Atong time na nga, i-present si Corona. Kaya nagka-desisyon man mahigala ang defense team, pinanguluhan to ni Serafin Cuevas kanito nga ilang i-present si Corona. But actually, dili na mandatory kung imong i-present ang akusado or ang respondent or dili. Depende ka na mga higala sa strategy sa defense because ang mga kaso mangod, labi na inanang criminal case o sama ini mahigalang impeachment, so sama man yung mga higala o ang treatment ano yung mga higala, so we generis mangod ni. So, ang treatment ani, pinasubay man sa rules of court. O na ang mga higalay, supplitory man ang rules of court ani sa impeachment nila nga na sa ilang kaugalingong ruling sa diha mga higala, sa ilang rules kaugalingon. But mahimo may galang supplitory ang rules of court. So, may tabo ni ini, ang akusado, sama ining respondent, ila na mahigalang depende nila kung ilang i-present tungod kay ang evidence manggod sa pagkumbikto sa usa ka accused wa na magagad sa ebidensya sa depensa, nagagad na sa ebidensya sa prosecution.
12: Straight to the point.
11: Kung ligon bang ebidensya sa prosecution, mao sa ning impeachment, wala magagad na sa ebidensya sa defense, nagagad na unsa ka overwhelming bagyod ang ebidensya mga higala dinhi sa prosecution.
12: Straight to the point.
11: So, mo na nga Depende na unya kung tan-aw nila mahigala ang ebidensya sa prosecution. Huyang la, no need niya ilang i-present mahigala si Sarah. Tan-aw nila wa makadot ang mga ebidensya. May bawaan man ni actual trial na. Ini-present sa evidence, ini-present sa witness, muagi man ni cross-examination, basta tan-aw ko aligre ni day. Ah. Bisan pa kini mga senador unya, oga, unsa na'y number ini mga senators kay panggukod na ning uban, tanaw na to. Unsa'y mga mahitabo sa actual trial. Although kini mga bugadong sarawa pa mga kaita makakita gin ane. I don't know unsa gi mga kalibre ane. But nag-presume ko nga nakakuha gusalag mga manglaki day. Ha? Kini si Fortun, okay masanis Fortun o record noon. No? So far, Fortun mahigala, naka-appeal mo sa impeachment ni Estrada kaniadto. So, muna ang mga mahitabo. Atong tiwaso gisgot ha. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9.44 na.
13: This time, straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM. IFM.
14: Oras sa IFM, alas 9.44 na, mas nagkainit no, kining issue about impeachment idol. O lakip na ang kining mga heads dito sa Senado, mga idol, o gasa ka rin sila mo pabor. Moni, magsilbing hukom ang katauhan ani ron mga idol. Gabi nagsayod ang daan niya, nabahin magyudang opinion sa katauhan. Wag yun tayo, way problema no, kung nagkalain-lain ang atong opinion. Kaya basta nga to lang yung kipang hinaot mga idol nga, susama rata ninyo tanan o mission o goal, o mo ka na para sa mas hapsay nga nasod, para mas malambuon nga nasod, para sa nasod nga pabor ang kabus, ang naglisod, o ang pagsulbad sa korupsyon, illegal nga drogas, o guban pa nga mga issue sa atuang nasod mga idol. No, mora mang gid na dira, mo bitaw nang init kita maghisgot aning pagpili og mga adagkong leader sa atong nasod, kay kinsa may magpadaga ni ini, kinsa may mohimog mga balaod nun. No mo na nga sayod ta kung unsa gyud ni kainit nga hisgutanan para sa katauhan. Pero hinaot pa nga di na to kalimtan ang rason kung anong ana-ana nga maong diskusyon mga idol. Alas 9.45 na ang atong oras karon. Pwede kayo mong mupadayag sa inyong hapong mga opinion mga idol. Dari sa atong text line 0923-112-8701. Idol Mikey, Upper Lucimba, Pardo City, Kawayan. Suruya, Submi, Dari, Sipat, Kaayo, Perting, Lanuga. Kuno, salamat ka idol ha. Again, text lang mo idol 0923-112-8701. Atong pag-aatangan po ding basin mahisgutan po ding Attorney Rofi lun sa maning viral kaayo nga video nga naalagi kunoy ni Rintag Airbnb. Kaning Airbnb mga idol, mura na siya third party no nga nga para in town makabook ka or morenta ka og mga spaces no rooms, pwede po daan ng mga one bedroom nga mga areas, studio apartments. Luna na siya sa si Airbnb mga idol niya. Sumapalagi sa maong viral nga video mga idol, pero pamanggita ng kakalap sa dugang pag-aimpormasyon. Ang nirenta sa mong Airbnb nga balay mga idol, iya man ong ipabisingan ang iyahang girentahan. Sumuning naukyab ang mga katawang yung iparentahan ng Airbnb magkaadini. No, so ato nang pag-atangan kay basin mamahimo pa ding hisgutanan ni Attorney Rufil karon lang yung taod-taod mga idol. Pastila naman lang yun. Ayaw si Piyata ha, itong Facebook page, IFM Space 93.9 Space Cebu. Oras sa IFM, alas 9.40, na.
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget? So.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Robin, Angela, ilis mong pwesto.
4: Ganun po.
3: Ana. Oh, laing post na pod.
4: Okay po.
3: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
5: Dugay naming nag-ilis, direk.
6: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
7: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
8: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, Rice Energy Pop.
9: Lami mag-rice, Energy Pop.
10: Lami mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa Risari stores.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.
14: So-so!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: Kuti sulit ang glow on.
3: Regular use helps. Results may vary.
0: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
4: ACS!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Base.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Base ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart!
6: Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. 93.9 IFM.
10: Pampugnan pa ni.
11: IFM Balita.
12: IFM Balita
13: sa Buntag.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo.
7: Smart 2.
6: Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Ang galing for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
7: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
8: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
15: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
17: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
18: Ganun po.
17: Ana! Oh, lying pose na pod.
18: Okay po.
17: Lying emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
19: Dugay naming nag-ilis, direct.
20: Ngad po sa Rice Energy Pop in grape flavor.
21: Ang bagong fruity surprise, nasakto ang presyo.
22: Refresh the rice. Yum the rice. Invigorize. Set up mag-rice, Rice Energy Pop.
23: Lami mag-rice, Energy Pop.
17: Lami mag-Rice Energy Pop Grape. Ang bagong Fruity Grape Surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari-sari stores.
24: May buntag sa tanan. Ako po si Shawi Keros nga taga Bacharobs, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo nga para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw na mo sa IFM. Mapugnan pa ni...
11: IFM Balita.
12: IFM Balita
13: sa Buntag.
14: Oras sa IFM alas 9.52 na. Para yung kasaunahan ay dolato pang taga at pagtagad. Naputi ko sina sa IFM sa kaninga IST. Ang ato apong taga at pagtagad karong taon-taon mga idol. Pwede kayo mga mutag anon sa nidol ha. Atong kusina sa IFM. Karoon nato ng balikan dungag pangahisgutana ni Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
25: Ang prosecution ng ilang ebidensya dili enough nga makakumbikto, mahimo nga dili na sila mahigala mo present sa respondent. In fact, sa criminal case gani mahigala po, hindi gani mo file ka demurrer to evidence. O abot ipasabot mahigala wa makaprobar ang prosecution. Nakasuway ko na kani adto mga sugiti paminaw, ha? Wa makaprobar ang prosecution, ka file ka demurrer. I dismiss as court today. Tanaw wa may hinungdan ang kasuwa dismiss. So, muna ako pasabot na ko nga, wa magagad sa strength sa ebidensya sa defense, kundili sa ebidensya sa prosecution. Ayuhon ko nila na sa prosecution. So, muna, anindot na nga, ang mga tao mahigala, makatanaw gyud, maka-observe gyud unsay performance sa mga senators, unsay performance sa mga lawyers, mga abogado. Tanaw nako, ako na nang gihimadlan daan. Kining prosecution may gala ang mga congressmen. Di kinog silbi nga sila sila rito dai magpatabang kining mga private lawyers kay kining mga congressmen lahi man is nitabo sa House Committee on Justice. House Committee on Justice sila ihaud tanan. Ah, amay tabo may gala sila may mangutana, sila may mukan haud sila tanan so inig object wala kay kwan. But kini mahigala ang may tabo ini himo man kang objekan. So tanaw nako manguha dig mga private lawyers patabang gini kay ma-equal footing man dito ang debate. Sa defense o sa prosecution ng mga abogado. Lahi mag-abogado ka may gala, abogado kang saram, at to ka mo appeal sa House Committee on Justice, ah, pwede kang bulihon dito.
1: Straight to the point.
25: Kaya di man ka maka, wak man mo equal nga lingkuranan. At to man ka sa likod sa imong kliyente. Pero og ari ka mahigala sa impeachment court, tanaw na to, obserbahan na to ha, ang fairness mahigala o niya. Ha? Obserbahan na to. Ang fairness mga sugid ti paminaw sa pagpadaga na ani. So mo ni ang akong forecast duna sa mga abogado mahigala nga mga private lawyers mo ilang ipapresent gyud kay di ni ka tan-awon ko di man ni mga partisado ni mga congressmen sa aktual mahigala debate sa korte mga sugid ti paminaw. So patabang ni mga private prosecutors nga maoy mo argue dito. Nga maoy mo salang dito mga sugid ti paminaw. Kay tan-aw ko mga higala bisag kinis Luis Tro wa ta kasabot on sa practice experience in Luistro pero lahi man gyud no so may tabo ani duna sa mga lawyers nga mga private prosecutors mo ilang pa sagangon unya kinini ang mao na ni ang katuyuan ha kanang kamarkulita nga issue may gala nga gituyok-tuyok pa nang kamarkulita issue mo na ni say salaktod ba ato ni summarize ba ang tuyo anang markulita nga pasakaag kaso. Akong gi-evaluate, nabalikon ko, gi-evaluate na ko na ang kasong Markulita, pinasikad po sa plunder law, mga higala. Lisod kumbiktuhon sa Markulita. Pero ang antuyo, mga kagalaan na ana, nga di sa ka-appeal sa impeachment trial, mahimo lang buhato na. Kay, kini mga higala, pasaka sa ombudsman, naman sa opsyon sa ombudsman, ipasaka ba nagkaso dili? Unya, kanamang pagpasaka kaso sa ako naging on, that is one thing. To prove that case in court is another thing. Because ang quantum of evidence sa pag-prove ana nga tos korte lahi man sa pagpasaka lang o kaso. Ah? May ingon, mahigal ang umbusman. Pasaka na mo kaso, wala ng korte sa ilang desisyon na na. Oh, mahimo na mga sugid. Paminaw mo na nga kining kaso ni Markulita ang mahitabuan ni Mone ang kinitibukan nga sa Mari. Dili na daghang pangalan mo. Dahil pagkag kay Kuno Mone sa susi, ang salin, may nana. Daghang kaistorya. Ang usal ng istorya anak day, aron nga di ka-appeal sa Markulita sa ipahigayon ng impeachment trial.
1: Straight to the point.
25: Eh, kining iyang kaso sa ako nang giingon, ang basis ani as a general rule, dili mahimong mudawat o kwarta kana mahigalang official kas gobyerno. That is against the Anti-Graft and Corrupt Practices Act under Republic Act 3019. Di pwede. Mana general rule. Mulapas gani anak kanang plunder nga kaso tungod na sa amount og nidawat lang ka mahigala ginagmay lang 1 million mga 100,000 200,000 o 10,000 na igo ka sa kaso mahigalang RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act mudako na gani ng kwarta 50 million na gani ang amount o 50 million above mo nang igo kag plunder non-billable.
1: Straight to the point.
25: So, as a general rule, dili pwedeng mudawat o kwarta ang sibisan kinsa nga public official. Nga naman, bribery na. Corruption ka na. Ang exception, panahon sa eleksyon, doon ay exception. Nga kanang maong kwarta, donation ka na para sa imong campaign. Mo ninitabo kang Rodante Markulita.
1: Straight to the point.
25: Yang gidawat na kay ang campaign ato may galang 2025 election, February, magsugod ng campaign. Kanang January, gihatag na sa iyang mga friends kanang maong kantidad dili na usa ka tawo tulo ka tawo gitabangan nila na nga gidawat may galang Markulita para sa iyang kampanya campaign donation ba o kanang mga senador diha tanan hasta gales BBM dawat man na mahigalag campaign donation Muna nga, og imong i-evaluate ang plunder law nga ill-gotten wealth, og imong i-evaluate mahigalang gikan na sa private person ka ng maong kwarta, og imong i-evaluate mahigalang campaign donation ka na, dako kayo mahigala ang punto nga dili pang konbikto ng ilang tuyo rani. Ang ilang tuyo rani dahil nga bahala ng conviction total, pila pa man ang katuig. Importante lang, papriso talaga is Marculita. Igo-igo mahuman ang kaso ni Sara Duterte. Ibutanta mahuman ang impeachment ng wagyo sa Marculita, wagyo katunga, di okay na dako ng kadaugan pala nila. Malik tuyo. Kay maglalisunon man, donation ba ni or kickback? Kanang tanan niya nga mga senador, mga higala, pagdagan, anak, doon na ni mga donations. E di ba na magkadagan ka lang, mabita na, karon si Risa Ontiveros, bitaw, nagsuri-suroy naman na mga higala, kaya alam mo taas iyang rating. Kaya importante masagod, niya mo taas iyang rating. Ibutanta kayo si Lini. O mudagan ni si Lini, doon na yung mga donors, ani. Daghan may ganahan sa mudonate ni Lini. Nga naman, si Lini, doon ay chance nga mudaog. Kaya plangka ba lang, nga pagka-istorya. Pero kini Sara, mas daghan po ni og mudonate, kaya labi na nag-una sa survey. Karon si Risa Ontiveros may gala, back up man eh, kaya urgaling dili mudagan si Lini Robredo. Kaya daan naman ito, nagkabuhig statement, dili na yun siya. Ug dili mudagan, di at least na-ready ang ilang grupo nga na yung mudagan. Manas, Risa Ontiveros, sige na rog, suri-suri. Kaya giyong ni Risa rin, marag December ang gihatag niya kutong December. Kung pagkabot sa December, taas ang rating ni Risa. Sa ilang grupo siya taas, siya may ituboy, siya may atong kandidato. Unya, ang uban, wala na, kaya dili ta pwedeng magbuwag-buwag noong panahon na. Otherwise, wala mo yung chance against mahigala sa mga Duterte kung magbuwag-buwag mo.
1: Straight to the point.
25: Kasabot sa Risa, anak. Kasabot sa Risa mo na nga, usa lang ang atong kandidato. Kung kinsay taas o rating, suportaran. Muna nga, tuyok na sa Risa, panalita nung mutaas ang rating ni Tulfo, ibutanta lang. Di si Tulfo mo ilang, kung lisod kayo kung magkabuwag-buwag, eh, mudagan speakers, mudagan speakers, ya, kusog man yun si Sara. Kana kung dili ma-impeach. O ma-impeach si Sara, doon ay laing Duterte nga mudagan, o kusog yapon. So muna nga, sinahinay na yung kaog, suri-suroy. Kay once mo taas ang imong rating, ikaw may itubo, nga naman, daghan magmo-sponsor sa Demonistor.
1: Straight to the point.
25: Muna sa campaign donation ba? Pwede namong dawato na. Muna sa exception to the general rule, nga dili pwede mo dawat o kwarta ang usa ka public official. Ang exception na, kung campaign period na, donation na mga higala para tabang sa imong kampanya. Na may mga mutabang anak. Bisag mga friends bitaw ninyo managan, bisag kanay nga sa local bitaw dagag mayor imong classmate. Marisa classmate nimo inday Marisa, dagag konsehal. Oy dagag na konsehal oh. Magpatabang nimo di man ako to lang labi pa og amiga mo. Depende sa levels pag amiga kay magsansikin lamano nimo adto nimo. Oh, tabangi ko inday Marisa, oh, sige tabang. Pero og amiga mong amiga gid na ako to sa lamano. Sige ako libahala sa imong mga t-shirt. Ano na? Ako ibahala sa imong mga posters. So kana mga gasto na mao nang gabantay mo inig even advertisement sa radio mingon paid for by friends of Kwan, paid for by friends of Congresswoman Ken Galinia. Ina na ba? Ya kun taas ka rating daghan mahigala ang mo sponsor. Eh kato ta grace po sa una taas man to mahigala rating. Daghan ni sponsor grace po pag sugod ay. Oh, mo na importante nga mo taas mo rating. Kay daghay mo sponsor. Di man kakagwanta og campaign ining tibok nasod mang higala og mo campaign kay imo ra ni Stor, Hesus Ginoo ko. Unsa man imong pagkampanya ang pliti-pliti pa lang nimo daan? Malisod ka suduna gyud mga campaign donors. Kisama na man donate o mga kwan. Kini mga negosyante, labi na yung mga insect. Ay sus, kusog ka na mo donate na mga insect. Napagani uban may higala mga insect, marukoy ng uban, mo donate sa pikas, mo donate sa pikas. Mao na ilang gihimo. Nga naman allowed na siya atol mahigala sa campaign period. Muna yung itabo kang Rodante Marculita. Ang campaign period at tumusugod February, January, na ng January, iyan ang gidawat kay sugod na mga higala sa pag, mga materials mo. Ah, magkanto na kas February, magprintas imo mga t-shirts, imo mga campaign materials. Sugod na kagpamprinta, asa magkakulta. Sumuna nga campaign donation na ang depend, ang problema mo kunay karon. Mahingon sa Marculita, campaign donation ni mahingon mas buhing remolya, dahil na, kickback na. So, pasakaan yung kaso, bahala ng korte unya, og mo ingon ang korte nga dili mabsil dili makumbikto sa makulita, bahala na basta pasaka ang nagkasudan. Kay kung tinud-anay pa nga pasaka kana tanan nga mga kwan, Hesus marusip kadagko anag mga donations. Tanawa ang campaign donation ni Marcolita 75 million kadagong technical na magana nga ang susi, ang salin, technical na kana ang tuyo gana na para makibaw ang mga tao, no, aron nga karong Lunes dali-dali gyud aron nga dili mag-appeal si Marcolita sa impeachment trial ni Duterte. Kay ulas mag-appeal ni dako makaydig dako makay gamit ni mga sugid ti Paminaw. Kuyawan sila ni Marcolita ug mo ni ma mo argue dito, ha? So hipuso na landaan ni Nestor.

0: Roger, i-play ko balik to dong katong sa Millionario dong names. Naman to na dong names. Kay kining ka Marcolita, 75 million. Asa man nagikan sa iya mga friends? Nga ni sponsor ba ni tuon ni Marcolita nga sige dagani dito. Ah naman na, ikaw do na kay ikaw do kay nakay classmate nga mo dagan, ako do na kay classmate dagan, okay, donate kog t-shirt. Kay di ba na igo lang gud niya. Lamano-lamano, ana. Labi pa nituog yung ganga, kanang imong classmate ron, imong amigo, ang ayan yun nga, kung ano may mga mutuo uban, niya may ingon ka daw, wakamag ko'y kwarta. Ha? Ako bitaw na, may ingon ako, padaganon ko. Ingon di lang yun ko, bahala na. Wak ko nung ko'y gasto na eh. Kami rin bahala na to rin eh. Kung di lang ko'y kong appeal, sige na lang. Ay, mula, okay naman ko, makaservisyo lang ako, ganang kuan lang. O, chill-chill lang ako. Udagan ka, daghay mo ingon ni mo, ako wadyo ko'y kwarta, ha? Nga, udagan, kung sa may kong kwarta, hinaguan ako na kong kwarta, igu-igu, raman tao ni. Ha? Nga, maka, buhan, maka, kaon-kaon sa tagahi, ha? Usahay, lugaw-lugaw sa tanisto. Kung doon na may mga mutuo sa imong krusada ba, nga mo ingon ni mo, wa man kay magamit ng mga sakinan, di ako'y akong sakinan ipagamit. Wa ko'y pangkuan, ana. Dali kami lang bahala sa mga campaign materials ni mo. Kining, kuan, t-shirt, ha? Mamrinta mi. So, kana siya mga donations. Pwede na. Muna ka na sa Marcolita, nakadawat ng donation niya, 75 million. Giimbisigar. Naamagun na siya mahigalay, diha na magun mo suod ang teknikalidad ba? Nga, ang susi, ang sal-in, donation ba ni, o kickback ba ni? Kung si Marcolita pasultiyon, donation ni. Eh. Ha? Campaign period naman sa February. Nga, January, mahigala na gidawat. Kaya aron nga, magsugod na sa pag-February. Wa man na dawata ka ng wapay, layo pa kayong election day. Di po na by reason of his office. Di man. Ah, pero kung sibuying papasultiyon, may adedele, kickback na. Anya, Kantulfo, wa man ibisigara, bisagikan mahigala sa kontraktor. Tawag ko na pila ang Kantulfo, ang Kamarcolita, 75 million. Ang Kantulfo pila, 120 million. Wa gi, imbisigasyon tulfo, yahaya. Atawa. At balik ko na kining sa Billionario Channel. Sige ko na doon.
1: 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba.
0: Pause lang, oh. Ang donors manghigalang Erwin Tulfo gikan sa kontrobersyal na Yap Brothers. Nganong kontrobersyal? Kontraktor nga involved sa flood control. Anya, nabay investigation, Erwin? Wa. So muna, ayaw na lang yung libog-libuga nga. Nga naman, yung technical kayo muna. Kaya ando sa plunder law, di ay sal-in, di susi na. Wala na, usara. Kada sa Marcolita, mabali na, may galam. Ingon si Buying, na di manday hilaw, di manday hinog na hilaw, pamanday ay ano nga may investigation ni Tulfo sa gamay? Nga kini ka Tulfo 120 million o nga gikan sa contractor nga involved. Controversial contractor ha? Wah! Mula na siya doon. Nga, paibanan yun lang maayo ng sa minority. Kung mahimo, mo follow mo tanang sa imong gusto. Muna yung mando to sa katas-taasan. Tara, sige, balik-balik gamay dong. Balik gamay na, play balik dong. Sige. Tama, 120 million. Gikan sa controversial pag yun nga source. Ha? Pero why investigation? I'd say, proceed on.
1: 120 million pesos ang natanggap na donation ni Erwin Tulfo para sa kanyang 2025 senatorial campaign. Napag-alaman ng Billionario News Channel na ang mga donor konektado sa kontrobersyal na Yap Brothers. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimba.
2: Nitong nakaraang December 9, inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na naglabas na ng freeze order ang Court of Appeals para sa 280 bank accounts, 22 insurance policies, 3 securities accounts at 8 air assets na konektado sa magkapatid na si Benguet Representative Eric Yap at AXIS Representative Edvic Yap. Kasama rin dyan ang ilan pang personalidad at mga kumpanyang dawit sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLA. Tulad ng Silver Wolves Construction at Skyyard Aviation.
3: Ay mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH.
2: Nakuha ng Billionario News Channel ang mga opisyal na dokumentong nagdedetalye sa naging investigasyon ng AMLAC at ang specific assets na nakasama sa freeze order. Bukod sa mga nabanggit na personalidad, marami

0: pang pangalan at mga kumpanyang kasama rito. Kabilang dyan ang ina ng magkapatid na congressman na si Victoria Go Yap, ang business partner ng Yap family na si Richard Chong at ang Yap-owned companies na Earthyard Corporation at Everyoung Industrial Sales. Ang lahat ng mga pangalang ito may probable cause para ituring na related sa isang unlawful activity ayon sa Court of Appeals. Sa aming pagsisiyasat, tugma ang mga pangalang ito sa pinakamalalaking campaign donors ni dating ACS Representative at ngayon Senator Erwin Tulfo. Nakuha namin ang kopya ng Statement of Contributions and Expenditures ng Senador. 120.1 million pesos ang total campaign contributions na natanggap nito sa kanyang naging kandidatura.
1: Okay, boss. Atra, 120 million ang kantulpo. Niyang anong ang investigasyon? Akinin kang malkulita, bahala, guko niyo. So, ay na lang yung libog-libuga pa. Then, kuan magod kay ang kinini ang sa election law, niya ang plunder law, ang susi, ang salin, daghan pa matutuyok. Na, usara! Umbalitok sa malkulita, mahilaw ng galit ng kasuhan. Oge, okay, mabalitok gani, madayunan gina. Madayunan kahinog, ha? Simple, ana. Ah, magsugod na karong Lunes ang impeachment. Dalion gina. Igo-igo. Tanaw na ko, ani. Di pa mga higala makasugod sa alas 2 sa hapon impeachment. Delikado dakpon sa Markulita. Dakpon na di pa makasugod. Malagmit na, ha? Ako ng forecast na. Malagmit. Pero pwede po niya, Sandigan Bayan, kasi lamay mo evaluate, nga dili usa mo paggawas og warrant. O di pa ganin mo paggawas og warrant o balis ang Sandigan Bayan, pwede pa mag-appear sa Markulita sa first day. May na lang makalingkod sa Senator Judge sa first day. Pero ilan ng kanon yun, dili makalingkod sa Markulita bisag first day pa lang as Senator Judge.
2: Straight to the point.
1: Unsa may hinungdan? Ayaw na lang ka na libog-libugon pa ni mag-istorya nga kahit tungod sa technicality, ha? Kay Kinigos Buying mahigala, kaya siya may mapahinog o mapahilaw ras kaso. Ang sabi tayo yan ingon, mahigala atong kang Jinggoy o kang Jewel, hinog na, ha? Nga nung nagpa-preskon ka man, ugwa pa man di ay na mabasa ni mo ng kasuhang tinuray, ha? Tiyan mo na, sa nagpa-preskon ka na, ni anunsyo na ka nga hinog ang kanjinggoy hinog na gikayo na tinuod yung kahinog. Dakpan kanjinggoy. Yan, yan ang pag-ingon niyang hinog. Dunga na. Pag-ingon niya nga, astag kan Jewel, hinog na hinog. Niya nga nung nikalit malag karon pagbali ng Jewel, may kanjinggoy, wa man, kanang nakulangan kami. Sa laktod ba di ay sa pagsulti na yung Malkulita, ni Buying Limulya, anang pirmirong press conference, wala siya magtuon daan day. Wala niya basahe dito. Pag ingon niya, hinog ni hinog daw, wala ito'y, o sa man dito? Wala niya basaha, nga, hinog na. Katong pag ingon niya, hinog, mahimo ditong Jesus Barosip, ang mga tao nagtanaw ba ya? Mga tao. Ibalik lang ito doon, katong ingon siya, kanjinggoy daw nga, kanjinggoy o kankuan, hinog na. Nagdungan-dungan o kahinog ang kang Jinggoy o kang Jewel. Kano sa man to? June 1 man to? June 1 man to, Jacob Jinggoy. Dungan-dungan na to kahinog. Nahap to yung video ni mo dong, names. Tama. Kani. Sige. Sige. Andam sa ano video, ha? Gamay lang kayo. Kayo mga nabuhi sa taga gamay names. Yan nga portion sa may galato sa AXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na dinhi may galang mga sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Gitibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English pa ni mga higala, no? Or mas giilan natong Makabuhay usa ka life-giving plant. Ang pangan palandaan mahigala nga Makabuhay makahatag kini og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa Ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium ascorbate, vitamin C o inguman vitamin B1, B6 o B12. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Mapalit kini sa mga suking butika, alang sa mga mangutana, mga higala, doon na po'y cellphone number, pwede makatawag o makatext sa 0917-728-1434. Ako malikon, 0917-728-1434.
2: Straight to the point.
1: Alas 10:14 na. Timan ilagon niya, ang sulti ni Buying, Ingos boy ang hinog na ang kang Jinggoy. Anya kang Jewel pod hinog na pod. Og si Jewel mga higala, ako balikon na, di ko mabasol sa gan Jewel ha. In fairness, Jewel, Villanoy ba mga higala? Kaya grabe po yan nagian eh. Di ko nulalim sa iyo nagian eh. Muna nga, kanan si Jewel, asa na cheese ba ya atsole? Ipiit ko sa mayo good. Muna nga, kay Tano may galingon nga, good luck lang Jewel no. Istorya mas nag heart to heart yun nga kwan. Heart to heart talk yun sila. Tanaw ha, sa exulting buing. Paminaw lang, malikan ito ang gamay. Sige dong.
3: Pinakamalapit na, hinug na, at pipirmahan ko maya-maya yung information against Senator Jinggoy Estrada. Information to be filed with Sandigan Bayan the soonest possible time. Hopefully, Thursday, we will file it first thing in the morning, Thursday. Plunder and other related offenses. Tinilang lang si Senator Jinggoy, meron pa kaming tinatapos rin at talagang madaling panahon, mapafile na rin namin yung kay Senator Joel Villanueva. Pinakamalapit na.
1: Sa gamay lang. O si, kaya napalihan na, nindot ang pagkahinog. Unya karon sa pagbalitok ng Joel Villanueva na hilaw man, asama tong video pagkabalitok na dong, nato? Kani. Ingon ka na, hinog na. Abebe, balik, sige.
4: Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso.
3: Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we had to conduct our own. And we have to conduct our own.
1: Okay, boss. So what niya ako, no? Katong ba ingon hinog na kan Jinggoy kan Jewel? Nadayunan ko si Jinggoy kahinog? Akan Jewel, wa pa? Pagbalitok pa Jewel siya, wa, hindi namin tinanggap. Buti pa sabot kay katong niya pirmirong priskon. Wa din niya tumabasa yung tibuok dong siya. Kwan? Ni papriskon din siya doon nga, kuwang siya sa information. Kung sa may pasabot niya, yung kahinog ng kan Jewel. Gibasa na ito niya, kasabot na siya nga hinog na. Kalon mga higalik, kalit na magkahilaw. Kaya nibaliktok ng Jewel Villanueva, nahilaw na. Pero kanan Jewel Villanueva, maghilom-hilom mo na ginanig impeachment ay. Pari yan ang chisis ko dito nga naman. Huwag mo tingog siya nga pabor mahigala sa gusto nila sa Gatsalian Black, okay na. Pero mo tingog siya nga murag mo pabor sana. Mura man nagitiunan. Wengon si Buing Nabulia, well, o Chess, kiniin nyo no, nahilaw man eh, pero karburuhan ko niyo rin ito tao. Ayaw gimo ha, tarong mo diha, linko diha, as impeachment, Senator Judge, mula ka naglingkod, Senator Judge ba, imo physically present ka diha, pero, wa na, kagit, kwa naman ka, kinilabag inyong kaso, Joel Villanueva, o Chess, anytime, mohinog ni, kalburuhan ko ni. Pantay kang kalburo, ganini ang, nistor ka ng kalburo mo na butang ni Mugwan. Kanana ang, maahat o kahinog ang saging na day. Sa kanang mangga, o tanaw ni mo hilaw-hilaw pa. Butang yung kalburo, di ba? Ahat na kahinog. Ano yung ibutang mga higala ito? Maruko yung mga negosyantik saging niya, kwan. Gusto kag tanaw ni mo, hilaw-hilaw pa yung saging niya. Gusto pamaliton, hinog. Di ana, kalburuhan na ni mo na. Yung sa may pasabot, DOJ ko na, Department of Justice. Umingon wa mi nakakuan sa Department of Justice kay medyo nakuangan mi. So, unsa man ang Department of Justice, incompetent sila. Nirecommend sila nga for filing na sa ito pa, walang lain paminaon ha. O sa manday, sa ito pa, pag-evaluate sa DOJ, wa magkadimao ilang evaluation. Ha? Kana, kung ato bang subayon, magtinarong ba lang? Pero umingon lagi ka nga, naara gyud ni Crispin Remulla mahigala siyalay nagbuot og ipahinog og di mo na nga dunay mga komedya ron nga dako gyud og matabang kung imong himuong dalangpanan manluluwas kini si Jesus. Jesus Crispin. Atol niya agi kato katawa ha? Tarawa, katos bunuan mahigala Secretaris DPWH, himuon ng state witness. Padung na magagawas, trillion ang involved nga kuna. Siya ko'y pinakataas nga wapay labot sa Marcos haki. Sunod niya Marcos naman. Ultimido ko sa Marcos. Kisa may ang ipindaon. Kinalan mo pindaon sa mas taas niya. Himuon sa state witness. Ah, pero kabubuton may galang buyeng pag-auson sa ibunuan. Ah, trillion to kabunuan. So, ang mga tao, take note na ang mga tao daan. Kinimura mo na ipadoong sa pagka-house show naman nila gana. Ah, mahimo na ilan ang puyok-puyok kung tanan din na. Naman nila tanang gahom. Ah, kutob silang mahimo mga sugit di paminaw. Pero tanaw na ko ang mga tao mahigala. Adto na ni mo baos. Muna ako ngayon, ang katauhan, kausara man tamahimong haring lungsod, timan inyo maayaw kung kinsay angay na itong ibutang nga hari. Angay na itong ibutang diha nga kuan, kada na ang mga officials, kay mahimo itong haring lungsod, panahon naman sa eleksyon.
2: Straight to the point.
1: Ayaw niyo sa ipag yun, ha? Kada panahon sa eleksyon. Elisod man kayo, tanig, himuhimuan ang ganyan jewel o kano, purihin si Jesus Crispin. Timing mo sa kunin si Jesus Crispin. Well, Jesus, sige iya nga. Muna yung imog yung dawaton si Jesus. Isi personal nga manluluwas, ha? Kaya, og sa mga katoliko pa ni, nagka-problema ka, masangpit ni mo tanang santos. Og dili ka katoliko, masangpit ni mo ang tanang Jesus. Ato lang ni Agi, katawa-katawa mga sukit di paminaw, ha? Kini nga mga panghitabo. Pero karong adlaw Lunes, atong sundan mahigala ang impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte.
2: De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyog.
5: Kusina sa IFM. LL, lutog lang mi! Kauban, si Idol Chixie!

0: Oras sa IFM alas 10:22 na. Dagang kay mga panghitabo dito sa kauluhan mga idol. Naghisgot na punta kabahit sa impeachment. Unsa kay mahitabo ani pila kay dagan ani ron mga idol. No, sa ato ng pagatutukan, kay mo sa nigi atangan sa tanan, labi na ko maghisgota sa pagkabahin-bahin no, sa tingog ngadto sa Senado mga idol. Pero karon, padayon na ta sa unahan ato nga tagaag pagtagad alang sa tungkusina sa IFM unsa makani nga IST. Ang ato ang feature karong buntaga, Idol Chixie. Good morning!
1: Good morning! Good morning! Good morning! Idol Mikey! Laing Sabado, laing nasang hisgutan. Usa ka trending karon nga ininon, no? Sa mga coffee shops ang atong i-feature. Mm-hmm. Itawag kini nga Eye Shaken Tea o kauban na to karatong higala. Gikan sa Mac James, si Sir Mac James. Mac James! Hello. Sir, good morning!
2: Good morning! Ayan,
1: dool tadrigamay, sir, sa microphone para mako ano. Ayan. So, kani si Sir Mac James, Idol Mikey, na-feature na nato kahinumdum ka, I think, last year ba to or this year lang, early this year, ang ilahang coffee, ang Mac James Coffee. O karon na anapod sila bag-o nga gi-offer. Sir, unsa man ning gitawag nato nga Eye Shaken Tea? Unsa man ni siya?
2: So ang kuan ning Eye Shaken Tea, ang base niya is katong tea gud siya nga tea bag and then gi comfortable siya sa juice. Then mas lami siya ikaw comfortable siya sa tea.
1: So by origin may kinautan ko niya offer kung diin gikan or diin na so good ang idea, diin man.
2: Basically sa Saudi Arabia ang kaning Eye Shaken Tea, ma'am.
1: Okay, basically, unsa ilang mga dito, common dito?
2: Common, mga tigod kayo sa garon nito, ma'am. Mga black tea, mga green tea, may common dito. Mga inunan nito sa Saudi.
1: Mm-hmm.
2: Mga hiling sa mga Arabo nito.
0: I think most ni ang pag-evolve sa Tsurno, kay ba mong ganda nga kung maghisgota og tea, ganahan kaayo ta, kay tungod dagan siyang benefit sa panglawas. No, niya, kung ang naanda na to, sama ragudan ang uban, nga hilig kay black coffee, nga hot, yun na siya. Pero karon sa pag-evolve sa panahon, labi na nga nakita niya benepisyo, laing masadining Eye Shaken Tea.
1: So, may no? Shaken, ang pinako sa una, kung may kag-shaken, gishake my king, agi-blender. Pero unsa magin ang shake nga term, nga para sa Eye Shaken Tea?
2: Ang gamit na nga shaker, ma'am, katong shaker, good, pwede siya sa pang-bar nga itong kuan ba?
1: Ah, murag sa bartending, murag pin-mix, good bitaw, oo. So, muni, and so, naakay klase-klase nga yes, flavor. So, atong unahan, kaniun sa mani siya, kanimuni ang?
2: Passion fruit.
0: Passion fruit.
2: Then, ang atong base na ang kaning Lipton.
1: Na siya base, Mikey, black tea. Oh, and then, ang next is kani?
2: Money ang kuan good trending sa Saudi Arabia. Gitawag ni siya o karkade.
0: Karkade.
1: Karkade. Yes, oh, karkade. Karkade or in English?
2: Hibiscus tea.
0: Hibiscus tea.
1: Karkade, di ay ni siya sa kanang Saudi. O niya, kani?
2: Kana siya, ma'am, is kanang tropical breeze tea siya.
1: Tropical breeze.
2: So, ang base na niya, ma'am, Lipton Japon, and din ang yung juice na is, ang fresh na is pineapple.
1: Pineapple. Oh, okay, pineapple. Next. And then, kani, ang next is?
2: Peach mango tea.
1: Peach mango tea. Okay, so, pagpili o variant, sir, sa imuhang mga gi-offer karon, nasa mani, by choice ni or base lang yun sa common na imong namatikdan sa Saudi?
2: Actually, ma'am, ang pinakakuan gano'n kanin yung karkade. Okay. Oh, so, kaning peach mango tea is hinimo or po na ako, ma'am.
1: Ah, kay Pinoy, no? Murag ka nang sa uso sa usa ka fast food chain, may kika ng peach mango pie. So, karon na kay inanak. Karkade, yun ang pinakamain. Karon, ang selling point, pag offer ni mo ani, pila man ang imuhang price range.
2: Yes. Salamat, ma'am. So, ato ang price na, ma'am, is wala na kaabot og 100.
1: Uy, pila man eh.
2: So, ang size na to na, ma'am, is 16 ounce na siya. Tag 68 or 78 pa ni siya, ma'am.
1: 78 pesos?
2: 78 pesos.
1: Wow! Kaborato ra! My gosh! O niya, ang... So, 78 pesos lang. 68 to 78 pesos.
2: Yes,
1: per
2: ma'am.
1: Cup.
2: Per cup.
1: Uy, grabe ka sulit. Idol Mikey, no? Kaya naisigutan ba ni Namo ganina nga. Sa Osaka tindahan nga, ilado po, na coffee shop, Mikey, nga naka-establish na. Medyo expensive din ilahan na sa mga 200. O, depende sa size, 180. 189, may nana, no? So, karon sa mga gustong makatilaw, gustong maka-order, if na mo'y order or na mo'y Grab or Food Panda.
2: Ah, wala, pohon.
1: Pohon. But of course, for now, no, order delivery lang ka ba, yes, Maxim ba? Okay, sir, please invite everyone to visit kay makurious sila. Uy, unsa man niya, barato ra, kay makatry na pod ni, no? Go ahead.
2: Oh, sa mga, i-invite ako ha, sa mga tanan nga gustong manglaag sa taga-Gabii, naarata sa Inayawan, at bang nasa Lanuiba, naarito taga-Gabii ang ato ang kapihan. Di na kay kapihan, natin ng coffee o chicken iced tea. Okay. And then, kung ginahansad mo nga nang magpa-reserve, like a pop-off coffee, narapod ako ha.
0: So, unsa man mo mag-join na mga events di ay. Yes, wow. So, if ever maghisgot tag packages po din nyo, sir, unsa man aninyo, unsa may mga packages pwede available ninyo.
2: Ana, ma'am, tulog.
0: Kaya para po na idea to mga suking tigpaminawan, kay na, ang, man naman din June, pero still, no, dagantag mga okasyon, ay mga kasal, birthdays, mga reunion, unya, di ba na mawa sa ato ang lamisan ng pagpangapi, labi nagmaghisgot ang hibiscus tea kay para magpang-diet man din ng hibiscus tea, sir. Diba? Oh, sige. Ano sa may mga packages ninyo, sir?
2: So, na ako'y ako sa antara.
0: Kay, again, mga idol, gipaning kamutan, gudi nilang sa Mac Gyms, mga idol, na mamahimok kining posible, dili lang dito sa Inayawan, but of course, reaching our homes po, doon sa inyong mga nagkadaiyang selebrasyon.
1: To think, Mikey, nga, ang ilang operating hours, Mikey, gabi ibaya, hantod buntag.
0: Hantod alas 4, sir, no? Alas 4 ka doon, so wala din itugpa, di ay.
1: Wala
0: siya itugpa. Wala
2: itugpa.
1: Oh, di ba? Lamian kay to Mikey ko nakahilumtom ka, di ba? Daghan ketog mga na unique, no, nga kape nga ilang gi-offer. So karon, natay tea na pud nga lang akong offer. So apil na ni siyang pop-up na naimuhang concentrate.
2: Ah, wala pa na. Oh, oh. Pero na ko ipop-up din, ma'am nga.
1: So included na.
0: Basta pwede na nato ma-share po da Idol Kenny. Basta kay ato lang i-message na puhon-puhon if ever na amoy events, mga idol. Kaya again, in the works pa man sa yun ni. Kaya ang pinaka-importante nga ato pong masuportaan ang ato mga local businesses, mga idol. So, sabot-sabot lang, di ba, sir? Sakto ba, sir? Sabot-sabot lang para sa inyong mga events, no?
1: Nasa 70 packs for sila'y standard package, Mikey, nga 70 packs, premium 100 packs, o exclusive 150 packs.
2: Kaning ko, ma'am, exclusive is open bar na siya, ma'am.
0: Open bar! Okay.
1: So, panahon na, Idol Mikey, no, nga, ingon ani, bito atong gi-encourage po itong mga food businesses or maybe katong mga drinks like Mac James nga, kani, kaduhanan ning feature na ito nila, kay di mo dito mapulaan o ganahan, gid na mo reach pa o more nga mga kanabitaw nga listeners, more nga mga customers, pwede rigid ka ayaw mo pa feature sa kusina. So again, sir, once again, invite them to visit your page to get to know more about Mac James. Unsang oras operating hours? Every day ba? Or na ba mo'y closing day ago?
2: Oh, sa kuan, ma'am, sa operating day na mo, ma'am, is tagadlaw yan na siya. And then mag-open me alas 8 sa gabi until na sa alas 4. Mag-inuntagay yung ito. Good. And then sa Inayawan na gyapon, ma'am, Inayawan gyapon din tuba Atbang Ragyud sa Lanueva, kilid sa 7-Eleven.
0: Atbang Lanueva.
1: Okay. So mga idol ha, again bisitahan ninyo sa may Inayawan, Atbang sa Lanueva, kilid sa 7-Eleven, mag-abli alas 12 sa kadlawon hangtod alas 4 sa buntag, sakto ba? Alas 8 sa gabi. Mac James Coffee. O niya, ilang bago, tilawin ninyo ang ilahang ice shake and tea, mga idol. Yeah. And for food packages, visit them sa Mac James sa Facebook. Ato nang itag. Iling tungura mga idol and Idol Mikey. Atong giauhag ang tanan, no? Sa mga gusto mo feature sama ni Mac James. Sir, thank you kayo, sir, ha?
0: Thank you, sir.
1: Again, for the second time around, no? Na ma-impress kita sa presentation kay gidagi diri ang ice bucket, Idol Mikey. Please visit them and of course contact Mac James and sa uban kami, i-contact me sa kusina sa IFM, DJ Chixie on Facebook, DJ Chixie, kay basin inyo ng negosyo at ang isugutan diri sa kusina sa IFM. Nagang salamat, Sir Mac James.
2: Salamat.
1: Mga idol, hangtod sunod higayon kini ang kusina sa IFM.
3: Kanto ang atuang kusina sa IFM sa sunod na pagkakas Sabado. LL Lutog Lami.
0: Oras sa IFM alas 10:31 na. Dagang kayong salamat inyo mga idol hagikan sa itong mga uluhang tudling sa itong mga balita ngadto na sa mga hisgutana ni Attorney Rafael. Unya kay napupos na magdang atong panahon mga idol. Daghang kayong salamat sa kanunay ninyong pagsuporta inya. Hinaut ba nga di pa rin yung sepiato nato nang i-post Idol Kenny ha ang mga hulagway nga kuha nato today alang sa tong kusina sa IFM Mac James Coffee. Atog yung suportaan mga idol Kenny legit gyud ang kalami. Unya pasok pa jud kaayo sa ato ang bulsa mga idol. So pwede kay sa mga estudyante. No unya pwede po kay sa atong mga trabahante labi na nga usa magud ni sa ubay-ubay na puntag mga trabahante nga nahimutang bitaw sa graveyard shift mga idol. So pwede kay mo makahapit sa Mac James Coffee. No, ayog si Piata niya to nang i-share online para nga mas daghan pa ang masayod no kung asa ni nahimutang ugon saon pag-order sa Mac James Coffee. Thank you kaayo. Mga idol alas Jess, 32 na ang puog amping ang tanan. It's the weekend. Usa sa ato ang pagatutukan pod ang kabahin sa atong kahimtang sa panahon. Kaya aduna ra basad integi panglantawan nga super typhoon mga idol nga muigo sa nasod. Pero mao ni no ang ato lang iampo nga dili lang yung nanakadako nga kadaot mga idol kini nga natural phenomenon. Di magdi nato siya malikayan. Ang importante lang nga kita mangandamta no sa atong mga first aid kit sa balay. Unya sa kanunay nga pagtutok sa inyo ha mga radyo, pag-rely sa mga credible nga sources kung maghisgotag kabahin sa atong kanabitaw nga kahimtang sa panahon mga idol no. Pagatutok lang gyud mo mga idol kita nang updates ato nang ipang-share online and on the air. Ampo ug amping ang tanan. Here's this beautiful song. Mas dapat mas masenti mo sa panahon. Kay porte man din kusuga sa uwan no, pero taliwas panahon mga idol ni kanang sugo jud diri ang Mac James Coffee para sa atong kusina sa IFM. So salamat kaayo Mac James Coffee. Unya nindot di kini pangapiron di ay ang bisita na tas Mac James unyang alas 8 gabi. Hangtod alas 4 kadlaw na yung si Piata Idol. Alas Jess, 33 na. Ang pogamping Let's Be, agasa sa matag-usa. Happy weekend!

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Sana o pero tuloy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
3: Ako di ay si Rony Buboy Diba gikan sa Muhon, Mandawi City. Nakadaog sa napo kakilong bugas gikan sa Kaprimio sa Hunyo ni Idol. Daghang kayong salamat sa 93.9 IFM o sa DYHP o mapugnan pa rin.
4: Idol
5: Mommy J. Ang tamis na sila, tig. O baby, bugitig.
6: Idol Mommy T.
7: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Charming Auntie Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
11: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
13: Ang market man on the run, Idol B.
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga white corona, inday na bina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Saunsa?
1: Sa IFM Saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM.
1: Mapugnan
0: pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni?
3: IFM Saler.

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nila Intinado, Polkatro, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor interregion kay kinahanglag operahan po wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong imunda, dinuot kong doi ko kung sa akong angay. Ito marunong at pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko niya. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag ipamati pareha sa akong interregion, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabag sa atong tinabuhi.
6: Sa kisagalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manutsuot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate menthol to coverol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
10: Ang keratin na may plus!
11: Keratin Plus!
12: Ang keratin na may plus!

0: CAD broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Maimbuntag sa tanan, ako po si Shawi Queiroz nga taga Macarons, Kamputaw, Porok 3 Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Daghan kayong salamat o papremyo sa Hunyo ni Idol. Akong awhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa Hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyong pakyasa kay ang grasya, naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni...

0: Siko. Hawa. Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
1: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS 93.9 IFM.
5: Pampugnan pa ni!
6: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Char-

0: Charm.
1: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
0: Bangong kumakabro sa Charm.
1: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
0: ACS.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
6: Tas bang imo blood sugar?
7: Ato na kamay diabetes?
6: Mag DTX 500 ka!
7: Ang DTX 500
6: ato na kini anti-diabetic properties.
7: Samosa,
6: Charantine,
7: nagkapang mo buo sa glucose.
6: Visine,
7: controls blood sugar.
6: At polypeptide,
7: kaparehong epekto sa insulin.
6: DTX 500
7: highly recommended
6: sa mga eksperto.
7: Sa pinakadulog ng DTX sa lugar.
6: DTX 500
8: Kulay si Mario, ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
9: Dua ka kapsul buntag sa gabi.
8: After 3 weeks lang 100 na lang akong sugar.
9: Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
6: DTX 500
7: Pumali sa mga butika.
10: 93.9 IFM Pampugnan pa ni
11: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing,
12: kidney,
11: atay,
12: ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
11: Sukla nato ang diabetes.
12: Mag life extension vitamin D3 na mo.
11: Rekomendado sa mga medical doctors.
12: Makalit sa mga butika.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
16: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag basta utan ug makamatay nga sakit.
18: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
19: Death begins in the colon.
20: Mag Super Fiber.
21: Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
22: Para sa himsog kag maayong digestion,
23: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
24: Mapalit sa mga butika.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni
25: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
0: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
0: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
0: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
0: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
26: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
0: ECS.
28: Sis, ganda ng hair.
29: Naka-empress.
28: Impressively smooth, shiny, and healthy.
29: With regular use.
28: Naka-empress. Nakaka-impress.
29: Try mo na, sis.
28: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
30: Empress Shampoo. For impressive hair.
10: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
31: Bawi sa noo pero tuloy pa rin. Lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
32: Ako di ay si Catherine P. Siroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambagdos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraful papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kilos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM. Cebu. Mapugnan pa ni
0: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat galaw.
1: Idol Mommy J's.
2: Ang tamis na sila, Tik. O gaya may bugitik. Idol Mommy Tik.
3: Boss Man Cute Gihan. Idol Buiki.
4: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Charming Auntie Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
7: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
11: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
20: Ang idol nga white corona, inday na bina.
24: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
33: Ang buguy nga good boy, Idol Dubs.

0: Mix! Oksiminto!
1: Hindi, oy! O kanta ba? IFM! Gusto na! Manglayat siya ta!
0: Backseat! Layat!
2: Puno!
0: Lingaw pa ka, may update pa sa mga balita.
3: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Lastido.
4: Ay, mga amigos, mga amigas, this is KULAS.
3: Cool Lastido.
4: Are you ready to? Ora sa IFM, mga idol. Alas 11, this is Ice na.
5: IFM, ugto na. Manglayat na ta.
4: Right now, ang

0: 5,000 viewers right now sa mga Facebook Live ng Idol. Sige, share to Facebook Live po dali. Sa mga nag-stacks niya o noodles, hala, sige, layak!
1: Kulas ni Dux.
2: Opan ka ulang star.
3: Mixing right now, DJ AJ.

0: 89.9 FM pagi ini. Again, selamat tidak kuat. Creative Studio 87 nonton saya Chris. Selamat ke sa IFM Mixer sa sticker. Wala pa rin ako. Dapat rin ako. Para ito na post. Post ikaw mga idol. Dahil na kayo. Ano ito? Ano naman ito mga mixers? Ito ni tagaan sila. Naturalism siya kayo. Ano naman ito ko ba na? Dapat ito ni sila tagaan. Tagsa na sila. Hato nila. Okay guys, salamat kayo. Creative Studio 87 mabata ta Sir Chris sa pagmahal sa IFM Mix. Salamat kayo. Unya mga idol, maghinabuhi sa mga ni AJ. Ubalik yung mga idol. Ikaw man mga pahinom ng busa. Chill sa mga liha.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni eh.
3: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Game ka, Idol?
8: Game sa Go, Idol!
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
10: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Last Ido.
11: Mga Idol, oras sa IFM. Alas 11:32 na.
12: IFM, udto na. Manglayat na ta.

FM mga kapani, mga lola, hello na sa mga idol sa mga taga George and Barbecue diha. Kumusta na po tayo labi niya nga dugo? Ayay ka! Hello ha sa mga taga George and Barbecue! And then sa Kana Barkley Eatery Day, gamingan mag-greet nila ay Kana Barkley Eatery ni Mami Kana o Nina di Barkley. And then sa Don Simon's Food Services ni Ate Ninita o Kuya Alvin Buok. And of course, Ate Mirian. Sa AI Meat Store o sa AM Shumen sa Tisa. Hello! Oos na mga idol sa May Carbon Fabric Market. Busta mo na doon! Paksit!

0: pani itong oras alas 11:41 na mga idol. Yeah! Mga idol, right now, we've got IFM Mix Studio AJ High. Pasalamatan na magbalik mga idol ang Creative Studio 87. Salamat kayo ni Ma'am Tata Sir Chris sa pagmahal sa IFM Mixers. El Canaco, salamat siya kayo. Ma'am Tata o si Sir Chris o si Babs o si Baldwin, salamat kayo ni IFM Mixers na sticker. Of course, para ni sa itong mga IFM Mixers, ni sa itong kayo. Excited na kayo sila. Kung saka excited siya kayo patapot ani. Pero legit ka sticker sa IFM Mixers mga idol. Una mga kadawat sa Aljo Dero, kaya naman may nag-duty ron. Pero ang mga abang IFM Mixers, ari-ari dyan station, okay? Okay, pero dyan, nari, pag hindi buhay si DJ AJ na dyan, ito ba sa ni Bim? Here we go. Cash IFM Mixer DJ AJ, July 11, ato sa Inuburan Naga, powered by Double L. Diba, sa mga taga Inuburan Naga, sa Jubarudo, mga jingi kuha, mga ginanganga. Sana all! Sunod, kwa niya si San Jubarudo, si Kim Yunichu. Baru-baru si Kim Yunichu din. Kalau ada si Ellen Maldita Adarna o si Kim Yunichu. Kecuya ni mga atau mga girls, oi. Diyan, ay nagada. Zanju Marodo, AJ, mga idol. O yan, panginabuhin sa mga idol. Mabalik mo, ikaw mga pahinom doon. Busa chill sa mga diha.
1: IFM, upo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapog na.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung na-stroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Alco Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
6: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imugikaon pero ni Agi Pilakaadlaw walagi hapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kaya kung naakitag ipasuhod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugas nga makadaot sa imulawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
8: Mga idol, daghan karon na dunay gipamati nga mga balatian sama sa insomnia, constipation, hybrid diabetes. Kung ikaw na ani ini, adunay herbal nga food supplement para nimo. Ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement adunay ABCD formula. A para sa ampalaya, B para sa banabana, C para sa kamote o D para sa duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila insomnia, constipation o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maoy mamahimong hinungdan sa diabetes. Mao nga sama nako idol, nagainom pud ko og Sugar Troll kaduha o katulo sa usa ka adlaw. Mao nga lagsik og pamati maskin sa matag adlaw kapag panarbaho. Mao nga suway niyo tumar matag adlaw idol ang Sugar Troll.
7: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
10: Ayaw gani pangilabot! Gidisipin na rin ako ni Kimo anak!
11: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Tay, agay!
10: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayra ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
11: Noel! Dili na maayin ang imong gimo!
10: Haydi na mayo! Kiliang angay ka nimo!
9: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
12: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
13: Balik-balik na lang ang sudan.
14: Pongshi!
13: Angeline!
14: Sulayi!
13: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe!

idol, okay? Shoutout na naman nila ito mga idol nga nag... Naglaba sila mga tasya-tasya ka mga bulingon. Sana all. Tarawag ko sa puso, tarawag ko sa puso. Minta sa wapay uwendo. Unya ang atong oras na mga idol. Hatol gato sa... But for today, baby, wait.

0: 93.9 IFM. Mabukod pa ni mga idol. At ang oras, alas 12 punta na mayroon. Balitas pagkain na po sa DJ Bay. Yan na. Okay, Catch IFM Mixers DJ AJ this July 11 sa Inuburan, Naga. Powered by Double L. Okay, again, Catch IFM Mixers DJ AJ this coming July 11 sa Inuburan, Naga. Powered by Double L. Salamat kayo. And then, salamat sa kayo, Alberto's Pizza, sa pagmahal. And of course, Bising Filimon, salamat sa kayo. Mga ito, katuloy ka na mag-send sa mga original songs do para sa itong rakraka ni Filimon. I-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Again, i-email lang sa rakrakanifilimon@gmail.com. Then, mga idol, salamat sa kayo, Body Works Medical and Surgical Group ni Dr. Andy and Dr. Sugar Mantilla, ni Dr. Jonah, ni Rhea, ni Sheila. Salamat kayo sa pagmahal. Itong ganang mapagwapo, mapagwapa dahil mga idol, Body Works lang ang tumag sa inyong problema, mga idol. You can visit their website, is www.bodyworks.ph. Or, mga idol, pwede sa inyo mo adto sa ground floor sa Solenia Tower 1 Ayala Business Park sa ilang clinic, mga idol. Body Works Medical and Surgical Group. And then, salamat sa kayo sa ito na mga namina ron, mga idol. Dapat kayo pahabol na, Jay? Pahabol o musikitiro, pakunan, wala. O yan, mga idol, at ang oras, alas 12 punto naman, mga idol. Manginabuhi sa mikadali, mga idol, ni IFM Mixers DJ AJ, mga idol. Babalik, mga idol, ikaw mo ni mga pahinaw ng busa, chill sa mudiha.
1: IFM udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM mapugnan pa ni eh.

0: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Pagcor.ph.
2: Cut!
3: Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salonpas. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mangpas-pas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salonpas. Methylsalicylate to Clopidogrel acetate. Camphor is the generic name of Salonpas. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Salonpas with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Sis, ganda ng hair.
6: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
7: With regular use.
8: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an empress for impressive hair, Empress Shampoo, with regular use.
11: Empress Shampoo, for impressive hair.
12: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
13: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
12: TTX 500.
14: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Kadungog nako sa radyo na TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Efektibo ka yung TTX 500.
12: TTX 500.
13: Mabali sa mga butika.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
20: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests present stress. Ganda mo! Stress tabs!
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
24: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
25: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
24: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
26: Sulay pod ang bagong Dukto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
28: Ayo, good kayo ang regimen ni Sir Mama. Recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po good nimo ay mong kausaban. Mm-hmm. Busa kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may makita na ako ang iyang effect niya. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa mo. Dili man ingon nga makapagwapa pero makatabang sa imong skin nga musmus siya. Tapos, basta maglugid ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dito kayo ni siya.

0: Pasulti na ako na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
1: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 93.9 IFM! Pampugnan!

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Chico! Hawa! Aga! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Prito ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal and plastic, number one ko to.
2: Tanggaling-galing mo,
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: Ako si Darmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mambaling, Cebu City. Nakadaog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layo na rong. Mapugnan pa ni! Ay!
7: Hawak mo ang beat! Hawak mo ang the beat!
8: Idol mo DJ.
9: Ang tangis na sila tik og labi bugitik. Idol Mami Tik.
10: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
11: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
12: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Charming Auntie Maria P.
13: Ang kiatan og sabaan Idol Kulasido.
14: Ang lami sa radyo Idol Aiko.
15: Ang tamis mong isi og kusog mo abi-abi Idol Tony.
16: Ang market man on the run Idol B.
17: Ang chikadorang sexy Idol Chixie.
18: Ang idol nga beanie Idol Kenny.
19: Ang idol nga white corona Inday na bina.
10: Ang laagan nga pretty Idol Tweety.
4: Ang bugoy nga good boy Idol Dubs.

0: Ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
1: Mga idol, oras sa IFM. Alas 12 na.
2: IFM udto na. Manglayat na ta.

0: Mixing right now. DJ AJ.
1: IFM Mixers.

0: 90.9 IFM ug mo ni again IFM mo na manglete na mga on Sabado. Today is July 4, 2026. Right now, we got Anzanjo Marudo ng IFM Mixer DJ AJ doing the mixing and doing the talking. This KULAS.
1: Kulas do.
0: Kita sa pagdalo niya. Mga nabuisi mika dalay mga ilo balik mika gumani mga pahinomdom. Chill sa mga diha.
2: IFM udto na pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
5: Charm, zap, con, pambong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang, sa bangon ng charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS.
8: Play live baccarat with real live dealers at Bet88.
9: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
10: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
13: Sa adlaw-adlaw na itong pagkinom ang PTX 500,
14: makatamang kini sa pagtunaw sa LDL
13: o bad cholesterol.
14: Nga mao ang hinundan o responsable
13: sa pagbara sa atong mga ugat.
14: Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol.
13: Batasano nato
14: ang pagkinom ang
13: PTX 500.
14: Highly recommended
13: sa mga eksperto.
14: PTX 500.
13: Mabalit sa mga butika.
14: PTX 500.
15: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
14: DTX 500.
16: Mabali ang mga butika.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
17: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
19: Ako Plus, Alco Plus!
20: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
21: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
22: Hala, luyan ni mo ga? Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
17: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
24: Ang keratin na may plus.
25: Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
3: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
27: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
28: Hello, Washy!
29: Hello, Mommy!
28: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
29: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
28: Mula noon hanggang ngayon!
30: All you need is Pride! All you need is Pride!
31: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
32: ACS.
33: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
34: You need toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
0: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS!
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kwa Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumal ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
6: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko. Taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: Game ka, Idol?
8: Game set ko, Idol!
7: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners patag Radyo Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
9: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
10: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Lastido.
11: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12.21 na!
12: IFM, upto na! Manglayat na ta!
16: Mix it right now! DJ AJ!

Pakatan lah si Kim, IFM Mix DJ Kim. Ah, kalau yang pakatan Kim, unit curu. Ah, kaya. Oh ya, kau pasti. Ellen, Maldita Adarna. Ah, grabe ha, grabe ha. Magagahi pa niya ito mga babae ko. Ah, pero wala, one is a lanjo marundo. Ah, okay, okay, okay. Pipi at DJ Uni sa dali. Bisita si DJ Uni, mga idol. Okay, magkulat ko na siya yung sticker. Okay, ako ba kayo? Excited na kayo. Happy today, mga idol. Assemble crazy, chat na lang ko. Pwede mo ka na magkulat ko na siya yung sticker karong gabi. Okay, mga idol. So again, salamat kayo, IFA, Creative Studio 87, mga tata Sir Chris. Sa pagmahal sa IFM Mixers, ah, Lipayas Mixers, oy. Ah, so at least na nag-give me kayo legit ka sticker sa IFM Mixers. Salamat kayo. Creative Studio 87, mga tata Sir Chris, salamat kayo sa pagmahal. Salamat kayo.

0: Mixing right now. DJ AJ.
1: FM Mixers.
2: Ay, wala mo na dito, DJ Tatay. Nahirin ni DJ Tatay, oy. Why Charis, the chorizo DJ, ha? Ay, hello, man. Lahirin ka na, DJ Tatay. Hello, hello, hello. Ito, pangwala yung mga stickers nila, ha? Namay tagtig na po, bahin. Sa ito ang IFM Mixers na sticker. Legit nga sticker. Naalang, pagdala mo siyong ID, ipakita sa guard. Ipakita sa guard, ikuha niya siyong yung sticker. Okay, okay, okay. Ang nakakuha na, si AJ ng si Uni. Ano na rin? Una, paksit kayo. Haya-haya.
0: Mixing right now. DJ AJ.
2: Digitapay! Layap!

94.9 IFM. Bukan pagi. By the way, by the way, ibatik ko nyo mga idol kung walay laag dito yung gabi, mga idol. Katong ganaan, banda-banda, mga idol. Catch up! Of course, akong banda, mga idol. Basta na akong banda, nasa ko, research ka kayo. Okay, sa para sa One Love, Reggae and Rum. Ato ni siya, ang venue nito kayo sa Social Park Avenue, mga idol. Social Park Avenue, di sa may Mango, mga idol. Kita-kisa, One Love, Reggae and Rum, mga idol. Of course, dahil kayo mga bandang mutukar, mga idol. We've got Pixels, Peace of Mind, No Parking Anytime, Delta and Dukes, Daria, Fia, Uncle Skunk, Santing, Pasakanin, and Who's Next, mga idol. Kasi in celebration, this is International Reggae Day. Okay, so, muna siya, mga idol. So, kay, International Reggae Day, nag-celebrate na, mga idol. So, kita-kista karong gabi, mga idol, sa Social Park Avenue, mga idol. Na-midiha, na ako niya, of course. Kinamar kong banda, mga idol. Reggae concert sa ito, mga idol, ha? One Love, Reggae and Rum Night, okay? Again, featuring the performances of Pixels, Peace of Mind, No Parking Anytime, Delta and the Dukes, Daria, Fia, Uncle Skunk, Santing, Pasakanin, and Who's Next, mga idol. The door opens at 6 p.m. mga idol. 6 p.m. and the event will start at 7 p.m. mga idol onwards. Kita kita na ha, karong gabi ha, sa Social Park Avenue. That's my Mango. Salamat kayo, Mactan Massive Productions, sa pag invite sa pasakanin ng banda.

0: 12:41 na mga idol. O yan, mangin na buhay sa bigadali ni AJ mga idol. Kaya amos na tanawan, amos na ipon, amos stickers na dapat. Yes, a creative Studio 87. Kabalik, kabalik, kabalik mga pahinom na mo sa chill sa mga diha.
1: IFM, ubo na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Sis, ganda ng hair.
4: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
10: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
9: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, Tita?
10: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
14: Siyempre, hindi nyo ako masasagot.
13: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
15: Ako Plus, Alco Plus.
16: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM. Pampugnan.

0: Shield Bath Soap. Patag ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
4: Ang keratin na may plus!
5: Keratin Plus!
6: Ang keratin na may plus.
7: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
8: Jinjin, apo! Ayaw pagsigig huga-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
7: Ma, si Lola!
9: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
8: Oy, ikaw po dahi inday, nagkasi laundry soap na kakaroon.
9: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
8: Sinuot yung kainday. Basta labada, kasi laundry soap sa yun ang masaligan.
9: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
10: Duh, I'm not in the mood.
11: Unsay gamit ni mga napkin?
10: Ha? Why man, unsay labot?
11: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
10: Ha?
11: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
10: Kaya ba sa sister's napkin ang heavenly flow na tong mga girls?
11: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
10: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay sister's napkin.
12: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
2: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
0: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa ka, Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
5: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
3: Ang kiatan ug sabaan, Idol Cool Last Idol.
6: Mga Idol, oras sa IFM! Alas 12:49 na!
7: IFM, udto na! Sexy dance!

0: By the way, mi nombre es Imam Juanay. Si Imam Tata. Hello, Mam. Bernadette Wano Mejia. Salamat kayo, Imam Tata. Ha, Imam Tata, salamat kayo. Tagiya sa Creative Studio 87. Hello, Mam. Oh, Sir Chris. Ah, batan kayo po, Sir Chris. Eh, buna kayo, Sir. Paksin kita, Sir. Paksin na, natural. Dugas ako. Dugas, dugas mo sa akong heart. Good. Creative Studio 87. Salamat kayo, Mam Tata. Si Sir Chris sa Creative Studio 87. Salamat sa kayo sa pagmahal. Always, yun ka na ako. Salamat kayo, Creative Studio 87.
1: Mixing right now, DJ AJ.
2: FM Mixer.

Hello, me now is a shout out radio. Hey, Dub, what's that up? Idol Dubs. Grabe naman kayo followers yung page. Follow na yung bio po ni Ibn Hangi ang million yung followers ha. Shout out radio. DJ Idol Dubs, what's that up? Doon, me now, me Dub. Shout out ni Shun Shun, ito. Shun Shun, siya, Dubs. Shun Shun, nga na minaw ron. Niya, nak. Oh, hello. Salamat sa pabinaw niyo, mga. Shun Shun. Kakakig si Charon. Or muhuan. Bito. Hi, mga Shun Shun. Thank you for tuning in. And of course, Idol Dubs. Thank you, do. Sa pabinaw, do. Shout out radio, do. I-check yun, shout out radio, do. Muna siya yun, nga. Kwan. Matipuno. Niya, buutan. Niya. Di gina muling gig, di gina muling gig. Kanang tagya sa shout out radio, di gina muling gig. Stick to one lagi na siya. Di ba, Idol Dubs? Oh, shout out radio! At tangin na ang maestro nga gwapo. Ah, paksit! DJ, pag yun. Shout out radio, i-visit ang iyang page na ha. 1 million kapi na ng followers na ha sa iyang page. Ayaw, do! Idol Dubs, salamat na sa pagminaw. Shout out to Machine Show. Thank you for tuning in. And Idol Dubs, box it!

0: Nine IFM apa kan ni? Again, we got IFM Mixer DJ Zanjo AJ Barudo. Ah, masa sa bando mga idol. Oh yeah. Nadi sa yang luyo mga idol. Sige, tingnan mo kung sino ang gapa di ano. IFM Mixer ng babae oy. Si IFM Mixer DJ Kim Unichu. Ah! Dito na ba sila gabi ni Kuan? Sila dito ba sila gabi ni DJ Ellen Maldita Adarna? Ah, dito sa Oval to sa Kalkalo, no? Oh, paksin kita kasi mong i-post do. Dami as lead ball, eh. Power by Alberca, license sounds, no? Paksin kayo. Okay. Idol, so wala namin iyong oras pa yun sa itong layat-layat. Salamat kayo, Idol Dubs, ha? Salamat kayo, salamat sa pagbuminaw, Idol Dubs. Kaya, mga idol, wala na natin iyong oras. O niya, mag-concert sa itong kulay duo. Mag-concert. Pumaya natin sa isayo, mag-concert sa itong mga idol. At lagi, mga idol, ang Dear FM Jamming Session, 1 down 3 p.m. para sa... Dear FM Jamming Session, ikaw ba balik-balik, matay na yun. Ikaw ba ng kulay duo, kulas ng kaiko. Busa chill sa mga idol.
1: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
2: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa paginom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, maginom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamhilod sa mga tiil.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya
4: ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
4: Karun na yun.
6: Babalik sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
8: tulog pod ka kapsos sa gabi.
7: Sima na lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita nako ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Naay nakasulti nako na ang sugar control ko no makatabang sa mga senior citizen. Ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
1: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
2: Smart 2.
1: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
2: Smart.
1: Tanggaling for everyday.
0: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
1: Tanggaling-galing mo.
2: Smart Dishwashing Paste.
0: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
5: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay atean. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay atean.
7: May buhay sa makabuhay!
9: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
10: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay?
13: Liveraid Pro.
12: May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liveraid Pro.
14: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung naghahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imo atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
15: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: DTX 500.
16: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
17: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
16: Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
17: 2 weeks pa lang,
16: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa,
16: naayo na ako.
15: DTX 500! Pabali sa mga butika.
18: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
21: Mula noon, hanggang

0: Iya, ngayon pa lang.
1: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
0: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
1: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
0: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
1: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
0: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
2: ECS.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Be extraordinary with MX3.
7: Ako dai si Irene Lanit gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay bike. Salamat dai sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni
8: Ako.
7: Alun. Ayo, sakto ra to. Oy.
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang the beat.
10: Ang Idol mo, DJ.
11: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
12: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
13: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
15: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
16: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
17: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
18: Ang market man on the run, Idol, B.
19: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
20: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
22: Ang laagan nga Pretty, Idol Pretty.
23: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: oi. Kiligun mo sa imong pagkanta.
1: Ako gani, bisan sa imong tingog lang, kay kiligun na.
0: Atik, may pamanganta na lang ta, o makising along sa
2: Dear IFM Jamming Session.
1: Matagala una sa Sabado.
0: Maong request na.
3: Dear IFM Jamming Session sa 93.9.
4: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: Ever Zubber Dub. Zubber Dubber Dub. Sabado na sad. Ala, idol, Sabado na sad.
1: Hello, welcome, idol, sa DRFM Jamming Session. Kami kapag mayroon ang Kulay Duo, Kulas o Aiko, mga idol, nga mag-cancer karong hapuna, mga idol.
0: Yes, maghatag o kolor.
1: Pinagi sa mga kanta, mga idol.
0: Kinaagi sa mga...
1: Maanindot nga tingog.
0: Maanindot o saktos kalidad.
1: Ala.
0: Wow.
1: Good quality, day.
0: Yes, good quality nga mga tingog. Wow! Butang talang.
1: Basta pa yun, Dol. Basta pa na. Kapaniyo tayo ba ang talang, Dol? Okay, and we're live din po sa Dear FM Cebu nga Facebook page, mga idol. Please do share our Facebook live, please.
0: Diba, normally, pag Sabado, man tayo pa-Gcash.
1: Anya.
0: Naisip ko lang naman.
1: Sige. Makatagay-Gcash. Sige, sorry po. Sige, yaw.
0: Kanang palami-imi sa inyo mga song request, idol. Kanang kanasang malami sa nabog kanta.
1: Hindi na. Kasi pataka-taka sa request.
0: Ayusan lang ko. Huwag ka nang pataka-taka po.
1: Di siya naman bada.
0: Di siya naman dahil. Kaya random rin niya, idol. Kaya grabe kabutan ang Megasoft Hygienic Products Incorporated.
1: Salamat, Megasoft, ha?
0: Salamat po, IFM. No?
1: Salamat kay Megasoft,
0: Kinangga
1: ha?
0: Kinangga kayo mo sa IFM o sa Megasoft, idol.
1: Yes, salamat, Megasoft, ha?
0: Kailangan mo makapaldo ron?
1: Or pwede sa Megasoft. Basta ko minin yung doha sa kulay Megasoft.
0: Betaw.
1: Pwede rin sa Megasoft.
0: Bikini man.
1: O kaya rin sa fries with watching gravy o large coke.
0: Uy, sabi ko. Ah! Sa'yo kayo.
1: Ah, sige.
0: Hindi na mga alas dos kape. Kaya taste na. Alam na, 28 na, July 4, 2026.
1: Yes!
0: Uy, sa mga nag-celebrate og anibersaryo karon, no? Sa ilahang, sa tawag ani? Anniversary sa Kaminyuon. Oh, congratulations, lovebirds, to Mama L. Mama naman akong tawag ani niya. Mama Eleanor and Sir Fritz Cabunilas. Happy 31st anniversary.
1: Wow.
0: Grabe ka sa 31 katuig, no?
1: Wow.
0: Grabe, inantusay gid siguro ani. Congratulations and happy anniversary.
1: Ato na siya, shout out din katabi tayo nag-message ni Idol Boyki. Kisa ni? Si, ang taga, si Celo, Ambrosa, ang taga Carmen Bohol, na, Celo Ambrosa, ang taga Carmen Bohol, Sitio Datag. Okay, always siyang maminaw sa Kulay Duo dahil ko, no?
0: Thank you very much. Thank you so much.
1: Salamat. Gusta dia? Wala pa. Dapat itang share pa dia, Dol. Dapat itang share dia. Or, kumusta man itong chocolate hills dia. Okay, pag-iapon.
0: Intak, gapon.
1: Intak pa itong chocolate hills dia. Okay, natos.
0: Padayon, idol, sa mga celebration, no? Aside sa anniversary nilang Sir Fritz og Ma'am Eleanor, kuan po, graduation sa, bago lang ni-graduate as magna cum laude. Wow, sana all.
1: Magna?
0: Sa Bachelor of Science in Psychology, si Eleanor Frizzell Clarion Cabunilas of University of San Carlos.
1: Gusto ko na, mag-magna mat ako?
0: Ha?
1: Mag-magna.
0: Magna 9 years.
1: Oh, pero wala man, sobraan man. 10 years man.
0: Suma, di ay.
1: Oh, sumatampo.
0: Sumasampo.
1: Oh, sobraan man. Magna tako ato.
0: Congratulations, Eleanor, and to Sir Fritz and Mama L. Happy anniversary again.
1: Alright.
0: Alauna, imagine na, idol. Yeah. You know na, the drill.
1: Sige, i-comment, mga idol, inyo ang mga request, mga idol, sa toang page. O sa Dear FM Cebu nga Facebook page, or you can also text us sa 0923-1128-701, mga idol.
0: And speaking of entries ninyo, idol, ha, kay ang uban, kay base naka-free data, raba? Wa sila ipang text. Pwede kay mo PM sa IFM 93.9 Cebu. Or sa Dear IFM Cebu. Kunya nyo rin PM yung name, address, Gcash, inyohang song request, o dedication.
1: Okay. Maraan na simple.
0: Ano na ka-simple?
1: Okay, latos.
0: And, we'll pause for break, idol. Kaya, sugto na nato eh. Sa pumilanganan. Ano mo ilang ayan, di ba?
1: Sila mga ayan, mga idol. Last year pa yung nanganda, manigod.
0: Yes.
1: Sige, go.
0: Di, uy. Two years ago.
1: 2 years ago, mali. Ah, sige.
0: 2 years ago, niya, na-postpone. Kaya ni mahal ang gasolina. Ito, among concert, idol.
1: Karo, parang mapadayo ni Ron.
0: Ay, dili din na concert. Dapat concert, no,
1: kan? Kan? Recorded din na kay Kan, man.
0: Concert. Daka magdilat na, Stay put, idol, kay ato nang sugdan atong first set after a few commercials. Dili lang sa...
1: DRFM!
0: Jamming Session! 131 na!
2: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
6: Ikaw ba? Hilakila ka basa og sad story nga English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka kay wa ka kasabot. Mabungan ba ni?
7: Uy, my dear, kusog ka, ganun mo mang laban, no?
8: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na akong mga kamot.
7: Uy, correction! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ka labaw nun, don't worry, my dear! Kay niya na ang...
9: Kasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
10: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok ka kamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.
11: Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals and up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out per DTI Fair Trade Permit number FTEB 25894 Series of 2026.
12: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hilak, umurag, dili komportable, matag-adlaw.
13: Dugay na bit akong niingunin mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
12: Ha? Diaper? Unsa man ilabot taw ana? Uy,
13: apat, komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
12: Mari, mantay usa si baby ha. Ari sakto.
13: Hoy, asa man ka?
12: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
14: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
15: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
16: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
20: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
19: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
21: Welcome to our reunion.
22: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
23: Tungod na sa Super Fiber.
24: Unsa?
23: Super Fiber.
18: Super Fiber. Super Fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
25: Ang kinis na niya?
26: In fairness, nag-glow up.
25: May budget?
26: So-so!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang mo ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay.
6: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
7: Maayong buntag sa tanan ng paminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
8: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic, nahadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
7: Mas klaro na ba bisang gabi?
8: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo. Lang pala ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
10: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na og packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, asahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
11: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
12: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: 93.9 IFM.
1: Mapungan pa nai.
0: Hey, welcome back, idol.
1: Sa Dear IFM jamming session, mga idol, kulay duo lang yapon ni Kulasuk Aiko, mga idol, ha? Till 3 in the afternoon.
0: Yes.
1: Okay.
0: And, ani-ana, ang atong mga request.
1: Aha. Uh-huh.
0: Ang uban kayo, request lang yun sila. Wala sila nagbutang
1: Gcash. Wala sila request.
0: Wala sila gabutang og Gcash.
1: Oh, so, ganun sila makadusong kanta, ra?
0: Yes. Gusto sana na sila ang kanta, ta, dear.
1: Ala. Sige na yun.
0: O, pero, mo ni ako mga ganahan padagon. Kaso, wang may Gcash. Next time na lang.
1: Ano na ako, Gcash. Ano na isa na ako, be?
0: Ha?
1: Sila padaga, pero ano na isa na ako, o Gcash.
0: Ah, sige.
1: Ah, sige.
0: Okay. 09? Idol, good afternoon. Idol Aiko and Kula.
1: Yes!
0: Request kong song, The Journey by Leia Salonga.
1: Mm-hmm.
0: It's Cherry Ding Lansani from Ingles. V. Rama. Salamat, idol.
1: Sure.
0: With a heart and with a kiss.
1: Salamat.
0: Very formal ka diha, idol. Naapoy ni Ingon Diriunga. Ah, mauni ka tong taga Carmen.
1: Masa yung niya?
0: Mayong hapon, idol. Ay, kuan kulas.
1: Mayong hapon, sad.
0: Ganahan, dyan gumaminaw ninyo. Labi nagsabad doon. Tagsara ko mutnex kay tukar-tukar akong CP.
1: Ah.
0: Request ko dance again. Okay, request. By dance. Jennifer Lopez.
1: Ang disco man niya, ha?
0: Disco man, idol. Kanang love song doon.
1: Love song doon, kilo.
0: Para sa mga taga Carmen Bohol. Pirmi din sa maminaw din. Panagsara niya mo text.
1: Okay.
0: Namag yung mga times ngayon, nang unload kita doon. No? Sige. Huwag ka naging usara doon. Tropod me.
1: Nagkasabi na, unload. Basta ka niya, lunod good. Lunod din.
0: Ako, wala dyan ko'y load. Kaya wala mo ko'y ka-text. Ang mo text na ko diri kanirang mga casino sa mo ni.
1: Naabit tayo gahulat kita siya ang tubag doon.
0: Gcash.
1: Pili mag-hit na tubag doon.
0: Shopee. Smart.
1: Diba nga doon, diba?
0: Oh, sa pamani, Ate Mary, ano ba din yun?
1: Pila na lang katuig na hinulat, ano doon? Kinamari siya na ikatext mga doon.
0: Nakakita mo. Ate, akong papa.
1: Diba,
0: diba? Yun ba?
1: Sige, kata lang talay.
0: Sa mani, oy, mama. Sumto, BP, ay, sumto, di mo nag-text. Luya, mag-cellphone na ng idol ko. Oy, oh dear, oh.
1: Mabita.
0: China Bank, sa mani, oy.
1: Sana all, kinang banko ang nag-text, oy. Hala.
0: Kuan ra, kanang mga
1: sana all.
0: Promo nila oh. Ba?
1: Normally, basta wala na nakay bangko mo. Makanawa
0: ito. Saan mo na nakay bangko mo na isood?
1: Ay, basta hindi. Sige na.
0: Parang yapon.
1: Ay, basta.
0: Sige na. Di man ikaw ang story as bangko. The bangko story.
1: Mamaya mga idol, di ba? Nangita siya katek sa mga idol. Narawit tayo. Nasa tabangan siya. Gahuwa siya tubag. Wala mo siya tubag. Sige. Malunduog ba ito? Yung mangita katek.
0: Sige. Kaya naging kasabaan ako doon. Mukanta na ako doon.
1: Wala tayong kasabi. Malunduog ka lang.
0: Atong susihon ang journey sa mga text.
1: Sige. Ah, sige, kata na.
0: Ay, nako.
1: Diyo, sa journey.
0: Journey.
1: Oh, muna siya, para po nina ako kakanta, journey ba? Ako pabiyahe sa paghuwat sa duha katuig. Mutulo na yung katuig.
0: Dapat na yung demure akong katawan.
1: Ah, sige.
0: Ha,
1: butangi. Lainoy. Sige.
0: Ay, nako. Ani na. The Ayana. Journey by Leia Salonga.
1: Okay.
0: Dara. Here we go. Ay, dara.

0: okay.
1: Ako di ay si Shay Gray.
0: Wow.
1: Gusto lang ko magpadaan sa akong kaangi. Gusto na kong ipadayag na si idol ko last din dot kay Tingo.
0: Oh, wow, oh, nice. Salamat!
1: Clap, clap, clap. Kasi ito rin.
0: Clap, clap, clap. Salamat, ha. Good morning you, ma'am, idol Aiko, and sir. Kasi mong i-subject i-handulan.
1: Yeah.
0: Kasi mong i-subject i-handulan.
1: Koan. Algebra.
0: Algebra. Ako, ako resist. Hello, mga. Pwede ipakanta ni idol ko. Oh. Pwede ipakanta ni idol ko last Somewhere Down the Road? Dedicated. Okay na ta. Sige, dear. Bari Manila man eh. Okay, dedicated sa akong anak sa Amha Agus Lapu-Lapu City, si Angking og Manilin. Salamat ninyo RMN 93.9 Cebu. Mapugan pa ni. Kika ni Melita Lanya. Sige, latos! Somewhere Down the Road. Okay.
1: Sige ka ayun.
0: Somewhere Down the Road. Sige, bulal. Sige, dear.
1: Alam, murag bagay gini. Okay na, sugar na po.
0: Sorry, sorry, sorry. Pakasigaw, sorry. Take to, take to. Okay.

0: Yeah. Two down. Two down, ba? Alright, sige.
1: Ala, uy, mura dag original.
0: Gawin mo.
1: Idol, makapiright mo.
0: Ayaw ba?
1: Ay, grabe. Palami eh, pa, mi. Sige pa, tika pa, mi.
0: Ulog yung mino, sige.
1: Ulog yung pa, mi.
0: Ulog yung mi. Okay,
1: go. Idol icon ko lang. Yes. Listening here at Baksan sa Pangdako, Cebu City.
0: Baksan? Luag si Rego Sonis. Baksan man.
1: Base, no? Sa Kasipong and Bakuli family.
0: Hello.
1: Request me genuine love. Walay genuine win nga love. Bitter ka. We'll try. Pero tinuro, bitaw ka bao doon.
0: Dari ka pala genuine love doon?
1: Dari na, request dari huling il bimbo.
0: Okay, kaya ka MJ.
1: Napoy ko, Andre, your love.
0: Ah.
1: Jim Brickman.
0: Wala.
1: O napoy, another, just another woman in love.
0: Just another woman in love?
1: Yeah. Okay. Ako ipahinungod sa tanang naminaw, pirmidyo kong maminaw, idol. Nga taga manda, weh.
0: Ah, mendawe.
1: Mendawe.
0: Jan Ridama, Adirama, direk mo ko siya ogwan. Always by Atlantic Star. Shout out sa mga taga Bulhoon daw.
1: Sige, ikaw pat na. Huling ibimbo sa
0: ato. Okay, sige.
1: Kay murag, wa jun ni namo nakanta ever since the world began.
0: Sa
1: huling ibimbo.
0: Wala na kata.
1: Katapusan ni siya nabutang pero wa gid ni namo
0: nakanta. Huling dere, bali na huli.
1: Gani.
0: Sige na be.
1: Dapat i-third ta ni.
0: Ah, wow.
1: Din na to i-huli.
0: Wow. Oy, hello be Sherilyn. Sansan ada musta do? Wow, kabos.
1: Uy, hello ni mo diha Sherilyn. Musta ka diha? Oy.
0: Do baka minga man kay mo do ha unta makakita tani yung balik. Oy, hello, hello mo diha. Sherilyn Sansona. Hello do.
1: Sherilyn Sansona, kumusta na man ta? Ka Sherilyn.
0: Bisa, oh. Taga Pulang Bato nila, Pulang Bato.
1: Taga Pulang Bato.
0: Oh, hello.
1: So, itanda. Puwa ang mga bato dito.
0: Pulag yun, pulag yun.
1: Pulag hasang po.
0: Your isda.
1: Uy, naminaw atong idol, Domino Elijah.
0: Ay, ang ba, ang manok, ang
1: pwede ko mo request.
0: Ang barbecue, ano nga ba, saging, wakaya po ni.
1: Halon, nakalimot kang, itagaan ta niya o ko.
0: Ah, fries no?
1: Oh.
0: Ay, sakto, sorry, sakto. Wala na.
1: Ma-amnesia lagi ka dahil yun, dear.
0: Ay, hello na.
1: Hindi ka mahayong pakanoon.
0: Musta na.
1: Kinahanglan ato ipakita ng atong utang kabubuton.
0: Yes, Dominic Legend. Musta na.
1: Butangan na itong kabubuton. Kaya basic utangan na ta.
0: Musta na, Dominic Legend. Musta na.
1: Aw, dali ka siya malimot, idol.
0: Ako rin mo hindi kalimtan ko doon. Ang iyahari yung pagbati.
1: Ako'y defend.
0: Sige, defend.
1: Ang nahitabo, manggod ani, mga idol. No? Ako'y attorney niya. Anay tabo manggod ani.
0: Okay.
1: Sa panahon sa kuan, insidente manggod.
0: Okay, right.
1: Si dear manggod na tuwa pa'y kao. So yung una-una, dili pag siya straight ka makathink.
0: Ah, wala. Well, well.
1: Moto mo siyang gipacheck sa psychologist.
0: Oh, yeah, yeah.
1: Na expertise mo kaon.
0: Oh, yeah.
1: That's not about that. Ilay na ni may tuog doon.
0: Sige.
1: Request ko siya, like, two less lonely people in the world. Oh, sige.
0: Two less lonely people.
1: Di, may mag-break ron, idol.
0: Mm-hmm.
1: We won't take a break.
0: Wow, okay, go. Shout, idol, shout out ni Lyle Walter Ilaya. Uy, ako ni Kobo sa una sa kwan sa katong mga among vlog. Hello, do, John Vlog TV, Nebria. Uy, Louis, ikaw sa mong Louis Nebria, do. And then, good afternoon, DJ, watching from San Carlos, Tegros. DJ Kos Paksit Pabs Pabuaya Lariosa. Musta do? Pabs Pabuaya Lariosa Junior. And then maayong hapon, idol. Mo request kong kanta paminsan-minsan lang para sa akong mama o tatay, Joshua Abalo. O, sige. O, sige na, dear.
1: Huling El Bimbo sa idol.
0: Sige.
1: Dayon.
0: Kamu. Amo na lang i-mash up tanan dol. Tanang kanta.
1: Oh. Di may mag-break. Uy. Bahala na ning.
0: Lutas na ni Gutumar ba?
1: Apo naman din mukha ako. Usa nga version? Guitar?
0: Asa?
1: Na masindot na ang guitar no sa...
0: Ato live!
1: Ah, katong original.
0: Original. Hindi.
1: Sige. So, iniguman sa first verse, next song na po. Usa man, magsapo tadaan kay... Dekan man kay mag-request, no? Niya, di ba na mo masagubang tanan? 2 hours na gunta nga magkuyog.
0: Correct! Oh.
1: Di ba? Lain po kayo dito mo ma... Accommodate.
0: Wow. Wala kay ko accommodate gani kasi giming ko yung permit ka bukara ka ha. Ka 2 hours ra.
1: Nagyaw-yaw do.
0: Ako bilan do ka 2
1: ito. Uy, lain ra ba kay ni magkatiguwang ta.
0: Ka naman.
1: Kay sige kita gyaw-yaw.
0: Aba ba?
1: Nagyaw-yaw ka?
0: Wala.
1: Ah, wala dia.
0: Kasi may nagyaw-yaw di ulay.
1: Sige na, okay
0: na. Sige.
1: Tatos. Ding El Bimbo, here we go.

0: Trade permit number FTEB-25894, series of 2026.
1: Tuhod! Siko! Hawa! Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
4: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine, nagkapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. At polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga
6: DTX 500. Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
8: Diabetes. Usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing. Kidney. At ay. Uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
10: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
9: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
11: 93.9 IFM, mapugnan pa ni!
12: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si former governor Arturo Chumchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
14: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Maayong adlaw, makauba nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
17: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: X3. Tunay, natural, at original.
1: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
1: Unsay gamit ni mong napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
1: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
1: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
2: Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
1: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
2: Sis, asan mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramaday ang tubagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
3: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
4: Ubo ng anak. Nakababahala. Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
5: Pambatang lagundi, Plemex!
6: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension, vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako plus Alkoplus.
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
6: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve?
0: Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado ka epektibo. Kung imo problema pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubano sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget?
8: So

0: Oras sa IFM alas 2:17 na.
1: Hi mga idol, welcome back to Giro FM. Hello, kami ay ng kulay duo, kulasong Aiko mga idol. Nga makataw colors yung kahapunan.
0: Yes, padayon lang mag-text sa inyo ha mga entries idol. Kay Masig, ikaw na. Ang maswerteng mapilian, random lagid ni nga pagpili idol. Pasin ka mo ang makapaldo karong hapuna og 200 pesos GCash.
1: Tara.
0: 217 sa kahaponon and kinibahina atod ganato sa Immuni plus traditional herbal drink. Okay. Aha, asa man niya? Hi ni Kate Mona Yatsi sa Pusok Lapu-Lapu.
1: Hello.
0: Pwede ko mo request?
1: Unsa man?
0: Og song at ang hirap.
1: Unsa ta?
0: Isod gani doon. Dedicated to my friend nga nagmaoy karon. Shout out to Sophia.
1: Okay.
0: Babaw ka ni dear? At ang hirap.
1: Babay mo na.
0: Giubo pa dyan.
1: At ang hirap doon. Giubo siya doon.
0: Uy, sayon di ha. Uy, sayon. Kanang sayon lang sa doon.
1: Yes.
0: Inyo mo sa aming silutan doon. Request kong song, Having You Near Me. By Air.
1: Ano siya kanang i-request gani na? Itong The Gift, itong
0: Your
1: Love.
0: Two less lonely people in the world. Napatuyo sa, di ba? Nakasawa, di ba dito ato? Stillan. Ay, sorry kayo for letting you wait.
1: Wow.
0: Di na naman, di ba, sa restaurant. Na, follow up niya, may isa mong order.
1: Oh, wow, okay.
0: Sige. Two less lonely people.
1: Two less lonely people in the world. Oh, ano na? And it's gonna be fine.
0: No. Kani-kani ako ang version kang kan. Kang Casey.
1: Okay, go.
0: Sige. Here we go.
1: Go.
0: So, ato sang orderon mga idol. Ang two less lonely people. Okay. Here we go.

0: clueless lonely people. You know? Ah, okay. Alright, son. Gusto nila ni-request yun?
1: Ha?
0: Gusto nila ni-request?
1: Minsan gusto kong magsumbong sa'yo. Sorry lang.
0: Kapay, paminsan-minsan ito ni-request. Paminsan-minsan.
1: Nadie! Kano sa?
0: Kini na. Paminsan-minsan. Ano lang?
1: Yeah. Paminsan-minsan. Di natin giingon ato nga ka ng inika, ikalima lang na or ika.
0: Oh.
1: Natin usa nga. O dyan to eh. Wait ha. Parting time? Dili ito siya parting time. Uy, na-upin no, your cause of healing me softly. Shout out ko sa kaumiga sila si Ethel na nag-birthday gahapon. Happy birthday! Og si Emma Pamela Incierto og sa akong kumari nga si Pinky Geraldine Gonzalez ni. Pwede si Idol Kanta. Idol
0: si Idol Kanta. Hello mga dihan, WYC Wendell, Wendell Sena. Hello do, musta do, musta do. Wendell Sena sa WYC Car Repair Services. Hello do, tanado, musta do, musta do. Paksit. O si Michael sa, ano do
1: Idol Kanta.
0: Ano ka din, ano ka din? Ano ka?
1: Nakombine ang ay ko ang mukanta.
0: Ah, sige, sige, sige. Oh. Ay kayo mukanta.
1: Ha? Sige na. Sige, sige. Killing sige. Me softly do. Man naman yung killing me softly. Bago pa man yung natugi kanta do.
0: Bitaw. Na po i-request rin ko, ano, Be My Lady. Pa-shoutout, Dol, di ay sa taga Isuya Mactan. Oh, hello, ha, mga taga Isuya Mactan. Di ka ni Melvin Scattered. Ha?
1: Hi, Melvin Scattered.
0: Hi, Melvin Scattered.
1: Paminsan-minsan na lang.
0: Sige.
1: Oh, sige. Basta naadire sa recently, naaman siya there.
0: Ah, ayun na.
1: Bago siyang
0: lahin na lang.
1: Kanta.
0: Lahin na po.
1: Lahin na lang. Murag nakanta na niya.
0: Yeah.
1: Sige.
0: Napo yung request rin ko ano?
1: Drowning na lang.
0: Na, malubog.
1: Bye, Backstreet.
0: Mali, kita lang drowning. Kumulog ka
1: na? Kapawa, matani.
0: Sige daw, kata daw din.
1: CCC.
0: Drowning?
1: Idol, makamisin yung jamming with... Nice, kayo kayo magtingo. Thank you.
0: Ayaw ba?
1: Idol, maayong hapon. Aiko and Kulas.
0: Yeah!
1: Request ko, hi.
0: Hi?
1: Sige.
0: Hi! Oh, hi! Hi!
1: By this week.
0: Ah.
1: Okay.
0: Ano sa pangyari?
1: Just another woman in love. Mauman siguro ni?
0: Just another woman. Umaraga na apil lang.
1: Mm.
0: Napa yung request
1: niyo? Kanang panglaki.
0: Ah. Just another woman in love?
1: Hindi. Naabasi na panglaki.
0: Mawad man to. Naka itong Be My Lady. Narikas yung Be My Lady niya. Napa yung request niyo? Carpenters nga you. Desi Amancio Aro.
1: Sige ka na lang, you.
0: By the Carpenter?
1: Mm.
0: Okay, ikaw. Ikaw, kanta kaya po?
1: Oo.
0: Foreman man ko, di ba Carpenter? Kito sa Be My Lady na sa...
1: Na-promote naman ka.
0: Ah, na-promote ako na yun, okay. Be My Lady na sa...
1: Ikaw naman yung CEO.
0: Okay. Be My Lady na sa naman ito, okay. Para ato yung alter dito, pero...
1: Gigi.
0: Bunal. Okay, di ko ganasin nga bahago akong dear.
1: Be My Lady. Martin or Jason D?
0: Artas Martin de Vera lang.
1: Martin.
0: Oo.
1: Sige. Ako si order, sir, ha?
0: Ah, sige, go.
1: Willing to wait?
0: Oh, of course.
1: 5 minutes?
0: Wala pa yung gusto mong tubag, karap pa kang kanta.
1: 2 minutes to wait?
0: Oh, yeah.
1: Saan na, doon? Saan na ka ng order doon? 2 minutes? Are you willing to wait, ma'am, sir? Sige.
0: Okay na.
1: Okay, I receive 100 pesos. Exact amount? Okay. Sige. Dara. Be My Lady by Martin. Martin Kulas nito.

0: Yay.
1: Nahu mana de?
0: Just another woman in love.
1: Mana de itu?
0: Mana?
1: Mana singku?
0: Okay.
1: Okay.
0: Lahir lagi dengan dia.
1: Sige, ke mana sad?
0: Masa main dengan tadi ya?
1: What is their next order?
0: Aha. Okay, ada tadi ben. Kita kan butuh bukan dengan request dari. Kemarin tadi main lady, kayak Pinterest ni you.
1: You baik.
0: Hanggang ngayon ni, hanggang ngayon.
1: Okay kan, hanggang ngayon.
0: Kisah kata ni.
1: Ay kato maning taas Ogi og Regine.
0: Ayaw lang ni do it man, ayaw lang na.
1: Lo.
0: Kaya kabo ka.
1: Hanggang ngayon, mo ba diba?
0: Hanggang ngayon.
1: Kau ba ni na?
0: Dia ado, dia mana dol. Next week lah dol, kaya listen kaya mga paga taro dir kaya. Narapa tay, narapa kaya ugi yang gabi dir. Oh ya, lain lah saya. Lalu berbila lain kan tadi.
1: Betul tak asyik saya dol.
0: Aisa, asal siapa dol lah?
1: Shout out ni aku sah kong uncle, ngan minau ni mu.
0: Okay.
1: Nenung nama orang mana?
0: Nak ni berah?
1: Ah, gan. Ah, okay. Saya up dekau klik deh.
0: Yaika.
1: Okay, idol, laminaw mi ron. Nagpaabot gud mi sa hanggang ngayon. Hanggang ngayon na lang dulbi.
0: Maribit pero lino.
1: Kanang nandito ako.
0: Kala, kana,
1: kabaw,
0: kala. Nandito ako lang sa
1: katong bago nga version?
0: Ayo lang, ayo.
1: Nandi.
0: Kabalo katong bago.
1: Tung ako. Di ko kabaw sa lana. Ogi na lang.
0: Sige na lang,
1: gi.
0: Gi. Bunal. Gi.
1: Order sa na to ha. 2 minutes.
0: Nandito ako.
1: Kamu lang bahada doon sa nga version lang. Uy ko understand. Super understanding. Idol, make sure nga nakasend mo sa yung GCash number ha. GCash number, name, address. And para sure bol nga makadaog mo. Okay? Here we go.

0: Nandito ako.
1: Grabe, oras ayo pa, malas 2:42. And kining bahina, idol, natod ka nato sa Super Fiber. That song is brought to you by Super Fiber.
2: Okay.
1: Ano, ilo, hirog yun.
2: Natulang ko sa katubangan, good.
1: Shout
2: naman.
1: Shout
2: Shara naman sa dili gabus sa di gabus siya maapekto sa kung kanta mga idol.
1: Ah, sa bangan. Moro mo bagyo kung maapektuhan. Kuya Juan. Kau pa naman yung sinapuhig ba yun?
2: Shara naman sa di siya maapekto sa kung kanta mga idol.
1: Ah, grabe na.
2: Magkarela siya ba nga? Oh, naapektuhan lagi ko na. Moro, usbo na sila ako na huna. Sige, dapat magtumba na sila ko karoon.
1: Ah, grabe.
2: Ah, na ba? Unta,
1: na ba? Sige, ansa pa, ansa pa. So may mga banat na to ng mga dalang.
2: Kanta na sa taro na. Kaya nagyapon doon. Huh? Basta kita nagyapot ta, di agi bitan, napalaro ta ato yan
1: bulo. Maala, alam mo kaya.
2: Diba, pero inanak mo gisiran dulo, basta ka na, tinuray ka na yung baba, maghuhat ka, basta pakawawan ka, sa pantosong yung bayo, maghuhat yung pagka mga idol.
1: Sumpa mo sa akin. Huwag
2: man dyan ka, huwag man dyan ka magtangan o paglao mga idol. Gawas, huwag na na sila, hindi na siya.
1: Nang pag-ibig ko ay,
2: sa dyan di,
1: huwag ba.
2: Maoy. Oh, ayan. Katakatahar ta man.
1: Maoy mas dear.
2: Wala ka na maoy.
1: Imorang, what if naanak ko ilain?
2: Okay ra so. Bisod ba kaya
1: naman? Tomorrow.
2: Oh, okay ra gyapon. Ato na wato nasasaktong kalipay.
1: Okay.
2: Oh. Bisa ba sa kaya mela? Ato ipamugos ng gugbal.
1: Nandito ako.
2: Wala na. Wala na ko na rito.
1: Umiibig sa iyo.
2: Wala siya. Ano naman? Sina kayo.
1: Ayo, dia mesti serius tau.
2: Kira kira, udah kau ni.
1: Serius tau.
2: Asal tu sejak.
1: Ayo, ala nak ada mood. Ala, ala. Ala kan, ada mood.
2: Nai berapa ni? Ah, si, si, si.
1: Sige.
2: Marta.
1: Idol.
2: Ada minggu ras.
1: Bye ha, okay. We'll be right back. Another last song atong katahon karong taon-taon. Ibalik na mo. Alas 2:44 na and kining bahina hatod pud kanato sa Fast Clean Detergent Powder. So mga idol po na to diha nga naglisod og kaning sa tawag ani kanang glisod og recover siya lang ubo tip-on ilanat ikapoy kalawasan libong-libong vertigo panuhot pagkapaga imnig immune plus idol isagol ninyo og initubig imno ninyo nya pwede po ninyo iyarok ditso idol nya drink lots of water lang yun okay mapalit ni sa mga nagkareang butika sa inyong lugar. Swear test result 2 PM. 5 8 4
2: 5 8 4 mga idol.
1: 5 8 4 Balik me after a little bit of pahinomdom. Dari lang sa
2: Dear IFM
1: jamming session.
3: Dear IFM, kini lang ang akong gusto.
4: Ikaw ba? Mapayit yun ay kao eh. Ngano? Dukay, kay ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Oh, Kuya Juan, mapungan ba ni?
5: Ah. Ay, balita! Suwertres o Lotto Results!
6: Idol! Suwertres result, alas dos! Cinco! Ocho! Cuatro! Idol, nakaigo ba?
7: Mayong adlaw mga suki na itong tigpaminaw. Kauban na ito karoon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
8: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. O say mo abog yung 320.
7: O unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
8: Nay, galangan yung suggest sa ako o iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. O puod, mauna yung pinakaningkot na desisyon na ako mahimo. Karoon, wala na ang pagkalubog sa mata. O makabasa o makatanaw na ko o TV na dili na maglisod.
9: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time? Makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang. Go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Ann.
11: Makabuhay.
12: May buhay sa makabuhay.
11: play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
12: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
13: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
14: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkasimanang awa ko kalibang.
15: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
16: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdong gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinomdong, kikan kay Ate Ann.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Sis, ganda ng hair!
21: Naka-Empress! Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
20: Naka-Empress! Nakaka-impress!
21: Try mo na, sis! Be an Empress! For impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
22: Empress Shampoo for impressive hair.
23: 93.9 IFM! Mabugnan pa ni!
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
25: Ang keratin na may plus!
26: Keratin plus!
27: Ang keratin na may plus.
28: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500.
29: Mabalik sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
28: TTX 500.
30: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
28: TTX 500.
29: Mapali sa mga butika.
31: Said Celebrity Beauty Soap.
32: Said Celebrity Beauty Soap.
33: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak. Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
34: Nagaangkon sa gahong sa glutathione. Nga na pamatudaan nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit. Mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
35: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.

0: 93.9
1: IFM. Katawa, hilak o kalingawan, kanang tanan naa sa Dear IFM.
2: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas og aiko.
3: Ora sa IFM, alas 2:22 na. Welcome back sa Dear IFM.
4: Jami Session!
3: Kulas og aiko gihapon ni mga idol.
4: Ang gwapo-gwapa sa laon ng stress mga idol.
3: Yes, ni ana ang atong last song.
4: Oh, sige, last song, dear.
3: For this set,
4: last
3: set po ni Idol. So, adita sa upbeat te para bibo. Kunya, mas maganahan mo nga mapadayon for the rest of the day.
4: Basta ako padayon ni ko pinay mga idol. Huwag sa siya mga idol. Bahala na ni Uwingas lang na di siya ganahan. Pero padayon ko po huwag mga idol.
3: Thank you, thank you. Bahalag na nga ko ana.
4: Nakaupaw tayo ni Hunuwat mga idol.
3: Bahalag isubawan na. Bahala, giubudog hangi, giubog, isubawan mo. Wigis, amping mo, drink lots of water, o niya pag Immuni Plus mo, idol. Okay? So, here is our last song. Bilog na naman ang buwan.
4: Buwan.
3: Let's go.
4: Papalobi ni Isigali, dance hall style, eh! Yeah! Ah, bilog! Na naman ang buwan! Ilabas yun na ang kalokohan.

natin sa sinagdang bilog ng buwan. Nakabilad na nakabikine bilog. Na naman ang buwan. Ilabas na ang kalokohan. Wag din ang

0: Number one.
1: John Rastafari.
0: Okay. Thank you so much.
1: Okay.
0: Contestant number one.
1: Number one, kanimo. Number one, kanimo.
0: Number one ka. Number two, si Idol Chixie.
1: Ayun,
0: sunod na karatadawad sa IFM. Balito sa hapon.
1: Sabi doon. Atay, sabi doon dyan. 5 to 8, of course, Idol Dubs. O ba itong mga IFM mixers para sa IFM Discoral? O niya, 8 to 12, mga idol, itong Spotify on I, mga idol. Atay na. Okay?
0: Yes.
1: That's it, Paxit, mga idol.
0: Hi, ni Nanay Jenny. Ay, di, good me, dukaon nga. Lingaw kay Mininyo Idol, diri sa Ukay-Ukay, Tabunok. Salamat.
1: Mas malingaw pag ibo doon, kumutubag akong dear, mga idol. Pero sa untaman, di ba yung siya mutubag? So, lingaw na sa mo.
0: Thank you so much.
1: Okay. Latos.
0: Ben, mili sa tag-winner, bi. Idol, hi sa... Ay, request ko kada uli. Hilot. Man naman doon, no? Time naman. From... QC section Habagat Outdoor Equipment. Shout out sa mga production manager, Ma'am Reza Sineta.
1: Hello, bravo gimi diri kitaka. Bravo big kitaka, pwede sa backpack or kalo. Okay ra gyud mo Habagat. Ang kulay gyud namin magamit anang kuha pitaka ninyo or kao or backpack, di ba dear?
0: Yes.
1: Baka naman mga so, production manager no?
0: Mm.
1: Oh, hello naman, ma'am, baka naman.
0: Oh. Yes. And ang atong winner karon kay si Kate Mona Yatsi from Pusok, Lapu-Lapu City. Congratulations. Nakadao kag 200 pesos GCash.
1: Gikan sa IFM mo sa Mega Soft Doll. Congrats, doll!
0: And kita-kits, Lunes po ho na.
1: Yes.
0: Ngayog mo adlaw at ang ipunan niyo siyang Idol Bees, silang Iday Bam. Para sa mga programs na to sa Domingo Idol.
1: Yes.
0: Okie dokie.
1: Yes, see you Lunes mga idol ha. Amping muntan na mga idol ha.
0: Amping kanuna and happy weekend.
1: Bye!
0: Alas 2:58 na. May hapon.
2: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
3: Ikaw ba, social ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. Mayro kang ihog sa imbornal. Ako nga ba niya?
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
8: Tuhod. Siko. Hawa.
9: Aga.
8: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
11: Find a way.
9: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
15: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
16: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba?
17: Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
17: Ratio to eh.
16: Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus, Alco Plus!
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
19: Sis, ganda ng hair.
20: Naka-Empress.
19: Impressively smooth,
20: shiny, and healthy.
19: With regular use.
20: Naka-Empress.
19: Nakaka-impress.
20: Try mo na, sis.
19: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
21: Empress Shampoo. For impressive hair.
22: 93.9 IFM. Pampugnan pa ne.
23: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
24: Place your bets. Player or bunker? Player wins. Enjoy your winnings.
23: Bet88, your ultimate playground.
11: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
25: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
26: Ang keratin na may plus.
27: Keratin plus.
28: Ang keratin na may plus.
29: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
30: Si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
29: DTX 500! Mabali ang mga butika.
31: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
32: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
31: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
32: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
33: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold. Na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
34: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
35: Zed Health Testimonies.
36: Health Testimonies.
35: Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
37: Namang kung ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag tuminti kung madunulan yung kaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong si Panyawan Capsule. Okay, karoon, hindi na kayo kung magpalpitate. Ay effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
35: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
38: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
39: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
40: Hi mga idol, ako Desi Dison Makiling, taga City Naga Uling, kakadaog og 10 kilos rice sa IFM 93.9 Cebu. Sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Sunod gamon na pagpaminaw aron sunod gamon na sa makadaog sa ilang papremyo. Mapugan pa ni eh.
41: Hawak mo ang beat, hawak mo ang beat.
0: ang idol mo, DJs.
1: Ang tam is mas latik o labi mo gipit. Idol Mami Tit.
2: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
3: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
4: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasyo.
7: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
8: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
9: Ang market man on the run, Idol B.
10: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
12: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
13: Ang idol nga white corona, Inday Bambina.
14: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
15: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni Idol Chicks in Idol. Programa ng IFM Balita sa hapon, Sabado, Pizza 4 sa Buwana. Sa Hulyo na, Idol. Hulyo. Oo. First Saturday of the month of July, mga idol, tuig 2026. Kumusta nga itong mga idol? No, medyo weird ang panahon, kaya usahay mo landong, usahay mo init, no? Maragugma ba? Usahay ka ng kuan init, usahay bugna, o di pindi. Bitaw ay mga idol, pakatawa gamay, pero unyan taon-taon atong hisgutan ng mga balita nga atong balita karong taon-taon. Unya syempre at the same time ganahan magpa shout out, magpa greeting sa adlong Sabado. Pinalahi bening ato ang IFM balita sa hapon Sabado kumpara sa normal nga adlaw, no? Naay mga balita gihapon pero naa lang tay mga managlahing segments, no, sa mga wala masayod. Pero of course open ta sa inyong mga greetings, messages, requests ug unsa pa na din, ha. Numero nga angay ninyo nga padalaan sa inyong mga mensahe, shout out, so greetings sa adlaw Sabado sa atong programa, Idol. 0923112 8701, again 0923112 8701. Naka Facebook Live po ta kung gusto mo mag-comment sa live na to, Idol, para sa shoutouts, greetings, o uban pa. Pwede mo bisita sa itong official Facebook page, IFM 93.9 Cebu. Idol Chicks in Idol checking in for IFM Balita sa hapon Sabado. Oras sa IFM alas 3:24 na. Stand by, mapugnan pa ni Ace.
1: That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: IFM Balita.
5: Ikaw ba? Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Pwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente. Happy ka. Habungan pa niya.

0: Polycotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Get ready, shoppers! The biggest shopping event this July is here! Join us at the Metro Midyear Madness Sale! July 17 to 19. Only 3 days to enjoy massive discounts. Buy one, take one. Bundle deals. And up to 70% off on great selections. And that's not all. Our loyal MRC members get an additional 10% off on selected items with a minimum 1,500 peso purchase. Don't miss out. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 25894 Series of 2026.
2: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
7: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
8: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
7: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
8: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
7: Oh, hindi na sumasakit.
8: 100% no.
7: First name po ninyo,
8: Bernardo Bailoses.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
9: 93.9 IFM! Pampugnan pa ni!
10: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Alco Plus, Alco Plus!
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
14: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why, as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
16: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
18: Ayaw gani, pangilabot! Gidisipin na ako ni Kimong anak!
19: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
18: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
19: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
18: Haydi mayo! Kini ang angay ka nimo!
17: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung naakin ni Balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
20: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
21: Sis, ganda ng hair.
22: Naka-empress.
21: Impressively smooth, shiny, and healthy.
22: With regular use.
21: Naka-empress. Nakaka-impress.
22: Try mo na, sis.
21: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
23: Empress Shampoo. For impressive hair.
24: Ang kinis na niya.
25: In fairness, nag-glow up.
24: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS
4: 93.9 IFM.
5: Pampugnan pa ne.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat permi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest without stress. Ganda mo! Stress tabs!
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Said Health Report.
14: Health Report.
15: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
16: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar control, tabang sa mga senior citizen.
17: Mahalagang paalala, ang sugar control ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
18: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
19: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
19: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
19: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
1: Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.

0: hanggang ngayon ikaw ang pinakikinggan para sa akin ay FM number 1.
1: Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM
2: 93.9 IFM Balita
3: ang chikadorang sexy idol chicksy
4: habang tumulong.

0: IFM Balita,
1: lokal ug nasyonal. Mao kini ang IFM.
0: IFM. IFM Balita.
2: Mayong hapon Sugbo, ani ana ang atong IFM balita sa hapon Sabado, pit sa 4 karon sa buwan sa Hulyo tuig 2026, adlaw nga Sabado idol sa detalye sa tuang headlines karong hapuna. Mga hearing aid ipanghataw sa mga benepisyaryo sa Kapitolyo sa Uslob District Hospital.
0: IFM Balita.
2: Samtang na sa 500 ka mga habal-habal driver sa lungsod sa Aloginsan na kadawat sa ilahang ayuda.
0: IFM Balita.
2: Sa balitang nasyonal, LTFRB may pagawas o kamanduan para sa mga PUV drivers o operators nga nag-vlog samtang nag-drive, kaya ang musupak niini posibleng pamultahon ngadto sa 5,000 pesos.
0: IFM Balita.
2: Samtang sa laing bahin.
0: IFM Balita.
2: Sa laing bahin na gisiguro sa Malacanang na walay impluensya, wala sila impluensya sa dagan sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta.
0: IFM Balita.
2: Ang mga detalye sa itong balita, ato ng siren, kini ang IFM Balita sa hapon, Sabado.

0: May bisita si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa Uslub District Hospital karong adlawa, Sabado, Hulyo 4, 2026, aron nga ma-inspeksyon ang nagpadayon nga hearing screening program nga gi-offer sa Cebu Provincial Government. Ang mga kwalipikado nga benepisyaryo posible mahatagan og hearing aid gikan sa Germany pinaagi sa Provincial Social Welfare and Development Office kun PSWDO. Niuban usab sa gobernadora si Second District Board Member Dr. Stanley Caminero og si Raymond Calderon aron sa pag-check kung kinsa ang mga mi-avail sa maong libre nga serbisyo. Samtang sa laing bahin na idol, sa balitang lokal gihapon, nakadawat ang pipila ka mga habal drivers sa 15 ka mga barangay sa municipality o lungsod sa Aluginsan o cash assistance gikan sa kagamhanan sa probinsya sa Cebu. Ang distribusyon gihatag ngadto sa Aludoma kagahapong adlaw Biyernes, Hulyo 3, 2026. Ang mga benepisyaryo nakadawat og ngadto sa 3,000 pesos alang sa ilang fuel assistance na asaya na pulo kakilong bugas ug pinaagi kini sa Provincial Social Welfare and Development Office kung PSWDO, Provincial Agricultural Office, Provincial Treasurer's Office, Provincial Veterinary's Office ug ang Local Government Unit sa Aluginsan. Ang mga benepisyaryo nakalawat usab og mga produkto gikan sa PVO alang sa ilang mga binuhing hayop. Samtang sa laing bahin na balitang nasyonal na ta-idol, IFM Balita. Andam na ang Senado na mag-convene isip impeachment court para sa umaabot na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini matud pa ang ipinagurado ni Senate President Sherwin Gatchalian. Samtang subay ni ini si Senator Panfilo Lacson nagkanayon nga andam na silang muistorya o mubarog isip parte sa majority. Mokini ang iyahang pamahayag kabahin sa umaabot na trial nga ipahigayon karong adlaw nga Lunes sa Hulyo 6 sa alas 2 sa hapon. Samtang sa laing bahin, balitang nasyonal gihapon, idol. Gisiguro sa Malacañang walay mamahimong impluwensya ang ehekutibo sa dagan sa kaso ni Senador Rodante Marcoleta uga ang ilahang or ang mga desisyon kabahin sa kaso ni Rodante Marcoleta ngadto sa korte. Subay kini sa pag sangat na og kaso sa ombudsman na batok sa senador nga kasong plunder kabahin sa gidawat ni ini nga naa sa 75 million nga campaign donation ni adtong 2025 pero wala kini gideklarar sa iyahang sal-en. Samtang ang mga taga Sandigan Bayan hingpit nga gitagaan og seguridad o hugot nga seguridad bisan pa man karong weekend tungod sa posibleng pag-file no sa non-bayable plunder charge batok sa senador. Wala pa usay warrant of arrest na gipagawas ang korte sa pagkakaroon. Samtang anita diri sa ato ang balita kabahin sa kamanduan sa LTFRB. Giauhag sa Land Transportation Franchising Regulatory Board kung LTFRB ang mga driver, labi na sa mga pampubliko nga mga sakyanan, nga dili mag-vlog o mubuhat og social media content samtang na masahiro. Subay iniini nagawa sila og kamanduan o memorandum nga giauhag usab ang mga operators nga pahinumduman ang ilang mga drivers nga musunod sa maong kamanduan para malikayan ang mga posibleng aksidente sa kadalanan. Lakip sa gibawal ang pag-vlog, paghimo og content o paggamit og social media samtang nagbiyahe. Posible nga makamulta ngadto sa 5,000 pesos ang bisag kinsa man nga makasupak sa maong memorandum sa higayon nga mapatuman na kini. Matod pa nga ang mong inisyatibo alang sa pagprotektar sa mga pasahero o sa upan pa nga mga migamit sa kalsada para malikayan sa mga driver ang pagsupak sa Anti-Destructive or Distracted Driving Act. Mao kato ang atong IFM balita sa hapon Sabado, atong balikan atong mga headlines karong hapon na. IFM balita. Hearing aid ipanghatag sa mga benepisyaryo sa Kapitolyo ato sa Uslub District Hospital. IFM balita. Samtang sa laing bahin, pipila ka mga habal-habal drivers sa kadawat sa ilang pinansyal nga ayuda ngadto sa lungsod sa Lubinsan gikan sa probinsya sa Sugbo. Samtang LTFRB mipagawas og kamanduan para sa mga PUV driver o mga operator na mag-vlog samtang nag-drive ang musupak posibleng pamultahon ngadto sa 5,000 pesos. Huwag ito ang naglangkob sa atong balita karong hapuna, pizza 4, tuig 2026 sa buwan sa Hulyo, kini si Idol Chixi. O kining bahina, Idol, hatod ka na to sa DTX 500. Idol, ang DTX 500 na nakini Sharantin nga nagikan sa Palia. Ang Sharantin mo ni musuhid sa insulin function sa lawas. Mutabang usab kini aron nga ma-stabilize ang blood sugar level sa lawas. Likayan na to ang diabetes pinaagi sa saktong diet o exercise o pag-inom o DTX 500. Busa ato na sa pinakaduol nga drugstore o butika sa inyong mga lugar o pag DTX 500 na. Maukad to ang naglangkob sa itong mga balita, Idol. Kini si Idol Chick si Di Kapugnan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita. Oras sa IFM. Alas 3:47 na.
1: Oras gyud kini niyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napagi multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
2: IFM Balita.
3: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni. Oh.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Pirmi ka pangihi,
4: hanap ka paranaw,
3: ug pagpamilod sa mga tiil.
4: Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
4: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500.
4: Karun dayon.
5: Babalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
3: DTX 500. DTX 500.
6: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
7: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
6: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag.
7: Tulo pod ka capsules sa gabi.
6: Simana lang nawala jud ang sakit.
7: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
6: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako Plus Alco Plus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washy!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
13: Mula noon hanggang ngayon.
15: All you need is Pride. All you need is Pride.
16: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
15: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo.
5: Smart
4: Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS. Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos din inadyod ko makakita kung mungit-ngit na. Isip ko sa ka-diabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Maunga nangita ko og natural na tabang. Maayo na lang. Nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisang gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisang gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
11: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
12: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart
4: Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
4: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
14: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumaka bloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS.

0: Siko, Hawa, Aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdum ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
2: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis, bawat pahit.
3: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ako dai si Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dai sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugan pa ni ah.
6: Ako.
5: Alam. Ayaw, sakto ra to.

0: 93.9
1: IFM. IFM. Balita.
2: Ang chika dorang sexy. Idol chicksy.

0: IFM 벌리타 쇼비즈.
1: 93.9 IFM, mapugnan pa ni Idol! Showbiz news, hingpit na gid ni Idol, si Taylor Swift. Oo, it's alright. It's alright, Idol, kay 1,000 guest lang naman ang mitambong sa kasal ni Taylor Swift sa Madison Square Garden dito sa Manhattan, New York. Oh, social! Mga Idol, kining si Taylor Swift, no, nagminyo na gyud sa iyahang, kung ano, o sa ka-football player, professional football player, nga si Travis Kelce. No? Kay numduman nga na hibalo ang tibuok kalibutan sa ilang engagement last year, and ya karon hingpit na gid nga nag-I do. No, ay, narong akong pislit. Sorry, kay

0: was ang ilahang mga PR team kabahin sa ilahang kaminyuon idol. Unya kining si Taylor Swift, si Travis Kelce para mahibalo ang mga fans si Taylor, ang gibuhat nila ilang gipagawa sa lead wall sa kaning venue mismo, no, dito sa Madison Square Garden. Ang statement nga just TNT married. Taylor and Travis na idol, no? So, congratulations. So, malipayon kay mga fans si Taylor Swift sa tibuok kalibutan. Kay Baulo Bayata nga si Taylor na ila sa iyahang mga musika o mga pagsuwat o mga kanta kabahin sa iyahang mga lovers kaniadto, no? Modyo na kasagaran tema mga naagian niya sa gugma. O karon nag-aido nag-yod siya. Malipayon ang mga Swifties. Ingon man ang mga fans nga nagsubay sa love story ni Taylor Swift. Muna itong IFM Balitang Showbiz. Oras sa IFM alas 4:09 na sa itong pagbalik. Ang atuang IFM Balita sa Hapon Weather Update. Tumuban paghisgutanan. Stand by kini si Idol Chixie. Kini IFM Balita sa Hapon Sabado dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
2: ACS. Oras, hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
3: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
6: IFM Balita.
7: Ikaw pa. Para sa tagwa pa. Million ka ayon sa uyab. Oy, pagkain pa ni.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
9: Charm, zap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bangon ng charm.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: 93.9.
1: Mare, nahuman naman siya taog laba. Mamino na tagradyo na.
2: Ay, naunsa. Katnihara ko naka-tune in, we.
1: Ay, mauba. So, kayo ba naka sa latest songs?
2: Ah, hasta magani sa latest nga balita? Issues, chika, o daghan pa?
1: Lo, uy. Gigutuman ko, Mare, uy. Snacks na na.
2: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
3: IFM balita sa hapon. Lunes hangtod sa Sabado.
4: IFM balita
5: ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: Life. IFM Balita Weather.
1: Mayong hapon, Sugbuan. Yan atong IFM Balitang Weather. Pizza 4 karon sa buwan sa Hulyo, 2026, adlaw Sabado, idol atong Sayran. Unsay latest update sa lakad sa panahon, gikan mismo nanukad sa Pag-asa ni Westy Mactan, atong weather specialist, Ma'am Ana Dumdum. Ma'am, mayong hapon, unsay latest?
2: Yes, ma'am. Ayong hapon, and of the time, it's the update. It's a bit of the bagyong Mirabo report, kining this super typhoon, Bagi, na kini 2,842 kilometers kilangan sa eastern Visayas. At ang maximum sa winds na 205 kilometers per hour doon sa Pedro. As in as mabot of 250 kilometers per hour. And nagaliho kini pa westward, sa dito sa pag nga 10 kilometers per hour. Sa karungan dalawa, wala hindi nag-apektan sa any part sa ato ang last road and still na po siya outside ato ang advisory zone lane. Generally for weather, sa atay chances ang mga local and thunderstorms, especially sa hapon o sa pag-apit. Sa karagat at hinagat sa kasarangan ang hangin and ang kalagatan may taon sa kasarangan ang mga pag-apit. Pitesbo ang kadagatan na ay pangunan pala sa 2.50 sa kagabiyon and ito ang inigilang sa training site sa kagumpanan. And ang adlaw mo sa 5.50 sa kagang hapon. Makulatang later for the update, kinitiyan na dumulong ay yung hapon na
1: Ma'am Ann, sa dili pati ka hingpit buhian, Ma'am Ano, ato lang tagaan o pagklaro, Ma'am, kay naamagay projection, lagi nga na-mention ninyo, no, nga, posibleng super typhoon kini. Kumusta man ang sitwasyon, kaniba as initially sa pagkakaroon, wala ba'y kanabitaw nga forecast nga maigo sa super typhoon ang Central Visayas, to be specific, ang Sugbo?
2: Pero pa'am, ang rough estimate ang ating re-occurrences at ang possibility. Once ito may isa sa actually even sa ito ang medical domain, possibly yung nakahatal na tao taro possibly iyahang agian, no? Possibly, pag-alok siya karong Domingo, later during the day and no Domingo, umba. So, sa ito mo na pesimate, ma'am, less ang pagkaroon, less likely nga na ang kailang sa scenario any person at ang NATO. But, simply nga, ang extreme weather na doon, mahagit sa ring bands ni sa outer ring band.
1: Okay, daghang salamat sa katinawan, Ma'am Ana Dumdum. Thank you, ma'am, sa imuhang live update. Idol, magkato si Ma'am Ana Dumdum, inyo nadunggan, gikan sa Pag-asa Mactan. Ato lang klaruhan kay medyo atong signal, no, na kanabitong na interference, idol. Ang gi-mention ni Ma'am Ana, maybe Sunday, tomorrow, probably once nga makasud na sa par, diha na gyud ang direct track. No, ga, masayra na to kung asa maigo. But so far, for the projection or forecast, karun, nasa extreme northern Luzon or extreme Luzon area parts, idol, ang projected na pagdagan sa maong bagyo. Nonetheless, mag-amping gihapon sa kanunay mga idol, no, sa atuang pag-usab-usab sa panahon, no, and matod palagi ni Ma'am Ana na yung mga possible localized thunderstorms nga masinati. Munang mag-amping gihapon ta, idol. Makato atong IFM Balitang Weather, kini si idol Shiksi, daghang salamat sa itong mga higalagikan sa Pag-asa Mactan sa igong detalye kabahin sa ato ang weather update kung lakat sa panahon. Standby, kini ang IFM Balita sa hapon, Sabado oras sa IFM, alas 4.23 na.
3: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
6: Mapugnan pa ni! maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
10: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
11: unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
10: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa, unique.
10: Max Salada. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
11: ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagong.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Sa balita at tugtugan, idol ko

0: Buhol. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
10: Charm, fab, con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
12: ACS.
13: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress.
13: Impressively smooth, shiny, and healthy.
12: With regular use.
13: Naka-empress. Nakaka-impress.
12: Try mo na, sis.
13: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
14: Empress Shampoo. For impressive hair.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus.
19: Keratin Plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw.
22: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
23: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
24: Pagkadungog na ko sa radio.
23: Ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa bunta.
24: Duwa sa gabi.
23: 2 weeks pa lang.
24: May alibyo na.
23: Pag 1 month kape
24: na ayo na ako.
22: DTX 500.
25: Pumali sa mga butika.
26: Robin, Angela, ilis mong pwesto.
27: Ganun po?
26: Ana! Oh, laing pose na pod.
27: Okay po.
26: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mong ilim nun.
28: Dugay naming nag-ilis, direct.
29: Ngat po sa Rice Energy Pop in great flavor.
30: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
31: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Set up mag Rice, Rice Energy Pop.
32: Lami mag Rice Energy Pop!
33: Lami mag Rice Energy Pop Grape! Ang bagong Fruity Grape Surprise, nga sakto ang presyo! 17 pesos SRP lang! Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sari-sari stores!

0: 93.9 FM. Mapugnan pa ni Idol na Mino gihapon mo sa IFM Balita sa hapon Sabado. Idol Chicks si gihapon ni Dol sa Dilipataheng Pitubat si Bat. Ani dadari sa ato ang kuano ay travel na Idol. Taliwala sa pag-uwan-uwan, sa pag-usab-usab sa mga kanabitang weather conditions Idol. Kung makahigayon o kung maayo ang panahon, aba sa mga hilig din ha mag-trekking or mobisita o mga manindot nga lugar, mapabugnaw, mapabukid. Aba Idol, nakabisita na ba mo sa Mount Kalat? Kata, kini usa ka kuano hiking area or lugar nga nahimutang sa may dakbayan sa Karkar. Adunay maanindot nga trail, ingon man presko sa hangin ang pwede ninyong masinati, labi na sa mga hikers nga gusto nga nay bagong explore nga mga lugar. Ganahan ma-enjoy ang sunrise o guban pa nga mga aktibidades sa maong trail, no? So sa mga gusto din na Idol, pwede mo bisita dito sa sityo Kalangyawon sa Barangay Napo sa Dakbayan sa Karkar sa Sugbo. Mahimang no lang o pahinumdom, lapi na sa ato ang mga hikers o katong mga gustong mo bisita, wag camping, no? Sa kanunay, dili na to pasagdaan ang kinaiyahan, no? Ato ang tagaan og bili ang maanindot nga scenery sa pagrespetar o dili pagbiya o mga basura ngadto sa lugar, no? Kung mubisita, mag-enjoy, ingon man, inig uli, dadun po ang mga kinanglan dadunon, nga pauli. Lakip na ana mga basura, Idol, no? Ato ang pahimang no, responsable nga pagbisita, responsable nga pag-enjoy sa mga gasa sa kinaiyahan, mga Idol, no? Gifts of nature ba? No, kamo na Idol, kay daghang kaayong maninot nga lugar, dili lamang sa kabukiran, lakip na sa mga kadagatan, nga kailangan sab na to, Idol, isip mga individual, no? Kailangan nga jud na to hingpit nga kanang protektahan atong Mother Nature. Kay syempre para pod ma-enjoy dili lang nato kun dili sa mga sumusunod pang henerasyon. Mo na to ang I travel na unya sa dili pa maayong hapon ni mo Michael Bintoy. Shout out sa Bintoy family, Gido family ug mga rider sa Dungguan Basak Mandawi City gikan ni Michael Bintoy sa Leaf Residences Kasambagan. Mayong hapon, Idol Chick, si Joan, shout out ko ni sa Kobis from Joni. Hi, si Joni Ruka, guru to na pag-greet. No, hi, Kobis, gika ni si Joni Ruka. May hapon di ha, Idol Chick, si nag-uban, pirmi, bisan asa, mukuyog yud ko. Gika ni si Jismar Roni. Thank you so much. Idol, atangin ninyo ang atong IFM Mixer. Sus, ready na kay sila, Idol. Uy, magkuan na puntaan ni, magkiat na puntaan ni. Masayo-sayo na puntaan ni. Namay diri si Domingson. Ah. Fashion na ni Domingson. May DJ Lep. Nandiri yung mga kuan dol. Mga batchmates sa UMD. Kaya ba mo na batchmates sa UMD dancers dol? Mga batchmate nila Wawi D. Guzman. Oh, mga batchmates. Sige lang, kung ano na ko na ba. Bata-bataon ko na to street boys. Mas bata-bataon pag ikon na SB19. Lang isiya nila SB19 sa mga Gen Z mo. Bitaw, Idol, ay. Wala na tayong igong oras. Daghang salamat sa inyong pakiguban, Idol, ha. Atong ampingan, atong kinaiyahan. I-enjoy ang Mother Nature sa mga maglaag din, ha. Over the weekend. Keep safe, mga Idol. And, of course, Idol Dabs. Uy, wait lang. Sadi pa ko mo bye-bye kay Namino. Raba, listening akong Gar. Gar, I miss you, Gar! Gar! Wow, uy, kayo. Idol Tony, the place to be. Naminaw intaw na mong mother dearest. Uy, daghan na bagkalambuan. Diris amu ang sibyaanan dun, uy. No? Daghan na kay sila dirigo, ano? So, so, mother, na yung mga in love, na yung mga nag-idol, uy. Ha? Unsa to, na si Domingson. Na si Domingson diri. Naapod si Kuan. Naapod diri UMD. Ah, batchmate ni Kuan. Wawi di Guzman. Naman new verse na lang kuno. Joshua Zamora. Sayo po dyan, no? Kung gini ang batchmate niya niya doon, mga Coco Jumbo. Diba? Kabaw ko dyan, no? Masayo. And of course, sa mga idol natin din, Idol Tony and Baby Girl, and Lang Lang Jan Jan, and family, nga namino karon din ha, sa Sagbayan, Bohol. Nagay, gamingaw naman yung mga. Ano na, Garben? Tara. Bitaw, enjoy sana, girl. Enjoy sana. Ay mo hanga new chapter si Idol Tony, the new mother in the place to be. Mommy, Mommy Tony! Bitaw, ang pingin ha, girl. I miss you so much. O ang imo hanga baby girl, o si imong langlang, o sa imong family, din ha, ha? Bigamo family! Ayan. Wala na igong oras sa Idol Chicks, Idol. Mo-break sa kadiyot. Kaya ining next week sa Spirit, kumbati kita, Idol. Kumbati, sana kumbati, Idol Chicks, Idol. Bantay lagi. Dagang kita tutukan next week, Idol. Mga balita, hisbutanan, uban pa, so atangin na, ha? Siyempre, weekend naman. Pahuway sa gamay, Idol Chicks, si gamay lang, ha? Di kayo mo tantong mingawon. Balik ko Lunes, Idol. Atangin ninyo, ato ang mga special programmings tumod sa mga balitang angay, masayaran, uban pa. Nana ba si Idol Dubs at i-check, no, I think? Ah, okay. Idol Dubs, nagpanikad! Kana, UMD man mo niya, si Kwan, si Let F4, unsa mas Idol Dubs? Ons, hatli, grabe sa hatlis, oy! Gipakon, basta gipagrabe mo sa dali niyo. Grabe sa mo, BTS, BTS, ah, BTS. BTS. Musunod na Idol Dubs, Idol. And IFM Mixers, IFM Discoral, Idol Chicks, sinito na kayong salamat. Have fun next week. Dari lang sa IFM Balita sa hapon. Sabado, oras na IFM na 5:04 na.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: IFM, balita!
4: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
5: Oh. Mapugnan pa ni.
4: Oh.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
12: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ECS.
14: Dr. Limuel Espedal, 2-3 taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dito lang sa tiyan, dito siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya nakakal kaayuhan sa itong panglawas. Hindi pa ulay ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
15: May buhay sa makabuhay!
16: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
17: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutin nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
18: Bayong adlaw mga
3: kinatong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magbisod.
18: Slay pod ang bagong produkto iBoy Gold na adunay 10 milligrams lutein.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
3: Idol, ama yung gabi kaninyo tanan, gabi hapon mga dayong isip mang budol no kay nagdagomdol ba. Maing hapon kaninyo tanan mga idol, unya sa dili madugay ta ning pagasugdan ang atuang pagpasingot dol ha kay perte bayang tugnawa dol gumikan aning atuang nga panahon, unya na atay umaabot no nga bagyo nga atuang gi-monitor so mao na nga ato sa ning pasinguton ng atuang mga kalawasan karong hapon na pinagi sa programa ng IFM ay diskural kaoban na atuang mga duha kang mga gwapong IFM mixers DJ Let og si DJ John Snow. Hello, gumingo mo kanina sa ka John Snow. Pero nag-timing gini siya kay Snow ba kay Bugnaw kayo. Oras sa FM, alas 5.11 na mga idol.
4: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
5: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
6: Game ka, idol?
7: Game sa idol!
6: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at ang isa't online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol. Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
9: Ako si Jan Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Kit Pardo, Cebu. Ako upasalamat sa 93.9 IFM. Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas. O manilang tao ni konsumo sa Oskabuan. Napungan pa ni, hey!
10: Idol mo ni Jay.
11: Ang tamis na sila ti og labi bugiti. Idol Mami T.
12: Boss man cute gihan. Idol Boyki.
13: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
14: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Chaming Auntie Maria P.
15: Ang kiatan og sabaan. Idol Kurlado.
16: Ang lami sa radyo. Idol Aiko.
17: Ang tamis mo ngisi og kusog mo abi-abi. Idol Tony.
18: Ang market man on the run. Idol B.
19: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
20: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
21: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
22: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
23: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

FM Pictures. 98.99 FM. Pugngan pa ba ni mga idol? Atong text line na 0923112870. Mayong hapon. Kaniyong tanan na Metro Cebu. Mayong hapon. Mag sayo-sayo ta mga idol ha. Kaya para paninto na dol. Magtugnaw kay panahon doloy. Mixing right now, of course, Jon Snow, mga idol DJ, Jon Snow, niya, happy 45th birthday ni Eliza Tuyugan Layagi from DJ Vance and Friends. Mayong pagsaulog sa inyong adlaw na tawahan doha, ilabi na sa mga nagsaulog sa ilahang adlaw na tawahan. Karong adlaw, huwag sa maabot ng mga adlaw, sa mga niaging adlaw, mayong pagsaulog doon. Sa inyuhang adlaw nga natawhan. Kumusta mong tanan diha? Kumusta man inyuhang kahaponon mga idol? Kumusta inyo ang panisikay-sikay? Kumusta inyuhang pagkumbati diha sa kinaboy mga idol? Adlaw karon nga Sabado, pizza 4, July 4, 2026. Maningot at atin idol. DJ Jan Snowgorn, sa tuwang kauban ka naman po na niya, tuwang Facebook Live. Live mo tayo ha? Si Idol Tiburcio Alcaceda Pantinopol. Pre, good PM, happy Saturday. Latos, pre, latos. Kaya okay, mga amigo ninyo ni Idol. Oh. Pre, shout out ni DJ Nins. Kisa mas Tiburcio? Kisa mas Tiburcio? Tibor, kisa mas Tibor? Ikaw ni? Kisa mo ni? Ha? Si Nins ni Tibor? Ano na Timor naman si DJ Nins? Alas 5.23 mga idol! Labunan!

0: A las 5.26 sa itong oras, mga idol. Ronnie Sigismar, may gabini mo di idol, may hapon di idol. Idol Dabs, ni message yung kunin mo kay amigo Gita. Wako ilang amigo nga gwapo, ikaw ragyod ka na, idol. Salamat kay idol Ronnie Sigismar, ha, atik-atik sa kada, ha. Sir, idol, good PM, mga yuko sa resulta sa alas 5 nga draw. Nuwebe size sa 7, mga idol, ito ang swear 3 result. Ang balik ko ito ang swear 3 result, 9 size sa 7. Mayang hapon, idol, kuwapo, silo and brosane, Carmen Bohol, kusok ang radio bagong charge. Kana, idol, salamat, idol, ha. Request ko dance again. Dance again by Jennifer Lopez. Thanks, idol. Unsay spelling sa inyong name, sa imong name. Dabs. D-A-B-S. Dabs. Saruan, idol, idol, ha. Basigin mo kung barangon, idol, ba niya marong spelling. Lahin, ino, ula, magkirikirig. Alas 5.27, mga idol. Mabalik niyo man naman sa tuwang pipilamang kamapahinomdom, mga idol.
1: IFM Dismoral. I've got a new age girl, jealous what she's like.
2: Environmentalist. Ikaw ba? 2,000 ka na tao sa fresh and energetic. Murang bagay ta.
3: Bagay ta may aw.
2: Kuya Wine, mapungan ba ni?
4: Ay, balita. Suertes ug Lotto results.
1: Idol, suertes result alas 5, 9, 6, 7. Idol, nakaigo ba?
5: Mari, naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak, umurag, dili kong po'y table, matag-adlaw.
6: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon mo gigamit.
5: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
6: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
5: Mari, mantay usa si baby ha. Arisa.
6: Hoy, asa man ka?
5: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
7: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
8: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule.
9: Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
1: Ako Plus, Alco Plus!
2: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
4: 93.9 IFM! Mabugnan pa na eh!
5: Ang kinis na niya?
6: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? Sus!

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
2: ACS.
3: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus.
4: Keratin Plus.
5: Ang keratin na may plus.
6: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin nimo sa pagbuhat sa inyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang kauras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalasalate ng throat o clavulo acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Sis, ganda ng hair.
9: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
10: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
5: Empress Shampoo for impressive hair.
11: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
12: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Listen, stress. Ganda mo. Stress tabs.
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar control ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang Sugatrol tabang sa mga senior citizen.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Jing Jing, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ng emosyonina.
18: Ma! Si Lola!
19: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
17: Oy, ikaw po dai inday, nagkasi laundry soap na kakaron.
19: Siyempre, asa mong kupaulahi ma, grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako ma.
17: Tinuod siya ka inday, basta labada. Kasi laundry soap na yun ang masaligan.

0: siko, hawa, aga. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
1: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? E ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
2: Siyempre, ninyo ako masasagot.
1: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
3: Ako Plus, Alco Plus!
4: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
7: Charm! Babcon, pangong pumaka bloom, tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong pumaka bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
10: ACS.
11: Sis, ganda ng hair.
10: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-empress.
11: Nakaka-impress.
10: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
16: 93.9 IFM. Mabugnan pa ni!
17: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
18: Ang keratin na may plus.
19: Keratin plus.
20: Ang keratin na may plus.
21: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa gluco, visine, controls blood sugar, at polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
22: Mabalik sa pinakatulog ang sa sugar.
21: DTX 500.
23: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Active, wujud kayo yung DTX
21: 500.
22: DTX 500. Sa mga butika.
24: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
24: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
28: sakit. Robin, Angela, ilis mong pwesto.
29: Ganun po.
28: Ana. Oh, lying pose na pod.
29: Okay po.
28: Lying emotions. Nice. Oh, karon ilis mo gilim nun.
30: Dugay naming nag-ilis, direk.
31: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
32: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
33: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
34: Lami mag-rice, energy pop.
35: Lami mag-rice, energy pop. Grape, ang bagong fruity grape surprise, nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience, ug sa sari-sari stores.
16: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
36: Idol, oras IFM, alas 5.39 na mga idol.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.

0: 3.99 FM. Mapugngan pa po ni mga idol. Alas sa 5.55 na itong oras sa mayong pagpaminaw sa tanan. May hapon pa po sa kanilang mga idol ha. Salamat kasi inyo ang always yung pagpaminaw na ipaningot ang mga idol. Mayong pag-saulog sa iyang adlaw at tawhan. Gi-message ni DJ Vance o niya wag yun siya na kantos dol kaya na siya mga trust issues ba nari yun siya. May pagsulog sa ikawalong kasumara si Adlong Atauhan. I-greet niya. Di like ako lang. Grabe siya. Si Yui Iya Labiaga from Papa Dudong and Mama Sheena, Ati Samantha and Kuya Sigil. Congratulations and happy pagsulog no sa inyong Adlong Atauhan. Happy birthday. Greetings coming from DJ Vance as well. Sa mga nasolo na silang ano, tawan, happy, happy, happy birthday mga idol ha. Unya idol Dabs. Small joke, first time, malaki mataas, pumasok, masakit. Idol! Laon sa mga idol. Relax mo ito lang, mabalik niyo malamas doon. Pipila lamang ka mga pahiram doon mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni
3: Mapugnan pa ni
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Salada.
8: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS
10: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni!
11: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin, matag-adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
12: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MX Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MX Capsule, dito akong believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Good

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

0: Idol Oras sa FM, alas 6:02 na may gabi niya mga idol, padayon sa duwang pagsayaw-sayaw. Karong gabi na itong kauman na itong mga FM mixers, DJ Let o si DJ Jansler.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: Oras, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
3: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
4: Game ka, Idol?
5: Game sa to, Idol!
4: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
6: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingog, Mandawi City, nakadaog sa pa-premium sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni, ah.
7: Ako, ako.
6: Alo. Ayaw, sakto ra to. Ay.
4: Ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tik. O gila ni Mugiti. Idol, Mami Tik.
9: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
10: Ang chinita ng witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, itay na bina.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Alas 6:31 tong oras mga idol ha. Gipaningot na mo idol mo na mukchacha idol. Mabalik mo tila krotol mga idol ha. Relax na mo diya kayo. Mabalik mo yung lamang sobe. Pila lamang kama. Panam doon panihapon na mo diya idol. Wala, gigutom na ni si Digidance no. Alas 6:31 na tong oras sa mga idol.
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl.
2: Ikaw ba? Oh, 50 pataas sa malay na imong edad sa senior na di Aika. Bahala na ko eh. Basta blessed lang ko. Nakaabot ka ng edangan. Mapugnan pa di.
3: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Ang kinis na niya?
12: In fairness, nag-glow up.
13: My budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress.
4: Impressively smooth, shiny, and healthy.
3: With regular use.
4: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
7: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapangunin mo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit o salon pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon pass. Metal salicylate menthol to coveral acetate. Camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda na.
10: Ang keratin na may plus.
11: Keratin plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
14: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus o sed liniment oil.
13: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
13: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakagaganda yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
14: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
15: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan. Karoon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen. Ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw. Nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
16: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tunay, natural, at original.
6: 93.9 IFM, pampugnan pa ni!
20: Hoy, madir! Kusog ka, ganun mo mang laban, no?
21: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
20: Hoy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun, kundi sa imong sabon gigamit! Kay gamit na ako, coffee, laundry soap! Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot! O labaw sa tanan, dali kay makalimpyo! Busa kung doon na binukit ng labhon nun, don't worry, madir! Kay niya na ang...
22: coffee, laundry soap! Aray na sa labada!
23: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.

0: Siko, Hawa,
1: Aga.
0: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya.
3: Pahit para walang pahit, linis pa. Fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa pangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakabloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS
8: 93.9 IFM.
9: Pampugnan pa ni.

0: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa atay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
4: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gid duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa
0: mga butika. Ah, Robin, Angela, ilis mog pwesto.
5: Ganun po.
0: Ana. Oh, laing post na pod.
5: Okay po.
0: Laing emotions. Nice! Oh, karon, ilis mo gilim nun.
6: Dugay naming nag-ilis, direk.
7: Ngadto sa Rice Energy Pop in grape flavor.
8: Ang bagong fruity surprise na sakto ang presyo.
9: Refresh the rice. Yummy rice. Invigorize. Sarap mag-rice, rice, energy pop.
10: Lami mag-rice, energy pop.
11: Lami mag-rice energy pop grape. Ang bagong fruity grape surprise nga sakto ang presyo. 17 pesos SRP lang. Palit na sa inyong supermarket, groceries, convenience ug sari-sari stores.
12: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
13: Idol Oras IFM, alas 6:41 na mga idol.
14: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
15: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
16: Idol! Naa ba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior

0: Alas 6:56 at ang oras, mga idol. Like the text line has 0923128701. Idol, shout out lang ko sa muang game karon, basketball San Miguel versus Poblacion Cordova. Karong gabi ni idol from Jonathan Amanda. May gabi ni mga idol, God bless inyo sa iyo. Ay, sa iyo inyo ang kuan dula. Inyong basket, kinahanglan mo shot juga ha. Ayaw yung dugsugot doon, ngayon kayo patunulong sa tubig doon ha. Ay do, mga customer na mo doon, naminaw ninyo karon. Uy, mayong pagpaminaw sa itong mga idol diyan nung nagpaminaw karon. Mayong gabiin na diyari, okay hindi sa may aircon Tabunok branch. Naminaw sila ninyo idol, paye si Jerry Boy, si Rhodes og ni Vince, gikan ni Nanay Jenny. Lano kayo din sa Tabunok man, mga customer na mo naminaw. Mayong gabiin diyan sa mga taga Tabunok. Diyan sa may ukay-ukayan nga aircon, sana all ay aircon. Paano niya ko ha? Diyan sa mga taga Tabunok, ukay-ukayan nga aircon na yung mga customer nga namin. Ay, may gabi niya, idol, bayad mo dol ha? Bantay bitog di mo mabaya dol ha? Inyong gibayaran o sara kabuk, karsunis, pero ang gikuha, tulo kabuk. Katawa na si DJ Vance, pero pamati na ko mo na iyahang estilo ba? Diyan sa pila kabuk, ikuhanin mo nitong kuhan, kamisin. Ubay-ubay, kita yung kamisin ba? Pulos to'o ang kuhan. Pulos to'o, way bangag ang zawala. Ang brief, puros garter. Brief na puros garter. Giporong ang garter ni kuhan, ni DJ Leto. Alas 5:58 mga idol. Balik mga mga idol. Haman lamang sa to ang apipila lamang ka mga painom-dom, mga idol.
1: IFM Discoral. I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Hello, eh. Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Mapugnan pa ni.
4: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
5: Alco Plus, Alco Plus!
6: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
14: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
15: ACS! Sis, ganda ng hair.
16: Naka-empress.
15: Impressively smooth, shiny, and healthy.
16: With regular use.
15: Naka-empress. Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
15: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat og pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
19: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
20: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
21: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
22: Ang keratin na may plus.
0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Goodbye.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM. Pampugnan pa ni!
3: Ang oras gipod kaninyo sa Live Right Pro. Protection sa atay. Live Right Pro. Na isili marin. Napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Live Right Pro.
4: Idol! Oras IFM alas sa 7:03 na mga idol.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Game ka, Idol?
7: Game set ka, Idol!
6: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang lisan online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
8: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Manga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni! Layin na drong. Mapugnan pa ni! Ay!
9: Hawak mo ang beat, hawak mo ang
10: Idol mo, DJs!
11: Ang tamis mas lati, o glami mo gitik! Idol Mami T!
12: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
13: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
14: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
15: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
16: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
17: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
18: Ang market man on the run, Idol B!
19: Ang chikadorang sexy, Idol Chixi.
20: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
21: Ang idol nga white corona, inday na bina.
22: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
23: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: 오빤 강남스타일. 93.99 FM, Pungan Baboni mga idol. Alas 7.25 atong oras, apani apo na muli adula, kay awan na gabi na gidol. Shout out, kurang mga kurang paminaw, karong mga oras sa doon, sa mga niyapo niya may pagpaminaw. Idol Dabs, gusto kayo ang pangari sa mga, uy, amping mo niya adula. Asa na napita niya adol? May gabi pag-usap sa itong mga idol diha sa may Tabunok nga nagpaminaw karong mga orasa. Salamat kayo doon diha sa may okayo kayan nga irikong diha sa may Tabunok branch. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw sa kanunay doon. God bless inyo mga idol. Amping mo kanunay diha doon niya sa mga nagbiyahe karon. God bless mga idol. Ay mo kalimutong panihapon doon. Panihapon kayo mo diha doon. Kaya liso na kayo dito manihapon. No? Lawas diha pehonan mga idol. Alas 7.26 atong oras mga idol. Mabalik yung mga idol ang human lamang sa tuwang pipila lamang ka mga painom-nom mga idol!
1: IFM Disnoral. I've got a new age girl. Tell us what she's
2: like. Ikaw ba? 1990 to 1999 kalatao sa oh. Hi uncle, hi auntie. Mapugnan pa ni
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Lagunduel is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex 40. Basta Lagundi, Plemex.
6: Ang Plemex 40 Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Ako Plus, Alco Plus.
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
11: Sumala sa Philippine Statistics Authority. Usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional o sexual na karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
12: Ayaw gani pangilabot! Gidisipinar na ako ni Gimong anak!
13: Noel! Nasakit na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
12: Pagilubya! Ako ang lalaki din eh. Babae na ka. Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah.
13: Noel! Dili na maayin ang imong gimo.
12: Haydi mayo. Kiliang angay ka ni mo.
11: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapabata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
14: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
15: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
16: Naka-Empress? Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
19: Ang kinis na niya.
20: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.
22: So-so!

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
5: Ang keratin na may plus.
6: Keratin Plus.
7: Ang keratin na may plus.
8: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang.
11: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3. Dito ako, believe.
14: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante ka pahinumdom ang Artrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
15: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
16: Hello, Washy!
17: Hello, Mommy!
16: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
17: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
16: Mula noon hanggang ngayon!
18: All you need is Pride! All you need is Pride!
19: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
20: ACS.
21: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
24: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
27: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalit sa mga butika. PTX 500.
28: Si Annabelle, as kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
27: DTX 500.
29: Mabali ang mga butika.

0: 93.9
1: IFM Discoral. Open gate na! Sulod na, idol! Ikid-ikid! Yango-yango! Ta! Mag-IFM Discoral! IFM Discoral! I've got a new age girl.
2: Tell us what she's like. Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.
3: 93.9 IFM! Mapug na pa po ni mga idol. DJ Jans na ang DJ Let. Ang atuwang kauban karunga po na mga idol. Alas 7.36 itong uras. Panadis atuwang panlaga sa iyo mga idol ha. Anyan atuwang mga DJs sa ilahang IFM Mixer.

0: sa 7:46 na itong oras, mga idol. Kunya, shout out ni idol Floor Basok as always. Shout out sa tanangan namin na, kunya. Shout out po diyan sa mga taga-taga Nuyuka, Guadalupe, ni Marivic, Mitch Consejo. Kunya, Jill Makilikot, sa kuang family nga Basok. Salamat kay idol, God bless inyo mga idol. Salamat kay sa inyo nga pagpaminaw sa kanuna, idol ha. God bless inyo mga idol. Atong text line 0923112871 sa mga naigibuhat ya, idol ha. Just let me know, may gabi ya, idol. Idol, may gabi.
1: Kala
0: ko sila. Kumusta, idol? Kumusta? Kinsa ni Palihong Dol?
1: Ah,
0: God bless you, Lidol! Merry Mayong Gabi, Olzoto, Mary Luna Rizada. Diyan sa may Bulacan, may pagpaminaw doon, ha? And also to Aljona Mokatkat, kaya nagpaminaw karon. Salamat sa inyo ang pagpaminaw sa karon ay mga idol. God bless inyo, mga idol. Kumusta mong tanan diyan, mga idol, ha? Okay naman kamo niya, Idol. Alas 7:48 na itong oras. Shout out sa mga idol na itong dihanong grabe ka kugihan. Sa mga nagmaniho diya karon, sa mga naghikay silang panihapon. Sa mga bana agyandaman silang mga asawa. Sana all. O sa mga bana nga wala pa sudla silang balay silang mga asawa. Kaya ni uli nga nag-sulo sa pinday. Dawata yung taon na inyong bana, ha? Kaya naigani kinakatultul pa na sinyo, ha? Panggay, gugma ang inyong asawa o inyong bana. Kaya niya itong managuyab pa mo. Grabe ba inyong atik-atik sa usag-usag? Alas, 7:49, mga idol. Ganyan itong text line 0923112871 para sa mga gusto mo greet, sa mga gusto mo mapadayag silang ipang bati diya. Just let me know, mga idol. 0923112871 kung bati-bana diya, mga idol.

0: Alas 7:55 itong oras, mga idol. Salamat inyo dula na umarang yun ang atuwa nga IFM Discoral. O niya, diyara mong ginumalagay. Masunod na atuwa nga programa nga Spotify size. Salamat sa itong mga IFM DJ at mga mixers. DJ Let DJ Jens Know. Mabalik yung mga idol para sa itong programa ang Spotify sa ay. Ako ba nagyapon niyo si Idol Doms?
1: That song was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. IFM Discoral.
4: I've got a new age girl. Tell us what she's like.
5: Hello, eh! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
6: Oh. Mapugnan pa ni.
5: Oh.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
8: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
7: Radyo to eh. Dimpos Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
9: Alco Plus, Alco Plus!
10: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
12: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
15: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
16: 93.9 IFM! Mapugnan pa ni!
17: Sis, ganda ng hair.
18: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
17: With regular use.
18: Naka-Empress.
17: Nakaka-impress.
18: Try mo na, sis.
17: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
20: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
21: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural, at orihinal.
23: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
24: Ang keratin na may plus!
25: Keratin Plus!
26: Ang keratin na may plus!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pampugnan pa ni! Idol Oras sa IFM, alas 8:01 na mo. Sunod programang Spotify sa Idol, ha? Hala, oy! Mukha on pa mga tako doloy niya. Kung ano man, alas 8 naman mga Idol. Oras sa IFM, alas 8:01 na mga Idol.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: Game ka idol?
5: Game sa idol.
4: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
6: Maayong buntag sa tanan. Ako po si Shawi Queiroz nga taga Bacharod, Kampot Pauporok, Three Lower, nakadaog sa napu kakilong bugas. Dakhan kayong salamat o papremyo sa hunyo ni Idol. Akong auhag ka ninyo para mong parehas na ako nga makadaog o papremyo sa hunyo ni Idol. Paminaw mo, ayaw mo ninyo pakyasa kay ang grasya naglibot-libot na sa atong panimalay. Busa, paminaw mo sa IFM. Mapugnan pa ni
7: ang Idol mo, DJ.
8: Ang tamis na sila, tig. O glabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
9: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
10: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulasyo.
13: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
15: Ang market man on the run, Idol, B.
16: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.
17: Ang idol na Beanie. Idol Kenny.
18: Ang idol na Hawaii Corona. Inday na Bina.
19: Ang laagan na pretty. Idol Tweety.
20: Ang bugoy na good boy. Idol Dubs.

0: trip imong gusto? Sa artists mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makailit ni ini. Spotify saan?
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 8.04 itong oras, and you're still with me, Idol Dubs. Oh my God! Spotify sa ay, adlaw ko rin nga Sabado mga idol. Pinsa 4 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. It's July 4, 2026. And welcome sa programang Spotify sa ay. Kauban na yapon niyo si Idol Dubs. Ining mabugnaon na kagabihion. Sana all. Panihapon na mo niya dula sa mga wala pa na nihapon pag hungit-hungit mo eh. Murasan mo og dili sweet ka itong bag-o pa mo. Here's our first song mga idol from Peter Karma, Kalapastangan.

0: kau ba?
1: Tulisan makasa ko kasing kasing, ha? Tulisan jud ka. Tulisan jud ka ngaw. Ayaw sige panuktok, di.
0: Mabungan ba ni?
2: Sis, gisapot lagi ka? Period ni mo sa?
3: Duh, I'm not in the mood.
2: Unsay gamit ni mga napkin?
3: Ha? Why man, unsay labot?
2: Sis, kita ka nga stress-free ko if na ay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
3: Ha?
2: Short or long period, night use or overnight use, pwede po for everyday use. Kay naasad ang sister's panty liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang sisters.
3: Hmm. Kaya ba sa sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
2: Kaya kaayo. Para po sa everyday comfort, naa ang sister's panty liner.
3: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister Snapkin, raman din tumagsa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na, mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister Snapkin.
4: Sisters Sanitary Napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ang kinis na niya?
8: In fairness, nag-glow up.
7: May budget? Sus!

0: Spotify Saan?
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus Alco Plus.
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Nila Intinado, Pro Patrol, Malinsa City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mirman. Wala ko'y ibuon na at ibuot ang doi ko kung sa akong alay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay gandi. Tabangan ko niyo. Nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangop lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
9: Makabuhay 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
10: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
11: Place your bets. Player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
10: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Sabali.

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.
2: 41 minutes past the hour of 8 o'clock and you're with me, Idol Dubs, sa programang Spotify sa ay. I got the text line na 0923112870 mga idol. It's already alas 8.41 na dula. God bless ninyo mga idol. Salamat kasi inyuhang pag-suporta sa itong mga programa dula. O sa kasimanata nag-uban. And we will back together again on Monday sa programang IFM Kumbati sa Gabi. God bless ninyo mga idol. Sa mga nagbiyay na amping mo dula. Huwag pa rin pagyapon na itong programang Spotify sa ay. Niyata inindot nga mga musika nga itong kitagana sa dilipata mo patigulog sa unahan. God bless ninyo mga idol. Salamat kasi inyuhang paghahatag o kahigayon na ni Idol Dubs kung mamahimong kabahin sa inyuhang mga kagabion dula. O sila no? Kung sa banyo ay shout out sa tuang nga mga gwapa diha nga mga dunya na dunya Altamar nga naa sa laing lugar. Magpalaysyo pag ini siya mga. It's 42 minutes past the hour of 8 o'clock. Oh my God. Ay nako mga idol, bye. Bye-bye ninyong tanan. Leaving you the song from Earl Agustin mga idol na It's the Langit. Bye! Happy weekend everyone! God bless sa kalipay o kasakit kapit o sa kamugaway ha. Ay mog surrender dula na alang Ginoo nga kanunay nag-andam mutaga na muhatag sa iyang panalangin o suporta ka natong tanan. Bye bye for now everyone. God bless mo.

0: ba? Kaya inyong mga asawa o inyong uyam, ipahilas-hilas mo na. O eh, kapoy ba nang magsigil at nagpamilo, panglaba, o guban pa? Mabukan pa ni?
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
1: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
3: 93.9 IFM. Pampugnan pa ni.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinag-

0: trip imong gusto? Sa artist mong giidolo. Laing-laing henerasyon ang makarelate ni ini. Spotify sa ay.
1: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Spotify sa Ali.
1: Hello, wait. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.
3: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Goodbye.

0: polycotton, semantya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Game ka, Idol?
2: Game sa to, Idol!
1: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
3: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
4: Ako di ay si Catherine P. Seroy, taga Tubod Bituon, Dumanhog, Cebu. Pero na ako karun sa Sambag Dos nagstay. Ako di ay ang napilian sa paraful papremyo sa Hunyo ni Idol nga 10 kelos nga bugas. Paminaw kamu permi sa 93.9 IFM Cebu. Mapugnan pa ni eh.
1: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis mas lati, o glami mo giti. Idol, mami ti.
6: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
7: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
8: Kini di ay ang queen of advocacy og si Boss Charming Auntie, Maria P.
9: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulasido.
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
11: Ang tamis mong isi, o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
12: Ang market man on the run, Idol B.
13: Ang chikador. Orang sexy Idol Chicksy.
14: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

0: Ikaw ba laki jud ay ka? Kay ano? Kay mulingi jud ka. Mutoy jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Oy. Aw, mapugan ba ni?
1: Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsingig hila. Kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
2: Dugay na bit akong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper. Ngayon mo gigamit.
1: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
2: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
1: Mari. Mantay usa si baby ha. Arisa.
2: Hoy, asa man ka?
1: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
3: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
5: 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
6: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligid ko kalibang.
4: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber, ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Polycoffin, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Sir, health testimonies.
3: Health testimonies.
2: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungman ko sa radyo ng kogon o panyawan. Nipalit dahil ko. Awan nyo, kalusan Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibatid. Nakahantog karo. Nagmimitin ako. Antog karo. Ayaw na ko. Humikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bisita.

0: Sige lang kang ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ta ni.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
2: ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Fried! All you need is Fried!
6: Fried Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality.
7: ACS. Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Carbonate polycarbonate. Samancha. Malupit. Sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Bawis sano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: So the I, si Rizal Ren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naasla yung ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pangalaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapungan pa ni eh!
6: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
7: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
6: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
7: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
6: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
8: You and I.
6: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Hello, wait. Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang isad online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang winzier! Mapugan pa ni!
4: Pawisano o pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako si John Vincent Riquina, 20 city, akong edad nga, taga Quetpardo, Cebu. Nakukupasalamat sa 93.9 IFM Idol kay nakadaog ko sa kasakong bugas o may nalang tao ni konsumo sa Oskabuan. Mapungan pa ni, eh.
2: Idol mo, DJ.
6: Ang tangis na sila, tig. O gabi mo, giti. Idol, mami, tig.
7: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
8: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kurlasyo.
11: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tangis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadora. Ang sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
16: Ang rayna nga white corona. Inday na Bina.
17: Ang laagan nga pretty. Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: sa puntag o gabi'i ang naasya para nimo.
1: Sa radio o online, IFM 93.9 is here for you.
0: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
0: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni. 'Cause you and

to me? Are you using me, or are you just

Uy, naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapungan

0: unsa naman ang akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Ang idol mo, DJ.
1: Ang tamkis na sila, tig. O gaya rin mo, idol, mami, tig.
3: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
4: Ang chinita nga witty, idol Mikey.
5: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boos, chaming auntie, Maria P.
6: Ang kiatan o sabaan, idol Kurlando.
7: Ang lami sa radyo, idol Aiko.
8: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, idol Tony.
9: Ang market man on the run, idol B.
10: Ang chikadon. Dorang sexy idol Chixie.
11: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
12: Ang idol nga White Corona, Inday na Bina.
13: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
14: Ang bugoy nga Good Boy, idol Dub.

0: ke idol?
1: Game sedu idol.
0: Game idol. Paminaw sa radyo idol ug atangi sad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni?

Ikaw ba? Hilakila ka ba sa sad story nga English? Nga English man na. Kasabot na ikaw. If I know ni hila ka, kaywa ka kasabot. Mabungan ba ni?

Hello, eh! Naunsa naman ni nga akong radio. Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa.

0: 93.9. Hold
1: on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

0: Hello, eh! Naon siya naman yung akong radio? Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Naabakay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated na tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga adunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school nga maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally o internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka, Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Say my life begins, a whole new world is waiting. It's run for the Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaasiya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Ta, relate yung ka sa mga kanta sa You and IFM.
3: You and I.
1: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mabugnan pa ni.

Ikaw ba? Mapahit siya na ikaw eh. Nga no? Doon kay, kaya ka makakita o sinina, pero dali makakita o sayop ay... Oh, kuyawan, mabukan ba ni?

0: sa mahigit isa.
1: Hello, wait! Naunsa naman ning akong radio. Nipilit naman ni siya. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And I.

lalaki jud ay ka. Kay gano, kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mamboids. Aw, mapugnan ba ni?

0: Halawe, nauntsa naman ni nga kong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisad online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni...

0: 93.9.
1: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
2: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
1: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
2: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
1: Cha, relate ka sa mga kanta sa You and I.

ikaw ba, inhaler-inhaler man ka. Mulis nga, yun ang samok imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.

unsa naman ni akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo.

ka ba? Sige ka himantay sa kuha. Sige ka paghimantay sa kuha. Wala sa amin sa inyo ha kay paniliviran ti ka. Saway-saway na ko. Labo pag sawayo nun. Aw, kuya Juan, mapungal ba ni?

0: Saan naman nga akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa to, Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Bawi sa noo pero tuloy pa rin, lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim.
5: Ako di ay si Reza Loren S. Manolong, taga Pahina Central ko, nagpuyo, 18 years old. Nakadaog ko brand new mountain bike. Gusto lang ko mapasalamat sa IFM nga naaslaing ani nga promo o sa sponsor nga City Avenue Bike. Magamit na ko ang mountain bike labi na sa pang-adlaw-adlaw o na ako'y lakaw o padulong sa eskwelahan. Mapugnan pa ni eh!
2: Idol mo, VJs!
6: Ang tamis na sila, tig. O gabi mo, gitig. Idol, mami, tig.
7: Bossman, cute gihan. Idol, buiki.
8: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulando.
11: Ang lamig sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang, sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Diva Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

0: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong arena sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni.

0: Ikaw ba? Sige, pangabit, pang-cheeks. Pakita niyo pong lain, oy.
1: Wow, guwapo.
0: Oy, pala, mihakong daginong tunta. Papungan ba ni?

Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay. You.
2: You.
1: And I.
2: And

0: Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Hi, kinabuhi. Matag adlaw nagsigubang kita sa mga problema. Apa na yung kanahuna-huna? Ah. Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga moabot ka nato. Magbinahalay kita ug magrespeto sa sag-usa. Pilion nato nga magbalipayon matag adlaw kay ang kinabuhi usara. Dalay gyud ng Dios. Pinaagi sa itong mga programa, sonata, komento sa balita, tambag, pasiaw, sa Radyo Man o Facebook, masinati unta ninyo ang kanindot sa kinabuhi o kadasig sa matag-usa. Idolog kasama! Pirming paminawa ang 93.9 IFM, ang idol mong FM. 93.9, ayaw kalimti ha!
3: Ang idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, tig. O gaya ni Bugitit. Idol, mami, tig.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, kulatido.
9: Ang lamig sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, idol, B.
12: Ang chikador. Ang sexy idol Chixie.
13: Ang idol nga Bini, idol Kenny.
14: Ang idol nga White Corona, inday na Bina.
15: Ang laagan nga Pretty, idol Tweety.
16: Ang buguing nga Good Boy, idol Dub.

0: 93.9 IFM.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ania si Rosas Pandan, ikan pa'y tao sa tao.
3: Masayaw at buday.
1: Way pagkaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya!

kampung walay katumanan. Kung badlis man sa akong kapalaran, kapakyasan gawin.

0: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
1: Ikaw ba? Abi minyo na, puro na lang yun kagilok. Wala kilig, pero lahi man ang gilok ko eh. Gilok do, tanang problema o kalison. Aw, Kuya Juan, mapungan ba ni?
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Ang sarap makinig araw gabi. Idol din niya ko kasi ang idol ko FM
3: 93.9.
0: Kinaham sa Domingo, Bisaya. Way pagaluma, kinaham gyud ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kinaham sa Domingo, bisaya!
2: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: Ang Idol mo, DJ.
5: Ang tamis na sila, tig. O gilami mo, gitig. Idol, mami, tig.
6: Boss man, cute gihan. Idol, boyki.
7: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
8: Kinidi ay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
9: Ang kiatan o sabaan, idol, kulasyo.
10: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
11: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
12: Ang market man on the run, Idol, B.
13: Ang chikador. Orang sexy idol Chicksy.
14: Ang idol nga Bini idol Kenny.
15: Ang idol nga White Corona inday na Bina.
16: Ang laagan nga Pretty idol Tweety.
17: Ang bugoy nga Good Boy idol Dub.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
3: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
5: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: 93.9 IFM. Kinaham sa Domingo, Bisaya.
1: Angia si Rosas Pandan, ikan pay
2: Masayaw ako day.
0: Way pagaluma, kinaham yun ang Bisayang Sunata. Kinaham sa Domingo, Bisaya.

0: 93.9.
1: Kinaham sa Domingo, bisaya!
2: Angia si Rosas Pandan, ikan pay tao.
3: Masayaw ako day.
1: Way pagkaluma, kinaham yun ang bisayang sunata. Kinaham sa Domingo, bisaya!

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya!
2: Ikaw ba? Abinara magkasbalay, no? Di na sa kakabaw mo bulbos. Mang lipstick, maligo, manok brush. Ha, ina lang, mabiyaan. Diyo kasi mong bana, anak, day. Mapanyan pa ni.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
10: unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
9: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
8: ACS.
11: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
12: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
13: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
14: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
13: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
14: Nay, galang ni suggest sa ako og iBoy. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, gisunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon wala na ang pagkalubog sa mata ug makabasa ug makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
15: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This song is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
1: Kinaham sa Domingo, Bisaya.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ako dahil sa Irene Lanit, gikan sa Upper Tingob, Mandawi City, nakadaog sa papremyo sa honyo ni Idol sa IFM. Ang akong nagdagaan kay Bike. Salamat dahil sa City Avenue Bike nga mao'y nag-sponsor. So katong mga ganahan makadaog, paminaw mo, bas hindi ay kamo pa'y makadaog sunod. Kana lang, salamat. Mapugnan pa ni,
4: Ako.
3: Alo. Ayaw, sakto rato.
5: Idol! Naabaki anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Libre ang uniform ug school kits. Busa ayaw paglangay. Limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka Idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Radyo Eskolar ni Idol. Oportunidad para sa mas hayag na kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
6: Ang Idol mo, DJ.
7: Ang tamis na sila, tig. O glami mo, gitig. Idol, mami, tig.
8: Bossman, cute gihan. Idol, Buiki.
5: Ang chinita ng witty, Idol, Mikey.
9: Ginidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, Kulando.
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
12: Ang tamis mo, ngisi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony.
13: Ang market man on the run, Idol, B.
14: Ang chikadorang, sexy Idol Chixie.
15: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
16: Ang idol nga White Corona, Diamond Bina.
17: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dub.

93.8 FM po ngayon ni Dolly. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Nay. Good morning sa mga tatay, nanay, ninas, lolos, lola, si ating kuya, Dudong Inday. Kumusta, kumusta, kumusta, adlaw, karong Domingo, Hulyo 5 buwan. Mga yung unang Domingo sa buwan, kung ako masayo pang idol, correct me if I'm wrong. Good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta mo dyan tanan? Good morning, good morning, good morning. Ito mga idol ato de karon nga nang inabuhi sa kadiyang mga kadalanan. Ito mga jeepney driver. Ito mga modern jeep, mga traditional jeep. Ito mga balhabal driver. Ito mga angkas ride.

0: Move It Joy Ride Maxim ug mga food delivery rider nato. Good morning, good morning. Og masato ang mga SG, mga security guard at mga 24/7 ng mga establishmento at mga pharmacy. Good morning. Og yung masato na mga merkado, kamerkaduan at Carbon Public Market, there is may Mandawi, there is may kan mga gagmay ng mga merkado na sa atuang dakbayan sa Subo o sa sakop sa Kabisayan, mga idol, no? Sa atuang mga so far ato mga ato panahon diya, okay raman ato panahon, no? Wa raman na kanina mga sayos kadlaon ato nakabunok yun ang uwan, no? Of course, bunga maghihapon na, no? Ato lang lihliyon pagbalik apan na kumika na doon naman gunisikan si Pagyong Henry, no? Correct me if I'm wrong, ha? Kung nag-change name siya, ha? Alas 6:24 na itong oras. There is IFM. Welcome to the show. Ano yan na pagkita sa itong programa, Kinahams Domingo Golden Hits. Kaya kaganina, kung ano ito, Kinahams Domingo Bisaya. Para Golden Hits na, of course, kinigyapon ninyo ang Idol ng Bayan. Market Man on the Run, Idol B. Wita, good morning, good morning, good morning, good morning. Kumusta, hinaw? Tamos ka piskay, kabaskog sa itong panlawas, ha? Importante, healthy. May mawi atong puhunan, no? Sa itong pang-adlaw-adlaw nga pag-ilabuhi. Importante nga, di sa tamalimot, sangpit sa labaw makagagahom. Bisan pa man nakas sa ubos, taas babaw, or naakas kaharuhay. Nanakas kaharuhay. Oo, niya. Kani, labi na ginaakas kalisod, no? Mamagin na, dali, kaya ka makaunahuna. Bita importante ana nga bisan pa man, no, bisan pa man sa karuhay sa kalisod sa mga pagsuway, itugyan og ihalad nato, no, sa tong labaw makagagahom nga si Ginoong Hesus Kristo, mga idol. Alas 6:25 standby ha karon taw-taw alas sa ato ang recap sa Suwar Tres pagapong adlaw Hulyo 4 alas 2 alas 5 Ogingon man alas kato alas 2, alas 5 og alas 9 kagabi o nahuli 4 na siya sa to resulta suertres. O niya ato ang presyo merkado at ang isam ninyo karon yun na taon-taon sab, no? Asat ang merkado at ang susihon, mga idol. Rigyapon sa 93.9 FM Kinahams Domingo Golden Hits si Brother Mukits kuno lakaw sa kuno sila kuyog yang ero kana oh Brother Mukits kumbati diha ano, sa mga idol diha si Inaya 1 White Road Inaya 1 ang Abanggan Briguli o ang Lalikan Family o, sa ako ang pinalagang mama Amparo Briguli Abanggan diha, no? Good morning sa mga nagbiyahe karon na amping sa kanunay alas 6 bite size sa standby
1: Kinaham sa Domingo, good hits!
2: Ikaw ba? Healthy lifestyle makaka. Pero matog, nag-alauna. Alauna sa kadlaon di ay pahuay ay mayot. Mapunggan ba ni?
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
7: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom og calcium sinusayad sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinusayad sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kining corned beef na lang usab, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Di man sa'yo pang okay ra.
8: Pero,
9: sa star ka na.

0: Pioneer. Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
2: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahulong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Ni. Ang paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long lasting ang mahupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa abaga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metasalicylate menthol to coverol acetate. Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong nanaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gid sa imo ang iBerry, tita?
6: Oo kayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 93.9 FM. Mapugnan pa ni.
9: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
10: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
11: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
9: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
12: Dito na buo ang confidence ko.
10: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
13: easy maging best me.
14: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
15: Gikan sa pulang corner, maupay pagmata. Hinay-hinay ang liho. Andam nakahanis siya. Niya na. Sugdan niyang adlaw with Colgate Crush Confidence. Naay hundreds of cooling crystals. Namuhatag og instant jolt of freshness. Now na ang Colgate Freshness.
16: Start the day with a jolt of freshness.
15: Daog na sad si Katrin.
17: With Colgate Fresh Confidence.
0: Start the day with a jolt of freshness with Colgate Fresh Confidence.
18: Probat TLC, kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
19: With lysine plus B vitamins.
20: Tulong para may gana kumain, ang sarap kumain.
19: My 100% Reni Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
20: Tulong sa paglaki, Reni ang kids daily. Tulong para sa lakas at sigla, laki. Gonna be healthy, Probat TLC.
19: Sabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Gonna be healthy, Propan TLC.

0: Ako si Jig Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Ay, balita! Swertres ug Lotto Results!
4: Idol! Swertres Results! Alas dos! Cinco! Ocho! Cuatro! Idol! Swertres Results! Alas cinco! Nueve! Seis! Siete! Idol! Swertres Results! Alas nueve! Uno! Dos! Dos! Idol! Nakaigo ba?
5: Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

93.9 FM at Pugnan, Benidol. Oras sa IFM, alas 6:35 na dol. Ato sa basahon ng mga nakatext at ang text line ay kalimot at 0923-112-8701 at 0923-112-8701. No? Gikan ni 908 si Rudy Sparcia sa Sunok Lahog. Hello, salamat sa isa ng mga taga Sunok Lahog, no? Ay ko naman ni 948 Idol, gika sa alas 3 kadlaw, naghiwa, nagluto karon nagsukad na sa dupamahaw sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center, no? Naabot ng ako mga kauban, great na ko sila si Bobby, si Jim, si Serge, wala supervisor nga buutan nga si Ma'am Angie. Gika ni Iba sa CCMC. Salamat kayo sa itong mga tambalanan na ito ang mga hospital. No? Kaya mga hospital, no? Good morning, good morning. May pagpaminaw sa ni 885. Si Gary Desponsi Capitol, shout out ko sa Tulintin family. Si mother, si Alice. Desbragay po drumog siyang wifey nga si Marife. I love you, Mau. Please play the song, A Man Without Love by Tom Jones. Ano yung butang? O, sakto. Tom Jones and Gilbert. Niya may sabag paminaw ni 109. Greet ko ng happy birthday ni Jujitsu. Ababa, happy birthday! Gikan sa pamilya si Elisir Ababa Jr. O sa lulo Elisir Ababa Sr. O ni Lula Marita Ababa o sa iyang tiyo Likboy Aloy Ababa o sa Basiliuti family. Elizabeth Elden Lyndon like Basiliuti o ni Belcoy. Diya sa inay Wanda. Ang Red Gallon Group sa Gunos by Bildin na Baitano. Kasi Bildin eh, no? Baitano Bakalso Dinis Constantino by Bigan. Romulo Alburo Jewel, si Dilfin Batian, Dilfin Batian Silan, o si Berto Ligid, o Kulapo Boys, Alan Kulapo Ries. Ang mga palahubog yun sa inayawan, yung mga hinginom, yung mga palahubog yung mga naong, mga, kwan, yan ang binuhatan yung palahubog. Okay, pwede naman tawag sa 0923-112-8701, alas ato live greetings. Radlang Domingo again, Julio 5, the spill 20 size. Once again, welcome sa mga bago na naka-tune in diyan. Program kinams Domingo Golden Hits, kininyong idol ng bayan. Idol B, Market Man on the Run. Niya happy 58th birthday ni Fanny Obrador. Si Fanny Familiar Forgotten Feelings. Happy birthday to the Kuya Funny Familiar Forgotten Feelings.

0: things. Stop walking. Living on my mind. Let's stop this, eh? Bayot. At ito bago na to ang first caller, may hello, idol. Kinaha morning. Uy, asa mo din ako, anak. Nyanyarahas mo si Alex Mancha, eh. Hello, Lex. Morning, Lex Mancha.
1: Kumusta, idol, eh?
0: Okay, pass. All right.
1: Oh, kana. Salamat din, oo. Okay,
0: kana. Oh, kana, no? Alex Mancha. Wala. Kano sa mga kamusuri, kimo tilaw ko si mong hilot. Komedya Alex ay. Okay ra bitaw Alex. Yay. Okay ra Alex pun la Alex ay. Ay ala pagdali Alex ha. Wa biti ka. Wa. Wa. Wa tika dali Alex ha kay kabaw bitaw ko Alex nga. Oh, kabaw bay ko Alex nga blind town ka Alex. Ya lisod kayo dali. Bitaw kinsa kanang asa gina nga bilong na imong grupo Alex kanang sakto ba sa helping hands ba na?
1: Adi ni helping ron na Alex ako sa kang kanang kwalis na nagasigmur mo.
0: Ah, oda. Unsa nga?
1: Nagasigmur ba sigmur ya?
0: Ah, sigmur. Unsa pangalan ninyong grupo Alex?
1: Kana
0: Oh, ya. Salamat, Lex. Away, Blima, Lex. Ikaw na guna. Nabili ba? Alex Mancha, amping dia setungaan ni Glenilia. Salamat ke, Lex. Bye. Amping, Lex. Bye. Ya, terima kasih. Terima kasih. Caller base. Rodan 2311870. Hello, Idol. Kinaha morning.
2: Hello, good morning, Idol Girl.
0: Ay, good morning, kisa namin eh.
2: Mira, sa Kimba San Roque Talisay.
0: Oy, si Mira sa Kimba San Roque Talisay. Kumusta namin yung Talisay, Mira?
2: Ah, okay ra.
0: Way uwan, okay ra?
2: Wala man.
0: Ah, wala ra. Sige, Mira, greet na.
2: Ang greet ko sa nila di Burma Aquino, ni Taylor Rosales, o sa mga nakabagong naligo, o sa mga Belhida family, Manggelimutan family, Brian family. I don't say, more request
0: ko. Ang saban?
2: A man without class. Be my lady na lang.
0: Ang sa?
2: Be my lady.
0: Di ba pwede be my lady pa ron?
2: A man without class na lang.
0: Ah, para kang Gary, dahil Gary, Pulintin. Sige, sige. Salamat, Idol, ha? Okay, Idol Mira. Bye. Thank you. Si Maydan, salamat kayo sa ito ang caller, ha? Sir 9, 0923-1128-701. Alas 6:43 na unya. At ang inyo, kung tao-tao daw, once again, ito ang presyo merkado. Nahuman naman ito, recap sa ito, sir. So, wala sa siguro yung mga utana, no? Sige lang, ito naman na ibalik sa dunya, ha? Sir 9231128 sa number 1 naman nanawag, no? Sige, ana pa na pa. Tara, tara, tara, tara. Hello, Idol. Good morning.
3: Hello, good morning.
0: Hello, good morning. Si Philly Rosales at si Rama. Sige, dritz on Philly. Oo, hibawaan na daan.
3: Kumusta mo diha?
0: Okay, Ra.
3: Rama, kayo mong greetings na ko, Mami Ra. Sila ni Bilma Aquino. Sila ni Marilyn. O si Alex Mancha.
0: Alex Mancha.
3: Si Gaya Romano. Sila ni Sarda. Sa tanan na lang ang naminaw na ko. O katong nakalimitan. Sunod na lang to.
0: Sunod na lang to.
3: Request ko.
0: Sabi na, Philly.
3: I only live to love your program.
0: Okay kayo. No? Kang Cliff Richard. I only live to love you. I only live to love you. Pwede naman kung magbinabahay ko ba yun?
3: Babahay niya. Ipahinong nago sa tanan nila ni Mami. Kumusta na mas Mami.
0: Mura kang Vilma Baliram siguro ning kanta ni kanyang babae.
3: Ako di ba na si Labla ka nga?
0: Si Celia Black, no?
3: Oo.
0: Atong tanahon ha, kung si Celia Black ba niyo, Celia White?
3: Sila.
0: Ha?
3: Sila.
0: Black or white ba niyo? Sige, kaya ito lang sa siyong kurtotaw na, Philly ha, thank you.
3: Salamat, Idol.
0: Amping Philly, kaila size 45 na standby sa ta, salamat, bye. Tambay sa ta, alang sa ito ang presyo merkado. Tumadugang mga sunata, wag ito ang importante kayo. Alas 6:45 na. Programang Kinabs Domingo Golden Hits.
4: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Inaam sa Domingo, Golden Hits!
7: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
8: Mapugnan pa ni.
9: Ate girl, nag-AlcoPlus ka ba? Ikaw, Kuya Mano, nag-AlcoPlus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
10: Ako plus AlcoPlus.
11: Isopropyl alcohol is the generic name of AlcoPlus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Tanggaling-galing mo. Smart two. Smart Dishwashing Paste ko.
14: Smart two.
13: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
14: Smart.
13: Tanggaling for every day.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
13: Tanggaling-galing mo.
14: Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
14: ACS.
16: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
17: Ang keratin na may plus.
18: Keratin Plus.
19: Ang keratin na may plus.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
21: Charm, Fab, Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
22: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: pangbong kumakabloom sa charm.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Marketman on the run. Idol B.
8: Sis, ganda ng hair.
23: Naka-empress.
24: Impressively smooth, shiny, and healthy.
23: With regular use.
24: Naka-empress. Nakaka-impress.
23: Try mo na, sis.
24: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
19: Empress Shampoo. For impressive hair.
25: Naakuana!
26: Nak, nakapalit ba kag vitamins?
27: Ma, naakuana.
26: Ang maintenance sa papa ni mo.
27: Naakuana.
26: Ang para sa allergy o ubo.
27: Ma, naakuana.
26: Unya ang...
27: Ma, ako na'y bahala. Basta Watson's Generics, naana. Assured ta sa quality, up to 80% savings pagyod.
26: Nya, akong kiss.
27: Ma, naakaana.
28: Watson's Generics.
29: Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
30: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, nabinagyod kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
31: Sa una, halos dili na jud ko makakita kung mungit-ngit na. Isipo sa kadiabetic na hadlok jud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
30: Mas klaro na ba bisan gabi?
31: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na jud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry. Sulay Good, ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
30: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
32: Ang sarap makinig araw-gabi, Idol Binyago kasi ang idol kong FM
33: 93.9
34: IFM.
33: Inamsa Domingo, Golden Hits.
35: Everybody knows you said goodbye. I was hurting you by clinging to my pride.
36: While paglubad nga mga sonata, local og foreign artist, ali Sound Tritadol.
37: The music play.
33: I'm Sir Domingo, Golden Hits.
2: Marketman on the run, Idol B.
0: Alas Idol, oras sa IFM, alas 5.50 na pagpaminaw ni Naldex Bus number 73 La Transco, Naldex Square, Bicin, alas 5.50.

0: si Ate Mariana Badilia na nawag sa Ate Mariana. Eh. Oras sa FM, alas 7:01 na rin natin sa tuang presyo merkado, mga idol, sa milabay mga sumana, mawato atong susi. Ang pipila ka mga presyo na to sa mga utanon, isda, usap pa to, no? Mga seafoods, logi kan dito sa ganyan merkado. Carbon Public Market o dito sa may Mandawi City Public Market, mga idols. Karo tungura, arita ito susiyon pag arita sa may Mandawi, no? Public Market, alas sa ito ang ato ang presyo merkado karo adlang Domingo, mga idol, no? Of course, ano yan na? Ato ang presyo merkado, mga idol, din natin maglangay pa, mga idol. Naka-Facebook Live data sa Idol B, IFM, mga idol, ha? O, makita ninyo diha ato ang panagway, mga idol, no? Ato rin tas precious mga prutas, ha? Ang precious prutas, mga idol, na kining apple, na sa 15 ang matag buok ni ninyo. Katundag ko, tag 30 sab, no? Unya ang kining saging bangan or lakatan, mga idol, no? Nasab kini sa 75 patang kilo ang bungon o chinta ang kamuti. Kani apilang kamuti, no? Tano ng mga lagot mo, no? 70 patang kilo. Ugingon man ang saging kardaba. 45 ang mangga nga green, 60 ang matang kilo. Ang mangga nga yellow, 130 sab, no? 130 ang matag kilo sab niini, mga idol, no? Unya ang kining ang nangka 80 unya ang orange, tag 15 ang buo kung ang kapayas, 65 ang matag ang kapayas, 65 matag kilo o ang pinya, 70 o ang saging tundan, natundag ko, 50 matag kilo o ang pakwan, 75 ang matag kilo sab ni ini, mga idol. O ingon man ang kining avocado, 130 ang bayabas o kagatos, o ang pears o piras, no? Pears, piras, maura ba na, no? 30 ang matagbuok, o ingon man ang dragon fruit, 280 o ang durian, usa ka gatos ang matag kilo. So far, mauna ito ang presyo, no, sa pipila ka mga prutas sa Mandawi City Public Market. Alas 7:03 na magiging, mga idol, no? Mauna ha, tangin na ninyo at ang presyo merkado, mga idol, Lunes hantod sa Biyernes. Kadungog sa FM Bango, nakauban si Idol Buiki o si Idol Mami T. Alas 7:04 na, kinibahin na sa Gatod sa Pagkanato sa Liver Aid Pro Multivitamins, Silimarin Plus Multivitamins, Liver Aid Pro na. Mag-liver up na ta, Liver Aid Pro!
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: Og kinimbahin na, gihatod ka na to sa Liver Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon, sama sa influenza, sipon, ubo, uban pa, makalimunta o sahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumingka sa stress, mahiligo sa tambong kabagkaon ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay, sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise o pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid, adunay silimarin, dugang vitamin, sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas ligon nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury, gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay, sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag-Liver Aid Pro na, Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment, basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro!
3: Ikaw ba, inhaler-inhaler, mangka? Mulis na, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.
4: Inaam sa Domingo, Golden Hits! That song was brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Ako Plus, Alco Plus.
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
8: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usaka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washy!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is pride. All you need is pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: 93.9 IFM. Mapugnan pa na eh.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
20: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
22: ACS
23: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
24: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulayan na ako. Human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
25: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
26: Ako si Cha, dating McDo crew. Ngayon, professional volleyball player na.
27: Ako si Eric, McDo crew na naging operations manager.
28: Ako si Rial, McDo crew noon, now a film director.
26: Sa McDo, natuto akong maging responsable, mag-manage ng oras at makisama.
28: Dito na buo ang confidence ko.
27: Dahil naniniwala ang McDo sa akin,
29: easy maging best me.
30: Unlock your best self as a crew or manager. Apply via McDo PH Careers Facebook page or visit a store.
31: Marketman on the run, Idol B.
32: Sis, ganda ng hair.
33: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
32: With regular use.
33: Naka-empress.
32: Nakaka-impress.
33: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.
34: Robat TLC. Kasama ni Mommy sa pag-alaga sa kids daily.
35: With lysine plus B vitamins.
34: Tulong para may gana kumain. Ang sarap.
35: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla at CGF plus Vitamin D.
34: Tulong sa paglaki. Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas sigla at laki. Gonna be healthy. Proven TLC.
35: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Gonna be healthy, Propan TLC.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Ako si Danmark Indrina. Ang edad kay 23 anyos. Gapuyo ko sa Sityo Mangga, Mamaling, Cebu City. Nakadog og 500 sa IFM 93.9 Cebu sa ilang papromo nga papremyo sa Hunyo ni Idol. Kamo, paminaw kamo sa IFM kay basin sunod kamo ang makadaog. Mapugnan pa ni!
5: Layin na drong.
4: Mapugnan pa ni! Ey! Hawak mo ang beat, hawak mo
6: ang beat. Idol Mommy
7: J. Ang tamis na sila, tig. O gaya may bugitig. Idol Mommy T.
8: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
9: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
10: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
11: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido.
12: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
13: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
14: Ang market man on the run, Idol B.
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
17: Ang idol nga white corona, inday na bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

93.9 FM pug nga dali doon oras sa FM alas 7:21 na yun. The welcome once again sa itong programang Kinams Domingo Golden Hits. Kinikapan yung idol ang bayan, yung market man on the run, Idol B. Karutaw taw na tawag mo balik ha sa ito ang 0923-11870 alas sa ito ang ikadong hugna sa ito live greeting sa pasidilipatay greet si Ate Elenita Libot-Libot diya sa City of San Vicente Ferrer White Road in Iwan. Pag-greet ko na advance happy birthday sa iyang migang si Jima Di La Pina. At anong pizza 7 ko no? Ha? Birthday din ni Jima Di La Pina, no? Nagkasalamat o gaway sa payan na Ate Elenita, ha? Happy happy birthday once again, Jima Di La Pina. O niya sa tanang mga libot-libot ang Nakar family, Abanggan family, Rica Blanca family diya sa City of San Vicente Ferrer White Road, most especially sa pinalanggang Mama Amparo Briguli Abanggan ni Brother Mukets, si Dudong Adam o si iyang asawa nga si Melanie Lalikan and family, no? Niya of course ako mga kaprintihan diya mga Abanggan o mga Briguli family diya sa may Riverside, there is may Riverside in Iwan. Sila si Manoy Osias Briguli, ako uyuan niya, si Tia Ima. Og Tio Bildin, og si Tia Ili. Ang Kumaing King family. Salamat kayo, no? Tio Bildin, no? Sabat ka, bakante ka Tio, kay magpapanday ko ni mo. Ito, salamat kayo Tio Bildin, no? Unya, si Brother Mukits, awa na nagtuwal si Brother Mukits. Ako rin ang paboritong isda, Brother Mukits. Ang bangos, no? Milkfish. Nalami kayo na, Brother Mukits. Tapos ito ng mga taga-Iwan na nagtagalukon, no? Ang si Tushna Marie, no?

0: Abilia family sa day. Abilia, sakto ba? Kotos na marina. Sila si G. Igot niya. Ang Lupon. Ang Lupon Department, yes, Barangay Inayawan. Maka-department, ha? Ito, Lupon Inayawan, no? Si Nang Daday na. Oh, namas Nang Daday diha. Oh. Timbang kong lata sa una. No, Nang Daday. Unia, good day, my idol. Si Leo ni sa Ubka Cute. Every Sunday, yun kuno, morning, yun. Mamaminaw niya, greet kuno siyang sa Harun family. Sabi niya kasi asawa, si Jinky de Los Santos. Harun, nagligid-ligid pas kuno si Daana, no? Nagsalig kay day off kuno, asa na all. Ah, bita, kung di bang laba, ligid-ligid, okay? Total, day off man, ito, no? Unia, siya mga anak sa kuno, Jill Rose, si Ivis Lia, si Jaino, si Asi, si Rob, niya, request kuno siya kanta. It's time to cry by Paul Anka. Sige, at may karatawa-tawa na. It's time to cry. Time to cry, rano? At ang tanaw na. O, may na atong maandam siya, no? Time to cry. It's time to cry, ha? Mm-hmm. Sige, sige. At ang tanaw na. Time to cry by Paul Anka, no? Sige, atong i-play na karatawa-tawa, ha? Kunyara mo panawag, no? Kaya wapat na mo hatag o signal ano sa itong live greetings. Good morning sa diyong Silito Pintoy. Request ko nung Mr. Lonely by Tam Jones. Ano ba Tam Jones? Bro? Tam Jones ba Mr. Lonely, Michael Pintoy? Klaruha ko na diyan, Michael Pintoy. Mm-hmm. Kunyara lagi mo tawag lagi. Kaya wapat ko mo hatag o signal. O sa itong gahit mo kayo mga ulo. So, taro-taro-taro na ba? Tayo bitaw ang patawagon ni Manawag, ha? Good morning, si Renato na taga-Lahog. Hello, Renato de Lahog. Salamat kaayo. Nakatext na itong text line. Nakalimut 0923-112-8701. 0923-112-8701. Idol, good morning ni Mudiha. Request kong song Lolo Jose. Ay, matanda na. Gika ni Neil sa Tabo sa Banay. Tuba sa Banay? Uy, that is Neil, ya. Bino ko si Manny, Rarilao, si Ate Juliana. Uy, naman si Noy Edi na ni Adi, si Ate Cheryl, o yung naman si Ate Emily, o yung naman si si pangalan ni si pangalan na Stumoyoy. Kalimut si Bus Mario. Oh, Bus Mario dia ba yun? Gika ni 989 on siya results alas 9 butang iwa na siya luminaw. Basi bago rin nakatsun ini siya, no? 1-2-2, ha? Alas maybe 1-2-2. 1-2-2. Igo ka, 2. Huwag yung 2. Pahawag yung 2 for 2. Bayot. Di ka ni 885. Ah, salamat kayo, Rana. Na-play na ako, Gary. O, si Ate Belinda Camus, Despacilong Paradise. Paminaw niyo dyan. Gisto, Mandawis City. Salamat niyo dyan, ha? Nya. Good morning, palay ko ng greeting. Virgie Humawas, Romila Camus, Genevieve Kunson, si Ray John Arniho, si Rini Arniho, si Jun Ray sa Kalawisan, Lapu-Lapu City. Salamat kayo niya tanan. Huwag yung man greet ko ng Martins Floresan, Tamas Floresan, Sister Carissa, Analisa Carissa, Lucy Castanares, Lutlut Pruding Bilie, si William Badong Bibi sa Badong Bibi sa Poblasyon Pardo, Cebu City. Salamat si Bugminaw. Yung man ni Danilo Camus, Dalia Barintos, Jok-Jok Jule Jubi Adilfa, Darlinda Richard Alfante, si Salomis Angela Cabal, si Itin Marina Villasin, si Elvis, si Jimmy, si Maricel Daan, Marvin di Motor Munson Tampos, Pamirta Palisbo. Salamat kayo, Ate Belinda Camus, ha? Dias Pasilo Paradise. Dika ni 376, ha? Good morning, a blessed Sunday, Idol Beep. Shout out sa akong tatay, Paterno Patik, Binoy, guapo. Listening from 24/7 from Upper Sunok, Ibabaw, Cordoba. Salamat. Naman ni 107, greet ko na sa iyang sister Anne Phil Casas. Happy birthday, gika ni Ate Maria Fee Casas. Happy birthday. Huwag naman tanong taga St. Michael Street, Kasambagan, o dire sa may Jeepney Street, Kasambagan. Mga tricycle driver, habal-habal driver. Edgar de Los Santos. Kulapu King. Sa tanang taga Muhun Uno, Banilan, Manawis City, Acosta Family, Puntillas, Families, Nang Selsang, Nidindo, si Boss Rogen, of course, to my family, most especially sa partner in life, si Ms. J, si Dudong Lan, si De La Kish, si Iyana Abangano, iba man ang Labores family, Labores Lusada, Nabangan family, si Kuya Titing, si Ate Jenny, si Kuya Baido, no, Inday Baida, Dudong Chanchan, kanyang naman Narty family, si Boss Dudo, Ate Gaga, Inujo family, si Ate Fe, o gaman si Boss Lito, Diyos unahan si Anang Edith sa Yuki Naminasad. Nang Edith no, Blanco Espiritu and Blanco Espiritu Family. Si Ate Arlinda Lopez. Yung mas ni Noy Bador o si at Nang Edith Teosa. Of course, Boss Boboy Limos Nero Divas Family. Ate Gina, Gina si Itereo. Si Boss Eric o si Ate Lisa. Diyos unahan niya. Diyos may unahan sa ang Labores ng Injula Family. Si Ate Amelita, no? Unya at na taga BCBO Banilad Mandawi City sa Pagpaminaw. Boss Edito Aguhar o si Ricky Auman. Boss Rick, sa inyo ka paan eh, Boss Rick. 546 may Pagpaminaw, no? Happy birthday ni Lisel Natad Bakalso, ilan yung barangay treasurer ba ninyo Dias Kiniiwan push na marino?
1: IFM, balita!
0: Oo, treasurer niyo, happy birthday. Many abtik sa niya siyang kuha, no? Sa barangay na yun, no? Treasurer, no? Si Lisel Natan Bakalso na abtik sa niya siya ka ng release o ka ng parehatong katong sa kuha ba, no? Sa financial assistance sa mga balhabal o balhabal katong tricycle, no? Oo, abtik kayo ni, oo. Treasurer sa barangay na yun. Salamat kay Tosna Marihas, oo, si Pagpaminaw niya. Again, once again, ang lupon inayawan na sinang daday diha nagkita po nang daday ako ang uyuan diha si na si Uncle Prido Bakalso ha that si Prido Bakalso ako ang uyuan diha unya si kuan si Jewel Jewel oh na Jewel diha dili Jewel katong panahubog sa White Road may pagpamina Bakalso's family Natad's family salamat kini mo diha Tos na Marie. Ika ni 223, i-play ang Puppy Love. Oh, sorry. Puppy Love by Pool Angka. Sige, sige, si Baloy sa Karkar. Sige, karatawad-tawad. Alas 7.31 na, standby. Relax sa programang Kinams Domingo Golden Hexa.
2: This time check is brought to you by Watson's Generics. Basta Watson's Generics, meron yan.
3: Kinams Domingo Golden Hexa.
4: Ikaw bang 2,000 ka na tausang fresh and energetic murang
5: bagay ta bay aw
4: kuya wine mapungyan ba ni

0: oras sa IFM alas 7:36 tarik sa tuang live greetings. Ada yang kadang huba sa live greetings atau mga idol kerana tahun tahu deo atau ni hatang tu presiden Mercado deh mau rika lo presiden Mercado. Suertres, so suertres saya kena kena ngita no. Ya gudim kena please recap ya sa result lagi kani sale of Cordoba si kerana tahun tahu dah sih atau sebut bago na tong color mga idol. Kaya mga nitawag na rabanin nun niya money, no? Salamat kayo. Oh, dara, dara, dara. Ito nito bagon. Mga idol, kina morning.
1: Magandang morning, Idol B.
0: Hey, kina morning, kisam ni. Kaug man ni.
1: Ako, kapakuan lang ang money. Sigay ng money. Pansi, hindi, Idol, sa karkar.
0: Si, kisa, kisa, kisa.
1: Si Renji.
0: Ah, si Renji deskarkar. Musta mo deskarkar, Renji?
1: Ah, dia. Init na yung deskarkar sa...
0: Init, init. Tabanahon, o. Sige, Renji. Great, Renji. Maglangay na, Renji.
1: Ah, sige. Unan mo, Idol. Mayong...
0: Morning, morning. Good morning.
1: Maningita rin. Ako na dito. Simba na dito.
0: Simba, o.
1: O, yan eh. Yoy, yoy, yoy. Muna tagmaw sa akong ginupay.
0: Mm-hmm.
1: Oh,
0: yeah,
1: greeting
0: Maya dahil
1: niya. Tatanaw
0: sa pamilya
1: na lang, kaya
0: breakfast ko, Idol. Hmm, what's up, man?
1: Walang, you're my world.
0: You're my world, you're every breath.
1: Idol, ang amigo ko, kumika, si Ligaya Romano.
0: Ah, tada.
1: Alex Mancia, ang pinag-apapin daw.
0: Di ba daw? Sige, mara. Lamat, lamat yung madala hamping, Dol. Bye. Okay, nawa sa light color. Sige, sir, 923-11870. Hello, Idol. Good morning.
2: Hello, good morning, Idol.
0: Hey, good morning, kisam ni, Dol.
2: Tele May, sa San Isidro, Talisay, Sarin.
0: Ay, si Tele May, sa San Isidro, Talisay.
2: Yes, Idol B.
0: Musta panahon na inip?
2: Okay, ra.
0: Okay, ra. Sige, Tele May. Let's go, Tele May.
2: Okay, thank you. Happy Sunday to all people who are listening to us right now, especially to Ate Silly Rosales, Kuya Alex Mancia, Kuya Oscar Pagas, and also to Ryan and Terrence. Kanalang Idol B.
0: Oy, kanara. Sige. Salamat, Idol, ha.
2: Okay, thank you.
0: Bye.
2: Okay,
0: salamat bye-bye. Kayo. Okay, sige, dapat ang like color. So, 923-11870-1. Hello, Idol. Kina morning. Aham.
3: Bintag, Idol B.
0: Oy, good morning, Kisamini.
3: Kaya sa patulad, Kisa.
0: Kaugmani. Si Juni Ruka Junior.
3: May muntag sa tanan na minaw sa...
0: Let's get ready to rumble! Nanti, aguang. Juni ni, aguang mang iro, Juni.
3: Shout out to sa
0: asawa. Oh, murah. Oh, sige, kanay. Shout out to Juni. Murah man, kakita ko. Andili, ingon ato, ingon imo.
3: Lanyan, magtay ka lang. Ang taong mga anak doon, siya ang taong lang.
0: Sige, Juni.
3: Sige, salamat.
0: Oh, nagsakay kang kabayo, Juni?
3: Sorry, nakapalay, natulog.
0: Uh-oh. Natulog ka, nag-studial kita. Sige, Juni, salamat kini mo dahil, Juni, ha? Labat, Juni. Bye. Okay, sige, dapat patag like color. 0923-112-8701. Hello, Idol. Kinaha morning.
4: Hello, Idol B. Mayong buntag.
0: Oy, mayong buntag, Idol. Kitsam ni.
4: Joel Medresa, Carita, Cebu City.
0: Ah, si Joel das Carita. Amin ko, Joel ni katong member sa kining kuan Red Gallon Group Tres White Road. Iniyawan.
4: Ah, taga White Road bitako, Idol B.
0: Tagawain trod ka nga, Juwel?
4: Oo, oh, pero sabi ko may Rosalind Galon, ha?
0: Ah, kung sabi pilido ni mo?
4: Ah, kuhan, Badinas.
0: Ah, si Juwel, Badinas. So, taga-merkado mo mga pundo, ha?
4: Bila, ako napit sa may labayan ng basura. Di ano na nangunga?
0: Ah, so white road gini nyo, ha, day? Sino nga gini mong Juwel? Ah, Kaila ka Jewel kato mamuino magtuba. Kula po, ala.
4: Wala ko kapot.
0: Awa ka ganyan. Ba't ka na magtapok diya sa kanang sitio, kanang kanang sa sitio kita diya sa may kaktos manon diya sitio. Kuan ba, kanang bitong paingon diya sa may sanadadapitay talot. Oh, kana mag, kana magtapok na mag-inom og tuba ba na? Mo na yung Red Gallon group niya, agad.
4: Napa din ang regalo do, yung gamay pa man ko ana.
0: Ah, mga eskular apelyido ana, igsuon ng Adrian, yung papa si Conrado Eskular. Okay, klaro
4: gyud. Gamay pa na ko ng regalo daw na Mario pa mo nga sa nagdaan sa una.
0: Oh, Mario, Mario.
4: Buhay pa karos Mario Idol, be?
0: Ato pa ko tanos bill card. Ato pa ko tanos bill card sa niyawan. Taga-cactus mo bill card.
4: Sila ng istorya ito mingin sa pahisa ng regalons ka niya ito, eh?
0: Ha? Red galon?
4: Oh, sa pahis ka na, eh? Di naman, bitan ako, eh. Kasi na mga hasi sa anong panahon?
0: Ah, maulagi, no? Ako, kaabot ato lang si hasi. Bata pa mo ko, 23 anyos pa ko. Atong milabayin tuig.
4: Matay, buhay pa rin tao ng regalo, Ron?
0: Oo, oh, gibanhaw na ng bill card. Ay, kami na mas bill card, Ron. Mas yung chat, mo text.
4: May nagnausap na pumalaon. Mga salbahis, kinakalihan.
0: Mga salbahis, ano ba gani? Bill card, atara, naingon siya na si Junior Cañete, kuno, Johnny Savior, Karting Patid, Sandy Villasinso, kuno, no? Si Dayday, no? Loton, si Lloyd. Ano, but, salbahis ba na regalo, Ron? Bill card? Para mga buta naman na sila ron, boss.
4: Kay kana si Margarita de la Serna, dramaturgo man sa DYHP daw na sa inyong bansa.
0: Nawa ko kaabot.
4: Ako na kaabot. May noon, yun ang kaabot?
0: Ay, nagpa ko, Idol, eh. Ah, napa, napa, na. Taga-Karita, di ka, wala? Ah, taga-inayawan niya, Karita.
4: Lumad ko, taga-inayawan, Idol, eh. Ay, sityo, Isla Verde, nga mo,
0: ah. Ah, okay, Isla Verde, di, ay. Nakatbang sa Riverside, ako mga, kuan sana di, ako mga pariente, sa di, ako mga uyuan, di,
4: kuan man na, siya, kanang Riverside, sityo, ng Idol, eh. Sityo, Malipayo, naman na karon.
0: Ah, Malipayon, dire dapit sa may ubos, may sakop plus lower. Aka nagi Riverside, gitawag ba nag-aperture sa una? Oo, niya karo Riverside.
4: Oh, aperture dito, oo.
0: Oh. Aperture, Riverside, oo.
4: Agyan na patong saray.
0: Kada, oh, aperture niya. Tugtog ka ng taytaya na, mauna man adi ha.
4: Awa, tagay-inayawan si Juan, ha. Tagay-inayawan si Juan.
0: Sige, well, niya i-greet eh, mong kuan, well.
4: So ako lang i-greet niya kung mga kaubad sa balay, no? Kung iso si Jake, si Brother Jimmy niya. Sa imong mga kuwan diyan, ang mga nindog, yung tingog ng mga babae, yung mga polir niya. Bisa, kung kailanan lang, kung i-greet po na lang ako
0: sige,
4: sila kay... Sige, nakatmire po ng tingog na diyan.
0: Sige, nga paminaw. Asa na sityo inyo sa Karita na ron?
4: Kuwan, ha? Sityo kay Mito?
0: Ah, sityo kay Mito. Sige. Bisitaw niya.
4: Hi, Idol B.
0: Hello. Kala mo nga na. Hello, Idol B. Ah, si Kuan, si Pilita Corrales. Pilita Corrales mo nun. Si Kuan, Fili. Fili Rosales.
4: Oh, si Fili Rosales, eh,
0: na? Ah, Fili Rosales.
4: Ilagi pong Kuan, bro. Ah, basta mo na siya. Fili Rosales.
0: Yeah, kisa pa may greet mo dia, Idol Jewel.
4: Ah, muna ko i-greet diri nga nagpalit ng binarang nga si Lucien
0: Ambing nga
4: mo isuwa karon adlawa.
0: Ayay, kami aslarang.
4: Oh. Wala gina itong niya. Kanang mga kabataan una ni mo diha nga mga naka-admire na ko, may buntag lang nagtanan diha no niya. Ako lagi pahibaw to be honest lady ko kakita niya. Pasaylo ala ko nga ka-admire taon ko ninyo taon.
0: Ah, dili di kakita na dol.
4: Oh, mao lagi.
0: Dugay na na.
4: Inborn.
0: Ay, okay, inborn ka. Pero kailar ka sa mga ngans na kiniwan, huwag ka kailar sa mga naong yun, no? Kaya inborn man ka nga, di kita.
4: Mawa lagi, basta ka ng regalo, ganito, mauna lagi ito.
0: Kailar kang kuan ni Landoy.
4: Ah, kailar kong Landoy, oy. Kailang Landoy taon nga. Pagkadam na nakon na sa akong inom kalihukan, ganito.
0: Oh, Landoy, kasi kuan, Sinti.
4: ako. Si patay na si Cynthia doon.
0: Hmm, patay na. Ako to uyuan.
4: Ito si Ibil, dito eh.
0: Oh, ako to uyuan.
4: Saba ka ni idol diyan. Kita na yung mga mga
0: secret.
4: Kita, iwan na ng uyuan. Bilang ko si Cynthia, si Ilio.
0: Basta abanggan ko, abanggan.
4: Atay, ako yung kiss niya ako yung sinigilyo kasi announcer na ito ng
0: ito. Sige, Idol, kayo mag-storya lang ta offer, ha?
4: Sige, Idol.
0: Salamat, salamat.
4: Si Jin Mar Tukloy, ito na yung gagaw.
0: Gagaw na Tukloy.
4: Sige, sige. Idol niya na kung pera niya.
0: Sige, sige. Idol. Sige, bye. Okay, sige. Alas 7:47 na no? Sa bato ako ang silingan mo ako silingan ako kababayan sa Inayawan o niya nagkakaila kaila yun o eh basta taga Inayawan yun si Kwangi si Mark Bacalso ganiwa papagitan na ako na mention no? Ilado si ni Mark Bacalso na naman is Liluan Ron ay hindi mo rin ko magsaba na eh si Boss Mark Bacalso no? Kaliwat rasa ni silang kuansad kaliwat rasa ni ani si Mark Bacalso. Alas 7:47 na standby, alas sa dugang na itong mga importante kayo, dugang itong mga mga ipang request nilang ang mga kanta. Dari Gapos 93.9 IFM, mapugnan ba ni alas 7:47 na?

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.

0: Pioneer. Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
1: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: Robat TLC. Kasama ni Mami sa pag-alaga sa kids daily.
4: With lysine plus B vitamins.
5: Tulong para may gana kumain. Ang sarap kumain.
4: My 100% Renny Vitamin C plus Vitamin B Complex. Tulong para sa lakas at sigla. At CGF plus Vitamin D.
6: Tulong sa paglaki.
7: Renny ang kids daily. Tulong para sa lakas at sigla. Laki. Gonna be healthy. Robat TLC.
4: Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Halagang paalala, ang Propan TLC ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Gonna be healthy, Propan TLC.
9: Marketman on the run, Idol B.
10: Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
12: May budget.
13: So.

0: You're My World by Tam Jun. So ano ko yung utang ha, gaganin natin i-play ang Time to Cry nga requested time sa ato ang idol. Huwag ko masayap gikan si Car Car, no? Hindi ka na You're My World, kisa kito ang amoros Car, no? Naglibog ko eh, hentix ko, no? Tamat kayo ha sa inyuhang pagpakiguban sa itong programang Kinams Domingo Golden Head. Kanyatangin nyo ko na taon-taon na ito ang misa. But for me, sa ang ito ang misa, gikan sa St. Joseph Parish, dere sa may Sintro, Mandawi City, no? Karon nga Domingo ang 14th Sunday in Ordinary Time, no? Sa ito ang Catholic Church, mga idol. All the respects na tinuan. May pagpaminaw ni Jan Jan, pungko-pungko ang Igunya family. Diya sa Upper Laguerta, Busay. Salamat mo diyan dyan, ha? Lami kayong agbati ni mo dyan. Dagko kayong dahon dyan, oy. Oo. Pagbaw dyukog ka ng higup sa sabaw, bita, wala. Gipure lang nako, ako lang maragibutan. Ako gamay yung patis, no? Gigisa gamay yung patis, no? Lami kayo kay kanang kanang mo dagko kay sa nanya kanang mo. Kaya ang kanaya bitong sabaw, ya. Gidungagan sa ako gamay yung tubig aron gid nga maka mas paghigop pa ba kanang bitaw. Lami gid, no? Lami kita kanang gikan bitaw. Sa imuha kay kanang gikan gid sa imuhang tanom, oh. Tanom ni Jan Jan Bukupungko. Lamat kay mo Jan, ha. Palit kong Jan Jan, di mo ko pabayaron. Oo, labi na sa mga utano niya. Lamat kayo dyan. Yes, Carmen Gabato, di sa may pagpagkaminaw, di sa may usan na di ha? Dry huwa lahog. Yan ay Ati Gina Escalante. Di sa may City Pinahagbong. Sumanda ko Mandawi City si Elmar Garcia. Yan sa mga si Sheila, di sa may Albanyo Street. Kana Barclay 3, Mama Kams, Fox Barks, Ati Mahal, Sir Kenzie, Lalay Skirais Imi, si Kim Cho. Diya sa Wireless Bangdako, no? Mandawi City, salamat kayo. O niya si Anita Itol, good morning ni Margie Kasag. No? Salamat sa tanaw sa aluminaw sa itong Facebook Live sa itong Presyo Merkado kagalina. No? Alas 8:01 na standby. Alas sa itong misa, gikan sa St. Joseph Parish, dere sa may Sentro, Mandawi City.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. That song was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: Kinaam sa Domingo, Golden Hits!
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako Plus, Alco Plus!
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
9: Tawag sa kinaiyahan, pero dili ka makatubag. Murag na blaka, constipation na. Pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts. Or natural, so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Market man on the run, Idol B. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yun!